lagbara Olorun ba Olorun a ma sin wa lo ninu osu yi ninu ose yi Olorun a siwaju wa a keyin wa lagbara Olorun ba lati le se Bond FM 92.9 ohun na ni a tin kiyin ku ojumo ilu Eko ni bi ohun na ni a fi kale se labe kabiyesi oba ilu Eko alayeluwa oba Riliwan Akinolu Olowo Eko baba Fuwadi e ma de gbagbe na ilu Onigbongbo ni Kejambi ohun na la wa labe isakoso awuse Onigbongbo oba Oluwa Segun Adeyemi Ajasa ni Bond FM ti n dabi edun ti a ti ro bi owe lokankan ejeji awon eto wa a ma na sori afefe

0: hallelujah si oba orun ti o pada leyin wa
1: gege bi eniyan
0: a ma re eniyan a ma su eniyan o koda oko a ma su yawo yawo a ma su oko omo a ma su baba baba a ma su omo ore a ma su ore awon olore mi nigba mi a ma re won sugbon olorun oba nikan ni ki re ni ki su awon eyan ki su bo se lomi to tun oba lola yo tun tewo gba o ayo nbe lorun fu elese kan to ronu ko wada o si bi ese re ti wule ko poto to pon bi alaari bo ba ti kepo yo da olohun sugbon eniyan a ma re eniyan bi yan ba pada leyin eyan olohun ba pada olohun o gbo nara yo lo meburu yo si da enu na lola ewo eje an yarugo ojo oba le wule se oba ti ki su ti ki re ogba ni keru oba ni egbeja keru obonija obeni kanja owogun gbogbo ara le mu bo ba de sinu aye eniyan eru wa si mo ba yan be se mi na re oluwa oluwa se itori ti anu re duro lai lai mo je ki iba se pe wa to lohun ko mehe tori opo igba ni igbekele wa ma nwa lara eniyan bi ololufe wa bi ore wa bi egbe wa bi aburo wa sugbon ele bi eniyan o le re won ko su won ki pada sugbon bi ibasepo wa tolorun o ba ti baje olorun ko le pada boni kan ma pada leyin re o le mo pe nkan kan sele awon ni won pada mo le o tori pe eni olorun ba duro ti ba igba eni e ka aro e ku ojumo ori yin logo ni bonde be me ki bo bele ti ngbo wa gbogbo wa ti wa lenu se ejini abayo nle ejini adesina alaje oluyege olumighty funke adisa dudun gbogbo kan si tori olorun la lati leyin wa ta gbekele to duro ti wa be igbe ifeso wa po ni won pe bi o sendi aya to de loruko mi sendi obe la wo yan pe mi kon kon ri pere pere dogbo anointing ebu abo ni le baba to bi mo lomo ewo yudu gbogbo pa kan si tori ipile ti Jesus fi nile leyi ori ilogun tesiwaju bon FM 82.9.

0: bọ
1: na yiwa
2: e de ba wa so nkan kan la awo yi mo se fe ki e ki esi daada tori pe o ti gbe opopopo omo ologo lo omo ologo ase ni mori ko ni se yin mori ami atemi na gbogbo n tolo nko nipa emi ati eyin o ma wa si imuse gege bi omo leyin kristi gege bi omo ologun mo o fe ki a je ope si awon nkeke kan mo se fe gbe wa debe laaro yi ka le mo ki esara ka le fura awon baba wa ni pasa ofura pasa jana aja ofura ajaje mo ni o ba fura o le oko o tun ni anju wa o se wi lejo ija lara o tamboro gbe ni wa so pe o ma sora ki esi ma gbadura o ma sora ki esi ma gbadura bo yan ba je aladura togbon togbon ni o tori olorun ta ntele ongege ogbon ogbon ni lo bi o se mi lo kan seyin mo soro nipa ogbon pe agboro gbogbo so gbogbo se ri iru awon eda eyan kan ti won ni awon nkan kan lara ti mo fe daruko yi e ma nilo lati fogbon ba won lo ni o koda bo ba se se eyan mo safuru won se ri gbogbo en to ba ti ni ilara to ni iwa ilara o ti ti so lekan si to ni ilara lara bo ya o nba sise bo ya laarin ore lo wa bo ya nu ebi lo wa ah e gboro sora fun gidigidi to ni gbogbo nkan lo ko dani o ko iku dani o ko arun dani o gbo nkan koda o buru ju esu lo awon ni lara won ki dariji yen o bi nke eni ti won lara e ko faye le fun won ni o tori gbogbo ti ba nse inu won o ni do akuya yan pe awo mo papo ko se ni ti o ni sori re ko se tin to lo n gbagbe laye igba ati akoko lo yato sugbo awon ni lara won o ri be o keru gan sugbo won salaye die mo se mo wi pe yo ye wa laaro yi sugbon e ja lo sodo mama woli peter ariola lati ni ijo flame ka gbo n ti won ni fun wa laaro yi ki n to tesiwaju oyin logo ni bump fm 92.9

obirin onisun eje gbagbo pe o kan ise ti a so jesu isu eje yo da o se be o se be nitori majemu igbagbo ki ta se ma je ki pe ni ja omi omo le omo ologo dide abo ti igbo nipa adura olosogbo agbaye olorun ti nda wa adura lese kese agege stadium leti ma waye gbogbo monday akoko ninu gbogbo su ago marun aro kutukutu akori automatic answer idahun lese kese woli esikaya olabedi general evangelist csc nigeria number 6 olorun lo wa gbogbo nto sonu pada monday ojo keje osu keso agege stadium leko ago marun aro kutukutu fun itomi 08 3393 2654

0: sọ ni pe akoko won ni odun 2025 owo osu to ye ka mo awon osise gba be won ni po wa nbe won ti fun oyi to kunu won won ti ni bakan na awon idani leko to won ma nlo owo to won ma nlo fi lo ti dani leko to 2026 medical residency training fund won na won ti ni e na gba won ni be tun ti sagbe kale awon ona to bi je pe awon ti won je akose mo se yin won fi se atunse awon allowances table won ele ti won da won ni na wa won ni pe ati bi pe ise to nse yi e tun ti fowo bua awon alale to ma so wi pe iye wakati bayi iye wakati bayi igba bayi ni orikuluku yo ma fi wa sise won yen na wa nbe won ni to wa tun papa nba de ohun na ni pe owo ti e ka tu gbe ko je gogo fuka to won awon osise won ni ko gbe fuka won gbogbo le na won ro ko to so pe igbe bayi pe le ayo e wa nkan se lori le igori pe ko ma de bi pe odigbodogodo ko ma de pe awon tun pe ni pe awon fe yan sanoji ero ta awon to je alaisan to wa ni lewosan ni lo ile ilewosan Ladoke Akintola University of Technology Teaching Hospital you know where in Sunday Post won tin bejo gomina joba gomina ipinle oyo laaro tuni
1: lojo kristianity mo laaro kinke oleyin won ne ba fe dagba ko gboro gopa lowo arugo je je pa o se to fe ti le ruse joba ni e de wa je be se nkan sa se aso gbara be tinubu won tun ni reti pe won so kan laare won nsin mo pe ba re ba se le gugu yin won mu se ni o won ni owo kan wa to je pe ka won o gba to je bi owo ran lowo egberun 25000 naira 25000 ta wa wo ni ko tin lo bi osu bi meta wi ko je bi egberun 100,000 naira 75,000 naira won awon ti ri owo na gba o lati osu kewa odun 2023 won ni agba ti o ke soro yo ketan sare en to je akowe gogogo ka bata fe NUP le wa Nigeria Comrade Godwin Amadi lo je ko di ma o oni awo owo to n wole si akoko wo se awon ri pe owo iko ti wa ko ti wole sodo awon won na si sise ijoba fodi odun 15 awon fi ruru sise o je ka ma fi ruru si mi ni pe ijoba apapo le wa Nigeria are le wa je sojo abe ti bu won mo pe feran awon agbalagba lokunrin ati lobirin e mo pe feran awon arugbo e si feran awon eda e ba sanwo egberun 15,000 naira 75,000 naira yo rorun oju we kini sare table eti na kalaro fa awon egbe orufe ti denu se ijoba Nigeria Union of Pensioners to tun ni pura nu won po
0: koko no wa ro ile se bana fm 92.9 you know where in Sunday Punch ti mo tun wa ko laaro toni nibe ni won tin so iyan awon wo lo nsoro kini won so awon to je onitita onirira awon laja ni oja kweru ni ijoba ibile kwaya kusa local government ni ipile Borno ni won tin so laaro toni pe olorun mo je ka sofo ni sofo emi ani sofo ara ni sofo owo ani sofo dukia won ni se ri nkan to nsele ni oja ohun o je ka won ti lo seyin ninu oto okowo awon ta mo je pe opolopo ofu ko lo wa ja sofo owo la won ka sile tori pe won ni fake owo 1000 naira on lo ti po loja lo fi wa raja to je pe to ma fe lo raja ni bomi won o pe iro lo pe o fe gele leyi won ni le taja fun opo owo to won fi nse owo ohun lo ti nlo le to ti nto latari bi pe opo fake yi ohun lo fi nto nlo fun to fi eto simo awon ni ko so ja ta won ni kan won ni gbogbo oja to wa ni ijoba ibile bi ijoba ibile bayo won na won to wa be na ni pe oro ohun ko gbogbo se pa na to tun won so bayi pe nkan buruku lo sele sa won yi o nibi ti won to nja otaja nibi oja yi ni won ti n soro nibi ti won ti ba ile ise New Citizens of Nigeria ti won ti ba won ni royin won soro to won salaye pe se ni lati won sakesi pe lati bi ojo melo kan owo to fi won oja fun papa egberun kan naira yi to je ofege won lo ma nlo fun awon ko be ara sile awon o mo sugbon ni bayi awon ri pe to ba lo raja a ko de be wa de be oja won lo po e so wo to ba wa fe so wa ka wo pa a to ba ka bi 100 bi ma ma adota ninu e ofege ni ki lo sele oba ko fun pa owo re won wa fi won pe ofege oni gbese re opolopo owo ti je owo ti o se original 1000 naira odi ni bayi lo po ni owo awon o wa ro gbogbo awon ijoba ati awon lase ki won jo ko won saanu awon o ki tori pe okini osubo poju won ni laarin bi ose meta bayi ti isele na ti nsele je pe awon bi gaeri agbado original owo ozo naira odi ni bayi lo po ni owo awon o wa ro gbogbo awon ijoba ati awon lase ki won jo ko won saanu awon o ki tori pe okini osubo won ni laarin bi ose meta bayi ti isele na ti nsele je pe awon bi gaeri agbado ko won ta tawon lo ra ta ba le be bayi no wo pada fun pe inu 100 inu 100 na egberun te ko le 100 ofege ni bo 100 pere ohun ni o je gidi owo oni aba e je ma won ran ran won se npa se pa won ni o ko ba won pariwo e sita ki ba le mo ni ipinle Borno ohun to won loja ohun to won koju re o fake money 1000 naira note inu re in Sunday Punch e kan be
1: bo ba je ero to kan na won le si lo je ki mi o tun rolo si ipele oyo nje je o pe e le ba ilu ibadan je o won ni boye e pa jeji to won lo je gbo mo ba fo so le si agboro pa ipele oyo lo ti ma ma furasi mefo toto e fa yi won ta

0: kokon ah oke gumpi jo baba wa oloye alabi ogun jalo de kolorun ba ko dele
1: kanu re
0: ah le gbagbe yin lala wa bi ti odun bi ko kolorun ba jo de sile ko ni baje ni agbara olorun
1: ami
0: o si tun ye o koja be e ja gbere ai se rere o kolorun ba je kadagba ka

0: iṣẹ́ yo ma tun ba iṣẹ́ o e ni ipinle Borno ni ojo ni north east operation won joint task force ti won pe north east operation ele je pe o to lowaju iko hun ai lo tin so laaro to ni pe awon ile ise awon ti fowo si kun mu awon kan to je pe awon ni agbode gba awon ni awon to nse ran lowo fun awon afemiso ni orilede nigeria to je pe wa ni abala ti ipinle Borno won ni la se ni pe won lo sita won lo gboro won mo bi tawon eyan wa si ti won ti to ti fe lo jiyan gbe won tun lo sita won lo won ni di epo ni o won ni ogun ni o won ni di onje awon lo ma lo san lo ko gbe o fe gba owo ni o bo ti ma awon lo lo sita ti won lo ko wa fun won won la won ni won ti fowo osukun mu en to je areka na iyen major general michael onoja to defense operation minister director be na lo salaye pe ohun lo si salaye wi pe ni bayi ni gbogbo ekun mefefa ti wa lori leyi ohun na ni awon ti ni awon igbimo alaise osise akan iyen joint task force se kun mogun anbe lati ri daju pe ise ki se mi sofo yi se atawon bandits won ju atawon to je pe adigun dare won sise ablaburu won ti wa kaakiri te pe olukuluku go ni mo pe awon kan ti won sise otele muye lati ri daju pe won fowo osukun mu won won ni bayi won na pe ni ipinle nubai latari iroyin ati ise iwadi tawon se pe awon eniyi wa nbi won ni awon ise tawon de nse gradually tawon fin se na ni pe alafia ifokanbale ayo okan isokan ede yi o je ohun tawon musa logun tori pe awon gbodo se ke gugu orile nigeria ko wa ni alafia won ni ojo kokan le logbon osu kejo nla ni ojo kokan le logbon osu kejo si ojo keta osu kesan ta wa yi ise opolopo awari awon orisirisi ohun ti won lo lati fi sise bi awon ibon awon ada orisirisi nkan ti won lo atawon ero abajisoro papa ti won fi nsoro lara awon kan tawon ti fo mure won ni bakan na ni ile ise ologun orile ede yi na awon na ka woro kan awon na nsise je pe ise tawon nse awon jo nko mo lu bopo sise ni idaju pe ohun to ta orile ede yi fe pe ka lafia wa lu awon godo ko si ku won to ba je oniwa abaje yi won le foju won jo fi won sugbon ni bayi ni ipinle Borno awon to ja gbode gba won ti mu won bayi won si wa na area won ti won si nse ise iwadi lo lowo pe ibi to ba de ibi to tuku si won je ki orile ede nigeria ka ma gbo no mero in sunday telegraph te ba na go laaro to yi ka nbe
1: ru edi nation laaro yi en ba le ko gogo ko gbe ja mo ka mo pe ko se fo oro seyin e ko na ni ipinle ola ni oja ka tro sinu sunday tribune di nation na tun gbe royin lori awon omo wa to je ko wa ni ile eko gi abi to je ko sese fe wole eko gi awon le mo ku rere o ajo to ri si igba ile eko giga tam si jab ni e wa nigeria lo pe akese o won ni ntoro ti idawo fun ti utme fun odun 2026 ipo re o gege be to de adele fun ti oga fun ti iralu ati ntoro mo ti ilana fun ti jab dokita fabian ben wa keko na ro bi atalagbato wi pe o se pataki e so fun awon omo yin pe bo ni o ba se do to won awon omo to je ko jo ori won gan ko ti wo odun meji to je ko jo ori oju bi odun ready logun lo ni ta ba ni ka wo osu kesan ipade osu kesan odun 2026 won awon ilu won ni lanfani ati wole eko lo o digba ti ojo ori won ba de gbedike te ki won wo ile eko lo sugbon ti lejo lejo se re na jan gbe ojo yala bi ka re se amo won eyan akako wi pe ke tari be si pẹlu lati wo ise abajade yin si number yi 50195509 tabi 66019 efa fdo o kan esan pẹlu sim card je pe f star si fun utme kon kaluku olomo wo olowo ba yoba ni wo awon omo na o won si ma pass o won ni fail era o ni je karo o ti kini sare tribo di nation lati na ka laaro yi
0: ni mo su lo mo ro le gba ipinle abi ala mo ni ko di ijini o so pe o de ma o de ma
1: eh o pe ibo mi o to ko so wa te ko ba lo si edo na de gbogbo ede ti e pe chichi ma aye kene mi kene mi chichi ma mi ko wa ko na
0: sori ni abi o
1: de kene se we stress me o tilo teriba teriba
0: teriba
1: yeje mi wo joko o mi o ma ere ri o ba fa la re o aye ri ye o ki o ara re je ki tuju e ko ni je we so ko ba ti jogun ode ah awon ran ko fe jo re so lo
0: gbo gbo wa
1: to pa re wa
0: dokita to jo le ko se gbo
1: aba ko ko de ndi agbagan ni aplati to je pe wa tayi lo mo jo lo si ku papo oni mo gbadun wa pẹlu ba si mo fun ene fe olorun si o
0: adupe fun olorun e se wo be se gbadun olorun lo yin o gbadun olorun olorun yo si nife ti yin na yin o mere sunday na flower toni na ni mo tun ro de lo mo ti so wi pe ipinle ohun iyen senator oji

0: lo ti wi pe ni bayi awon ti bere si ni se atunse awon ona ati awon ona mi te ko won tun ko si ipinle mejidi ni ogbon ni ijoba ibile ohun ni ipinle o abia so pe papa ni ekun abia north ohun na ni eleyi ti awon ti won so eleyi ninu ati jade kan ti won jade ni ilu abuja ti won te sita ti won ti so lati odun 2025 ni ijoba apapo ninu eto isuna won ti won se won ti ni pe awon ona bi bende isukuato umune ochi ati arochuku ohia ohafia local government won ti so pe won se atisona na won ni sugbon ni bayi eto ti bere lori awon eto yi awon ona yi lati se atunse won lati ninu oro kan ti ogbeni kalu so oni se ile igbimo asoju sofin ati ile igbimo asofin gugu na ti wo nitori won ti gbe ise iwo si waju won won ti ri pe ina won ara ilu won ni won lara awon ti je pe won o je anfani agbegbe ohun ohun na ni local government ni ezera road umuelemu road university road uturu Ovim Township Road ati bako opot won na te ba ti mo yin Sunday Telegraph jade laaro toni e ri nibi ti ogbani kalu ti won ti yin awon eto ati ona ere ti won se atuse ati to de fe se mi ara ilu ati ero aje
1: koko ru ele se bo de fun taaro ti o n te si wa nitori en to wa ni di council o na ti n pe se akesi fun ke
0: adisa
1: ati o se de mole asi dupe lowo lootu wa na ajo se papo yan abi oluwaju hod babun trumpet adupe lowo yin gugu en to je pe je kokoro le se bo de fe ama lori o adua wa yo gba ni agbara oloba won ni alasi ko ye ka fi ki ma wa bi fata bi gafa
0: abi
1: se pataki
0: be no se pataki se pataki
1: to je
0: ko ogbomi ki ti gbe o e ma wo ogbomi mi ni ogbomi lo wa ogbomi lohun wa
1: ede awuri te yo wa ye mi ma kun yo de o kan le o gbogbo ile ri o to da ko mo pe mo yo se repackage ele ni oni o de ni won we lawa ni fun imam abifata abu gafar to je pe o je omo oba gbogbo ile awo
0: ni
1: to na tun je ikanu awon imam wa ta si la nba
0: bon fm
1: gbogbo awon lase de se lona janu ka ma
0: baraka la o fi
1: die lo wa ni ka ma bi omo ba be ni je ni ke o rola de goke tawa npe ni aje akudira tu won ya ki o bon defe gafa se yan o
0: ah ben omo o won ni se yan omo lu abi to ko to gbe ko to
1: ala gbagbe nga fati le won ni ka ki o gm radio wa na ni ka ki o
0: ogbeni peters
1: mr perspective aja de mo tan le alaade akosile ka ki o alaade sikra bala mo bi na ni ka ki e aga committee fun mb ati gbogbo pede pede patapata won ni gafa bi ko osun gbogbo yo rorun ni agbara
0: agbara
1: lo ojo loba loba ni gbogbo ki o pe yo rorun ibo la wa ti se ke ma ba sorun college along opc johnson ni idimu leko idimu na lo je pe yo ti wa yo
0: ni leko
1: inon idimu central mosque na ako ni ojo ti tuni ati wa pa wan su su ko Muhammadu
0: la fi jo baba mbu wa pa wa su ka rasul la fi jo
1: e ja ji ko ka fi ololufe baba se nko asere le tori pe dunun na lo nja agba ni omo mo to joseph oladi po maju lo kan na ololufe wa ni ko ni bo mi tin gboju bond fm lo ko re o wa nbe ni won ti fi sin gomu le pa yen taiwo opo oluwa omo jolo fayeun ati kende ayomi kun omo jolo fayeun ni ejo bi odun kan lo ba joba ni wo ibeji ni won o lu ige lo ko temi lo ko ti e
0: fauzia salakoson ni lo ko
1: temi o ni e se

0: ati wa ni abala agbeyewo fun ti agbebi ise wa
1: ben
0: idile na la ma nlo so je pe wa na ma pe robo ni je ki idile wa ki o daru
1: amen
0: wa ni oni yawo kan e ko de dasiko yi oni yeji e ko be se sera yo oni yawo pupo wa ni e ko pale mo bi tan lo ni abala idile la ro yin ki lo ma nfa turu pe yan to wa lori epo epo la ma pe obirin poro Olorun ba to si denu ni gugu o ma to je pe yo fi orisa je n pe meji orogun ko denu ati ile ma isan je ko ba nse obirin afi to je ko ba lorogun oporopo obirin ta ba fe ni orogun.

0: chegou. Let it. What's
1: it? Hello.
0: Let me talk to Wale.
1: Hello.
0: Hello.
1: Eko Juma.
2: Hello, Makaro.
1: Eka Rosa. Hello.
0: Catalan. Like it.
1: Hello, Kojima. Hello, sir.
0: Na pito mi ngbodo yo ku ara to se lo le ma bi ni e se o

ni abala moran lo ni papapa e ki emi e je akoko bi o ba wo mo bi asayo leyinbo e fun ra yin laaye je ki emi e ko je akoko papa laarin loko laya ma gbo ohun ti awon eyan so ma forit ma foriti eyan foriti ni

ti mo pe o le la emi lo e funra ki laaye ija ojojumo ai gbora eniye o tin di ki ma gbe ko ma gba mi to ba gba yi pe ke fe ngba die e finra yin sile ko ma ba se akoba fun awon omo e wo iru sele to sele laipe yi ko lo ma je ki esu ya wa lo oko ati iyawo ni awon ebi so ikusinu tin wa pe ti pe iranse olohun niyan iyi to ye ko ti funra won laaye ama kini ka ti gbo oluso agutan iyawo e se kini kan iyawo e fi sile debi wi pe se debi pe emi iyawo bo na wo pe ati n gbo iru nkan yi latowo mi ohun na ko fi eni se meji lo de keji ohun na gbe mi ara e won da awon omo ala du e mi e ma je ko buruko fun e won ma be ka won ma be se kini kan emi e lo se koko gbara eni yi o ba si e funra yin laaye padi e ke le fi yanju e olorun wa lowo o esu oni lowo soro wa lagbara olorun gba bele nja ni o du emi e gbaye gbadun leto ni le se Bond FM 92. Ni abala eso kini kan ti amuba odun na ni kin se aimo fun olope asiko awe nikan lawon eyan ma saba gbe eso iluge amo o wulo o ni ilera ti o po labidun ni a ma soro lori eleyi ti awon oloyibo npe ni date ani date je eso gbaju gbaja ti o dun to peye fikun onje eso gbigba yi ni agbara ilera to nse ani lati se itoju orisirisi ailera latari awon eni to ni bi anti-inflammatory antioxidants anti-tumor ti o ni date gege bi eso to ni agbara iwosan ni awon akorun bi iron phosphorus for zinc calcium ati bebe lo date to won 100 gram ni 282 calories.

0: ju bi kini ba lati mo omo Oluwabi fun yin te se n dara ko won wa ko ojumo aku simi toni lagbara Olorun alawurabi isimi alayo lo ma je fun gogo wa gogo nta fe eh Olorun yo se fun yi ta fe Olorun yo le jina ba se wonu osu tutun ta tin pe lo yi yi to ko ni yo fi pari ani ridamu la se alawurabi Fauzia Salako soni loruko timi e ma ba wa bo
1: ta ko ta bo na je pa dale aye bowu ka bo wole bowu ka ko wole ka du awa sati gba na ni adu awa yo gba koni to bi e omo alaje alaafia yo te gba adu awa oni na ni ojo sunday bo se menu ba isimi alayo ojo ke fosu kesan odun 2026 ta to le pe ni ojo kerinlogun rabi alawa 1448 ah hallelujah wa oni ko kala mo ni ta se lori wala eyan lesi ka bala yin mo le yo gbo iroyin ko wo le se bodo fe un te so aju ta ro ti toni pe lati le yin olotu abiodun Ilugbaju HOD. Yes, what do
0: ninu iwe iroyin Sunday Telegraph bakan na iwe iroyin Sunday Punch gbero yi laaro toni ipinle Edo ni mo lebi ti ajo to ri se eto ilera ni ipinle Edo iyen Edo State Healthcare Regulation and Monetary Agency Edoha ni won ti so laaro toni won si pase pe ni kia kia ni wara sisa lai fa mi faagun si igbe ile ise ile ewosan Just Royal Hospital to wa ni ilu Benin ki won lo ti pa agada godun la oni kon fi ti pa latari pe won ri pe ile iwosan ohun ti sise lati bi odun mewa lala igba iwe ase eleyi to ye ko gba ko to ma se itoju fun awon eniyan won ni ajo yi ti won jade lo na ni won ti nse bi lati sise iwadi ton se abewo kaakiri ni won ti ke fi ile ise ohun wi pe o ti sise bi odun mewa ti ko gba iwe ase nigba ti won dohun en to je alukoro ajo to nri si eto ilera ni ipinle Edo to sise labe office gomina ohun iye well Monday popolo to je gomina ohun en to sise labe ni won so jade wi pe eni to je ajo aga agba fun ajo ohun iyen na to poruko ni dokita Adesuwa Urogide Edigin ni won so wi pe awon ni itakoroso pelu ile ise leyin ta won ti ke fi be ta won sinu iwaje awon ninu oro ti awon so awon ri daju wi pe eni yi lawo tin bi awon be bayi da ko mu jade nkan bayi da ko mu jade bo se nbi nkan to npe jade pe yato si nkan ti awon bere lo so wa wo pe eleyi ayede ru iwe ohun lo ni lowo yi to lo ko nse awon alase ni won fun lase lati ma se ise eleyi to ti nse to pe ati bi odun mewa ohun ni o ti nse ise na won ni bayi latari abewo ta won lo kaakiri ta won fowo si ku mu bayi ile ise na won ni ko wa ni titi pa ni pe to titi di ba ta ma fi sise iwadi tan gbogbo bo ti ye ko ni to ma fi pese ta won fi mo pe ase wa fun lati sise won ni baba bo won se so yi o awon oninu ise iwadi ta won se awon o ti ri nbe wi pe boya o ti se abuku aba o ti se aburu kan fun eyan kan lati pe o toju to fun won o se ipalara fun enikan olohun o ti re won si sise iwadi lowo amo ni bayi pe ko te ni iwe ase yi ta won bere re ko ni lati mu jade pe awon foruko se lati ma sise ni ipinle Odo won ti ti pa bayi lo ni ti se iwadi na bashin ta siwaju awon ti ma bu ara ilu gbo bo ti se ninu iroyin Sunday Telegraph iwe iroyin Sunday Punch na lo wa laaro
1: tun lo ti wa ti sore ti mo laaro e oni na ni ojo simi ni ni je an bagba mu ni wa fi ro le lo si ipinle Oyo won ni lori idabu le wa Nigeria pe ko ajo kan gbo arajo ko godo ma gbe o wi pe ma fi le fun ijoba apapo ni ka o ijoba apile ijoba abile abi awon agbofuro ati jajagun le arajo ati awon olopa abi awon ode wi pe agbodo ma pe akesi ni o gẹgẹ bi ile ijọsin akọkọ First Baptist Church to ye pe wa ni ilu Ibadan ni ipinle Oyo lọjọ pe o pe akesi iyen ni idi kan ni ta gbọ pe ojusi oluwa Reverend Dr Solomon Oyelami lo n pe akesi ni bi apilo jọpọ waye faye ọgọfọ ọdun ti wọn dale ijọsin naa silẹ o ni idaabobo to ye pe o n sẹlẹ nilẹ wa Nigeria ni awọn ipinlẹ kan to ye pe o ti mẹyẹ o ni a ma file fun ijọba nikan o ka fàdúrà ka fi tì ka fi wúre ka fi tì ka si lanu ka fi sọrọ torípé àgbà tí ò kẹ sọrọ yóò kẹtàn sáré Sunday Tribune lẹ́tì ẹ̀nà kàláàrọ̀ yìí.
0: nínú ìwé ìròyìn Sunday Telegraph láàárọ̀ tòní ògbóná tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ògbóǹtarìgì tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ní ti ẹ̀ka tó ń kọ́ nípa electrical engineering yẹn ni pé àwọn kan mú wáyà lọ́tún lọ́sì kí wọ́n jó papọ̀ kó fi di iná mọ̀nàmọ́ná láti nà ẹ̀ tó porúkọ rẹ̀ ní dókítà Professor Dókítà Dringi Ralph Dieter Rogella láti orílẹ̀-èdè Germany ló ti wá níbẹ̀ ni ó ti ń sọ̀rọ̀ lára ìpínṣẹ́ nílòde Nàìjíríà wọ́n wà níbi àpérò kan eléyìí tí wọ́n ti ń wòye báwo ná ṣe lọ ń ṣe iná pínpín báwo ná ṣe ń ṣe ìpèsè iná báwo ló ṣe jẹ́ pé iṣẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná wọ́n ṣe lè ṣe kó bà lè tún dáa sí bó ti ju bó ṣe wà lọ eléyìí tí wọ́n pè ní electrical engineering energy supply in Germany and Nigeria demand infrastructure nkan to ye ko gbe ka lo fi se ati awon nkan to ye pe yo se irorun fun orilede nibe no tin so bi pe se ninu ise awon ta won se ati akosile ta won ri na won fi wa se aporo yi awon ri pe orilede Nigeria ohun to ba to je ipeli daju fun eka to npese ina monomono fun awon lati lo to bi je pe ina monomono o fese mule daada opo se latari bi pe opo awon to je amoju ero to ye ko mo nipa waya na si waya na red and green ka fi pa won negative and positive ka won ko ka ba fi mo ra won so fi ma da won oni opo won ni won ni leka yi to je pe ohun lo fun je pe won se se won le se wa di se to fi ma je ko mo yi pe ona bayi lo ye ko wo waya bayi lo ye ko mu ona bayi lo ye ko wo to je pe ina a fese mule daada lorilede won lara je wa ta won tun se awon ri pe oni ni orilede Germany to won ti wa oni ni eka ta won tin ko nipa eto eto moju ero nipa ise mona mona oni awon ti abala ta won ni o le ni ogorun kan oni bo won wa se ni odun Nigeria bi oni meje pere ni ru eka be to wa orile ikere gan si iye eka to ye ko tori pe teka yi ba po yo wa fun won lafun lati sise wa di daada won fi le wa ni ibamu pelu awon akegbe won loke okun bi won se nse a le ran ise mona mona orilede a ran lowo ogbe na wa so ra pe ni pe nibi ta won wa yo awon ti wa wo bayi pe aipe ni ja yi lo wa ti orilede Nigeria awon alase ebe awon ijoba won ma le se orisi nkan to ye kan se ki won gbe ipe ni ja yi ki won gbe kuro nle ti opo eyan wa ni eka to nri se bi ise mona mo ba se wo fire ta mu wire mo ra won electricity an electrical engineering to ba de wa daada won ni pe yo je ki ise mona ina mona mona o tun bo fese mule da so ni pe a kan se ise ohun lo ma se nibe to ni pe ise ta won eleyin ohun lele won le gbajumo inu be royin Sunday Telegraph let ni ka laaro
1: to lo to ke di nation na ara ya la fi bo la
0: electrical engineering to ba de wa daada won yo je ki ise mona ina mona mona o tun bo fese mule da so ni pe a kan se ise ohun lo ma se nibe to ni pe ise ta won eleyin ohun lele won le gbajumo royin Sunday Telegraph let ni ka laaro
1: to lo to ke di nation na ara ya bo la fi se ri wa laaro e bi afu oni pa nkere lo je ka tun re ro si ipinle na sarawa o lori eto oselu na re tori pe Nigeria n pa gba mu won ni ba ko ba wa ti ku to ba ti n de adun yo to wa ma ta owo ero won to fi pa kan je ki wo lo pa ta wa Nigeria eyin ma wa na ma ogbeni Muhammad Adamu pipe jaro ti o dije fun ipo gbon re pe oselu SDP Social Democratic Party ipinle na sarawa fun gba fun dibo gbo odun 2027 ye bi awon asoju to po wa nu akale ninu egbe oselu SDP idibo ta popo aye ni lajo olu ipinle na sarawa en to je pe won na fi paro ogbe afa ogbeni Musa Angba to ni fun di kan tabi ikeji won lo fun dije na ma o ani bre ba si gbagbe e to ti ja alaga fun ti aba na to ruko je Joseph Achile lokede pe Adamu to fi gba kan ra pata le wa Nigeria ye ogbeni Muhammad Adamu ibo to gbe wole ro latako ni 2027 ati 2337 fort olohun ti wa nu oselu ojo ti pe o ni Sunday Tribune Nation e na kala ro yi
0: ninu wero yi Sunday Punch jade laro toni ki n lo seka ti ilera nibi ti awon ti won mo nipa ije mimu to n sara lore awon nutritionist ni won ti n kilo laro pe ri gbogbo eyin te n ta eso eyin te n ta eso won ni egbo ikilo won ni se nitori pe eso kan doti won n fi ose fo bi detergent e ko so me fi fo won ni to won nitori pe se ri ose te fi fo yi eyin fe fo koko le kidoti abi aba won ko ma si lara eso yi won ni amo awon kemi won fi se ose yi won ni be se n fo kuro yen se o se die die o wa o se wa lara eso yi ti o ti penetrate wonu be se lebo ona si wa to je pe awon to ba ti mu eso yi ti won je a kemika yen yo ma lo sise ni ara won oni o to se awon ose yi fun ni pe ko fi se ko fi tun le se ko fi oni se eyin fe fo pe ko le lo ti ko ni lara eso ni o won ni se le o fi aba to po fun eso nitori na won le yin ti en ta eso won je gbiyanju lati ma se le yi nitori pe ajo to ri se eto ile alagba nla aye papa iyen wo organization ti so wi pe se na won kemika to lo fun ose won je nkan to lewu kuro fun eyin lati fi senu tabi ko gbe mi won ni se ile teyin te en lo wi pe be ba fe fo eso won ni egbe omi to po ke ba ti gbe abo sile te ko omi si e tu wa shit up bayi abe ke ma san pelu omi lasan ni o pelu omi lasan yen gbogbo ohun ko to wa lare ohun lo ma fo kuro tori pe iyen ma je ko mo daada ko si ni fi chemical kankan sile ona omi le te fi fuwo en to je ogbo tarigi to mo nipa eto ohun ta nje ta to n sara loso iyen dokita Olufimi Lola Ogunmi Ogunmi ohun na lo so eleyi to si to je pe adari igbakeji ada ni eka ti won pe ni nutrition and diabetes ohun lo so ni aro to ni wipe ohun to n te eso ejo fun alaafia awon eyan egbiyanju ma fi diti ose to fi fo eso to fi fo e ma fi fo eso mo tori pe chemical ko si be de foto te ba ti fi kan bayi chemical yen si wa nbe ni won le ejo ijo bi so wipe opo gba to je pe e ti o yi to ba se nje die chemical yi ma lo se sinu ara to je pe opo aisan ata ile ami lo eyan ma nlata inu mere in sunday punch e ri royin yen ka lekun rere la
1: ro ko ko le sa bara be lo je ko nte si waju ori baba so de ri e ko lo ka tun ro le lo si rede taiwan wi pe close le in taiwan gbo pe wujije po se wa fokunrin lo wa fobirin ko da tun ja le kan to ka si pe owo awo okunrin ga po ju ohun to be lo pe ah aro mo gbona lato asile
0: bo se wa fokunrin be no lo wa fobirin
1: e wo le gba obi lo ko da ko bi ko baje bi ke close le ni taiwan o ara kunrin kan o jade le ni o o si fi yawo re sile o pada wa le ngba ti o pada wa le pe ah ah ibi to je po lo ngba re to ngba room o yi koko gbe ngba ti o ko ni palo to wo yara kekere won lo bu furi arakunrin mi to je pe o ba nko yawo re to je pe o nko male lori ibuso to je pe fura re lo fowo ra wi pe eleyi bo si ya bo si mu camera ni to je po photo re o ya photo to ko file be o gba le ejo ngba to le ejo awon adajo an lawyer na to wa nkale o ngba ta adajo na bi pe o si le ya photo awon lawyer lo koko bere o lo se ma ya photo o nti bi e to ba so ko jo ro ti o ba pada ro pe olojo ti e ba so ko nti bi o ma baba o mama ni won ni yo sa ro si ewon tabi ko je pe wo ile okere to nlo bi egberun lona edegbe o le pese pese arakunrin busekun ni o pelu camera to mu lowo o oju ni sunday tv lati e na ka laaro pe sele ke se re je sodo to
0: loju na lati le ri daju wi pe idagbasoke loni ran ni awujo pa pa ni gbogbo korokondu ese kuku ni ipinle ko ogbontarigi to je alaga ni ijoba ibile ikorodu so poruko re ni honorable prince adedayo adetiv ladega ni won ti sagbekale orisirisi awon kongadero itan sorun si awon meji le ni ogbon ni ijoba ibile ohun kaakiri ki won le lati le ri omi to da ki won ma ri mu won ni papa lawon agbo ti pe isoro lati ni omi to da o n wopo laarin ibe n kale eto yi lati le ri daju pe oro omi ripo ni omi buwe omi labumu oro omi o se pataki gbogbo awon olugbe ijoba ikorodu idire tawon fi sagbekale ona abayo to tun je agbalode lati lo je igba kongadero itan sorun won ni lo ina monamona lati le ri pe won de omi gba ni gbogbo sugbon pelu sola yi to ba ti ni to ba ti gba agbara ta orun sara lo lati fi se won ni pe awon to je pe to se agbegbe fun won ni pe ibi kan ti won pe ni agura iyan ni world g won ni merry la ototo ohun na ni won se agbekale fun won latari bi pe won ni lo to yi nibe latari omi ti o je pe o se idiwo lati lo latari pe omi na o si to bo ti to ati bo ti ye ta won fi se agbekale won ni eto ta won bu kare bi won se salaye won ni ko si pe ni lo na si se to ba ti wa nbe to ti ko to ti fa orun sara agbara ti de yen yo je ki kongadero ohun omi yo ma po daada fun won ni ba mu pelu awon alale eleyi ti ijoba ti gbele papa isakosu pe sele lafia awon aralu awon ma se fun won labe eto tweet agenda to ni se pelu eto abo eto eko etele peye ati idagbasoke iyen security education enhanced healthcare and development awon lo won se gbele lati je pe olukuluku to je olugbodu yo je anfani omi to da to si mo gerege e to je akowe agba no furisi iroyin ijoba ibile ohun ohun lo tari oro mu sade
2: band fm 22.9
3: لبيك اللهم لبيك.
4: The Lagos Steam Pilgrims Welfare Board wishes to notify the 2027 intending pilgrims that a sum of 7,882,822 has been announced as the final fare for the only pilgrimage by the National Army of Nigeria, NACON, while arch form costs 20,000 naira. In view of this, all Lagos State intending pilgrims are urged to pay the arch fare through bank draft raised from any commercial bank in favor of Lagos State Muslim Pilgrims Welfare Board on or before the deadline of September 26, 2026. For further inquiry, please contact 0808-076-6813, 0802-317-373. Announcer, Mr. Abdulhakim Ajagbirin, Board Secretary.
5: Bodo bajuto gbogbo ewekun ni USA orisha agbo di woro ki ba won USA orisha agbo aye a fofun ko orisha kábíyèsí mi ọgbọwọ labi ariyemi yi oníṣàbẹ ti gbóbi ṣàbẹ ayaba kingdom ẹ ti dàgbódì wọn rọ ẹ ó gbé ẹ ó fọwọ́ fún òrìṣà èmi alájẹ ọtúnba adéwálé sábàánà balógun àwàlà ọba gbóbi ṣàbẹ ló ń kinyè aláyé lọ oníṣàbẹ ẹyin lọmọ ológun dúdú ọjà àgùnjaba ológun dúdú ń palẹ ogun mọ òrìṣà má jẹ ọtẹnu méjáde lọtọ arókùṣà ọmọ báàlọ orí agbáyà ọmọ agbórí kẹkẹ agbórí ìbùsùn pẹkùn ọmọ onílé pupa lọkọọkan ọmọ alájá dúdú ní ìbọn.

0: Ẹ ti dá láyé ẹ ka láàárọ̀ tòní bá ṣe ní ká máa bá sẹ fẹ́ fàdà gba kókó ìdá lọ ti tòní adúpẹ́ fún ọlọ́rọ̀ bá alhamdulillah
1: níbi
0: tá a
1: gba
0: gòkè ọjọ́ pé a gba sọ kalẹ̀
1: àfàràpà
0: Latifa told him about my quack case.
1: You call me Mama.
0: I saw a book killing a little dot.
1: I know.
0: What a photo of a Jesu were you go? I could see me, Tony. But when I woke up, I was here. Go make them go as soon as I allowed them to my call or do it to my twin.
1: You don't like my alone. Fauzia, Salacos, a cool Jimmy.
2: Band FM
3: 2.9.
4: Eku dede asiko yi gbogbo ti lanfani ati mo gbo mi oruko mi la kan o ti gbogbo aye pe ni babora olotu sara ti le se wa wa ni number 13 Act Street of Thomas Salako ogba bus stop ogba ni keje onbi ni le se wa arun sara nikan le mi mojuto ati mu odogun ati bere ko di jegbon ka duro ka mo le duro ta bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese o bo lese elomi ko ni mo elomi a mo rin tage tage bi Ova subu tabi bi omode to se nko yinrin tabi ara tai tai tabi ko da bi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo arun sara yi ti so elomi di arugbo oso gangan tabi ku egbe ara kan ku dele tabi ko rin die ko ma wa ibi ti yo dire be ni arun sara yi le fa ayegorusun tabi apeja tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin kaakira gore elomi ti eti o mo pariwo tabi kegbe ara kan wuwo ori fifo abado mi tabe se wuwu Isara ni Olorun fi gbe omi atika akiri agu ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le eji ni eniyan ti o mo ri kurukuru tabi ri bi oye tabi idakole folomo okunrin se kan sun lo siga siga tabi rara tabi ki nkan ti e kere otito inu ati ododo bi se ise ni le ise wa lo so wa di asiwaju ti wo na ba do tan wo baba agbo ora olotu sara o dupe fun asi mi ni number 13 Akinwale Street of Mosalako Ogba bus stop Ogba Nikeja Oko Nbi tabi ko pe mi sori 08036392611 08036392611 Olorun ko ni fi arun mole o a o ma reti yin o dabo
2: Band FM
3: 92.9
1: Bond FM 92.9 te ba o bi agun yin ari pe agun mo bo ti koja bi winni winni lepo lajina mo lo si ile ijo si All Saint Anglican ti o wa ni baba ijo sodi lati gbo oro Olorun sugbon ki o te di pe oro Olorun a po wole e ke ma fi asiko ji sise Oba of Lagos Alaeluwa Oba Ridwan Babatunde Osolale Aremo Akin awon oloye onifila funfun ati awon olori Nki Alaeluwa Oba Owolabi Adeyemi Adeniyi Onisabe bi sabe ku ori ori ojo ibi won oni oni igbodun ni fun won lagbara Olorun ba oni epe irukere sise iye joko pe o bakan na ni Alaeluwa Oba Ridwatunde Osolale Aremo Akin lu won tun ki Alhaj Adifa Abdul Gafar fun orire lawani won fe we fun won loni yen Fakhrul Islam ti ilu idimu fun ti oni yo fi seun re insha Allah bi koju ati lai te ba ngbo Alleluwa Oban Babatunde Osolale Aremakolu ni won ni ka ma ki Alhaj Abdul Fatah Gafar ti le se bonde

ni oni je Sunday akoko ninu akasoke san odun 2026 o ga o osu yi oni agbara gan awon ba de mate mi won po die sugbon ege ki nfi oruko enikan ti a ma lo oruko won fi fun wa ni ebu gbogbo eyin ti mo ti gba call pe mewa o ko le ju mewa lo mo mewa pere la ma mu a de ma fun won ni owo ebun wo le ma gba to de mo se gba phone number yin leyin ti leyin le awon to ba pe boye le o se se ko je ko ori question ti other side le ma cause sugbon mo ti gba call pe le ninu mo fi asiko pe happy birthday mama wa Mrs. Taiwo Adeogun ta mo si ya ibagbo iya bread lati aja ana September 5th Saturday ni ojo bi won long life and prosperity way Psalm 90:12 be ni ki o ko wa Oluwa ka le ma ka yojo wa ka le fi okun wa si ipa ogbon in sound health and happiness in Jesus name amen the Lord is good to you man all the time won ka fun eyan mewa ni 2000 each to ba ti di eyin sin e pe mi e gba owo yin send e si e send account number yin to mo se ri ka ma ko lori eto ma send number account e send e si mi emi o send e si e re dupe lowo mama o won se o be ni o lagba olohun sunday to nbo leyin eleyi oni ojo bi todo temi na aku mura sile o aku ipale mo niba ka koja lo si thanks ka dupe lowo awon ti won ran wa lowo dj kobeli lo nlo lowo lowo bond fm lawa 92.9 an pada bo e ma ka bibeli yi o e ke de ma ran ti wa ninu adura

Ni o je me je ni keje ka wa ni kete ori akoso ni na wa ba ti lu a ma wo ya ro yin wa lati mu iroyin iyale ta wa se ti gbo yin ni kete leyin iroyin ni afun yin lawon olokojo kan titi di ago mewa bo ago mewa bo e to yin e to wo e to oro sunukun na yo ma gori afefe pelu bilikiza ye pola ibrahim emi ati enikeji mi tawhid abdullahi agboro titi di ago me ago mokanla na ni eku isimi pelu musba alade baba izi ma gori afefe atun ati araba ilu ileru agboro titi di ago mokanla bo ti ago mokanla bo ba ti lu a ma dara po mo morudin adede jolu yege ati abiwasu salaudin lori akotun to lagbegbe wa ni aro tun ni agboro titi di ago mejila ni kete dan ti ago mejila ba wa ti lu ni awo yara iroyin wa lo lati mu iroyin apapo wa se ti gbo yin ni kete leyin iroyin a ma darapo mo gani aso mo belu ayashu lori eto alejo bond ago mejila bo la ma senu bo se wa ta ma gbojoko na fun awon eka ede ti igbo ema yu ko le se bond fm 92.9 le kan si ki ma fi asiko ijise oba ti ile eko haleluya oba ridwan babatunde osolale are makiolu awon eleyo ni fila funfun ati awon olori onki haleluya oba wolabi adeyemi adeniyi onisabe ti igbobi sabe ku orire ojo ibi won oni igba odun odun kan ni fun won lagbara olorun oba o te ba ngbo oba ti ile eko ni ki a ma kiyin bakona ni haleluya oba ridwan babatunde osolale are makiolu tun ni ki a ma ki Abdi Fatai Abdi Gafar pori re lawani ti won yo we fun wa ti won yo we fun won loni eyi ti won fe we fun won ni ilu idimu won ni pe Olorun ba yo fi alibarika to po si o inshallah bi kudrati lai na ni to keta ma lo je kemi na ma fi asiko yi ki awon baba oko mi ton joye ni ilu idimu en to ba ni ti baba oko ba wo o ki o farila sheikh sataro la boss yo po sharafdin ibrahim ti won fe fun won je oye mufti of idimu land ati abdul fatai omo bolanle abdul gafar eh town na fe je ti dawawe lawa ni ti farul islam of idimu land eh olorun ba yo fi albarika to po si fun ogun won ogbo aki imomu ilu idimu na aki ogbo awon aki awon agbagba be aki oba alade ati ilu idimu gbogbo yin patapata like o akunowo ti oni olorun ba yo fi ore to po si pelu ogun ti olorun ba ilu idimu ko ni baje ilu eni kokon wa na ko ma ni daru ile ise bon lawa 92.9 ta wa ni 1a adekunle faji iwe ni jaro ni ilu ikeja leko aro mi sale gelege bilikiza e pola ibrahim loruko temi eni keji mi olufun ki adisa ajo wa ni agodo ni e ma ba bo lori awon akotun eto lati ile ise bon 92.9

sunukun oju sunukun lo ye ka fi wo lo mu awon olopolo pipe niyan bi mo po ni le se bond fm 92.9 lati se agbekale eto oro sunukun nibi ti won ti ma se agbeyewo awon oro to nlo current affairs ki lo sele gan lawujo wa awon iwawo ni ko to awon ewo lo to te ba fe mo kule kule awon sele kayefi lawujo wa e ma gbe sibo mi o 92.9 bond fm ni ke ma gbe si ni gbogbo ojo sunday lago mewa abo aro titi diago mokola agba seju gba ko ni o pelu awon atoko eto ogun agbongbo to nda to lenu gbi balikis ayebola ibrahim ati taurid abdullah eni la lo seun la olufun kewura oladisa lo lo eto oro sunukun ni gbogbo ojo sunday lago mewa abo aro ni le se bond fm iwo na darapo mo wa ka jo foju sunukun wo

0: Atiku Grand Chief Imam of Idimo Land, and one Chief Imam Tajuddin Olamilekun Adeolu Akinyo, a poor ayeye to now, no, she, aye pe won po odun marun lori oye Imam bakoro la tuki oba ilu Idimu oba Suraka Nua Olaiwola Adefimi han madari kan keji abinu pagun onidimu ti Idimu e ku oriire temi o e pe fun wa o bo ni
1: leni won je atara ti je won je ki sanbe ba ti ko lodo awon biliki lodo ore mi ma lo fi abun
0: ma po
1: go lodo awon biliki ma ti ko bere that ma go that wa lo sodo ni dimu no awon gbogbo en bi lati ma je leni a ma je a ma ni wa da dimu a wa di lo le gan ni
0: be ni
1: ah ba fi mo ga mi so pe ta ready to ba lo leni all event council o ye ko ti mo wi pe Abugafar Batai o se eyan ni o da ke eyan o da
0: be ni
1: tori Abugafar Batai eyan da da ni ko si nkan ti mo ma se ti o ni dibe ti mo ba debe gbogbo event ni all council for Abugafar Batai so abi pe fọlọrun ti awon araji mo ri fọ fun won je won fun won je roye fọ fun won je a de gbaladura ki won se je lomode won dagba dagba dagba dagba to ba tin se 80 won se 90 won se 100 ko ma se anniversary lori e
0: agboro
1: olorun olorun a de je ki awa na a pe jina ka le jo se jina
0: ami o
1: olorun ni kari olorun olorun la ku ata
0: ila ila ila yazin loruko lo tu wo lu fun kadi sabili ki se po la Ibrahim ni oruko ti mi ojo mejo ni ke ka tun pade lori akoto eto oro sunuko
1: tawhid abilal oruko mi o di gba

0: ti pe won ri na dada won tun fun won ni
1: igi lofe
0: lati e lofe to won de
2: to ba pele ku lo se yen fun awon drivers ni lofe
0: e ni adupe ni omo won so lori imukumu to won mu gbogbo e na la nsalaye fun awon driver wa pe e ma ma mu imukumu to ba de ti wa ni garage ah ni ja ngba laye fora kin gba ki eni to ntaru nkan me ko wa ni agbegbe garage wa so awon mi da na se ni
1: a je pe do na won ti nra ni
0: ya do na ti nra
2: e to ba ri be na se won ko ngba mi wa te pe iyan le bomo teni wi eh se o ni ibasepo kan to wa laarin NATO ati awon owners abawon egbe mi na lati ri pe idanileko yi o n kare tori ka pe bi apere eyin ba omo ti yin wi won gbo ko mo bomi o se se pe won ti foju ni go wa fa na gbo jo gbogbo won se igbese kan wa abi abi ilana kan te pe e fin se lati je ki idanileko yen ko ma kare laarin ara yin pelu ibasepo to damoro pelu gbogbo egbe abi ajo
0: eh ibasepo wa laarin wa wa tun ni awon bi group si o ko gbogbo wa papo ero group kan wa nisin to popular da eto transport platform la man pe te pe nibe atun ma nse danileko fun ateni to je o megbe NATO ateni to nse
1: si se pade lore kore
0: NATO ale ma nse ja
1: papo e je pa mi le lo hello awa egbon so ke ruko igbole tin pe wa se na wa moto afa ngo onke
3: e ti eme kan be won le ri pe pe kilo de se pe awon kan kan ki se gbogbo won o se ko to ba tin wa oko yen tin dread la son lo kan wa lo won ni wo aso kan to wa sen lo run won e de mi kan se ni wa wo tin dread la yo mo lu kan ma wa pelu meta ti sonza to ti o de ko ri be ni wo amo lu ati ati pe nta mi be to ba nlo mero ko won gba mi gan to ba je fe ya ti bi kan o je ma mu ni royen to ma fo to ma fa bayi to ma fa wo fa bayi ti ko le jeti to ba ti ri bi tan lo yen o ma ti ti mi ro le bi re ti pa ni yen ki no ri ti o le bi re bi yen
0: gbogbo na wa la be danileko na ni gbogbo na de la ma nsalaye ẹni tó jẹ alága NATO fún ìpínlẹ̀ Èkó gan Alhaji Kayode Odunowo ní àìpẹ́ yìí bóyá ọ̀rọ̀ jẹ tàbí ọ̀rọ̀ jẹ ni wọ́n tún mú àwọn ọ̀rọ̀ iyebíye lórí àwọn ojúṣe tó yẹ kí ẹni tó ni mọ́tò àti ojúṣe tó yẹ kí ẹni tí ó ń wa mọ́tò kí wọ́n lórí ọ̀rọ̀ aṣọ tí wọ́n sọ yìí nísì ó lè wọ aṣọ jáde kúrò ní gáràjì kó jẹ́ pé dọ́nà
1: ló yan dànù
0: ate ni april ton ma wo ton ma wo
1: ti nato se ma
0: wo eyan le fi tipa tipa fun aiba ile
2: agbagba le ma wo ton pe si dodo
0: abe gbogbo e na atun ni dake dani leko lori won na
1: meji lati ku se jmo ton mo kolo
2: boya ka ma se le ni teko alagba kamalidin boya bi odun melo kan seyin en to je zona chama nato southwest zone alaji bologun yele won soro kan nipa ipo ti awon oju opopo na wa wa jakejado lede Nigeria won le yi sin pa ise NATO lara se e tin ri yi pada sawon mo yin ti won rin awon oju opopo na la wa ti won tin ri yi pada to ba ti wa si yi pada igbese wo le ngbe lati le je ki aya tun se ko de ba awon oju ona won yi
0: ah ijoba na ni gbogbo e wa lowo won o ijoba na ni e mo ti o ba soro lati ni dola ti o ba si awon ti won ni agbara lati yi nkan yen pada ko sogbon ti a fe da fe da ba tun adu pe na lowo minister for works
1: Umayi
0: oju ba tun wa fe pe ake o tun won si ona bini si wori sapele ona yi o da won won se osugbon ise ti won se be ise ti o ya rara ni ya be won ki won ba moju
1: ti ya pe kama be si contractor to sise
0: yen sise yen atawon ona mi na bi lapa yi lona Niger State na gbugbo awon ona bayi awon
1: sumo ta ba kama gbugbo awon ojo ja jele wa joba papo gbiyanju
0: abe ko gbiyanju
1: ni won ari le ba ri ni agbara olorun ba tun ku ni ibanro awon to won koro le to se to le adupe la e se to pada wa lekan si e to pada wa lekan si e to pada wa lekan si ni agbara olorun ba imoran yin fun awon egbe
0: Imoran mi fun gbogbo omo egbe NATO ni ile loko leyin odi ni pe e moju to awon moto yin o investment la awon moto yi in to ba de fi nsowo ti won fi ngbo bukata ti won fi nbo ebi ti won fi nbo ara eyan gboro moju to ni e de ni to gba shop ti gbogbo to ko sinu shop oju bi 2 million naira lo won moju pe won ri pa won gba olode sibe so awa ta won fi millions of naira ta fi ra oko ta fi nsi owo o ye ki titi wa ko tun ju eni to nlo shop lo gbogbo won ta le moju to ni pe e ri pe moto yin ni brake ẹ̀rí pé mọ́tò yìí ó ní full light ẹ̀rí pé ó ní parking light gbogbo nǹkan tó yẹ kó wà lára mọ́tò.

0: adupe lowo Olorun baba to fun alanfani lati turi ojo oni lati le se abond fm 92.9 lati kin to fi kale si lu onigbongbo lori eto alejo bond lati kin eka san sa eka san ma eka san eyan re ganiat omo bello ayashu loruko temi ti mo kin lati le se abond fm 92.9 lori eto alejo bond gege be se mo wa lori eto yi bipe awon lolufe wa la ma fi oro wa lenu awon ti won ni fe awon eto wa awon ti won le se ki won ma ba da si awon eto wa bi a gbe oro kokale ni lati je ki won fun wa ni amoran tabi atejise awon la ma nwa lo lati foro wa won lenu lori eto alejo bond ati ti wa lo kaakiri lose yi ati lo mu alejo wa si eti igbon yin alejo wa ti wa ni kale gege bi ise wa enu oni kan lati gbo pon alejo wa ni ofe enu ara won daruko won fun yin lati le mo enta tun mu wa lose yi e ka so
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e ba wa daruko yin lekunrede fun awon ara ile
1: oruko temi ni yakub tejumola olatunji oni oruko temi ti mo nje
0: alagba yakub tejumola olatunji awon lalejo wa lori eto alejo bon le se bond fm 92.9 loson ni alagba yakub omo bibi ilu woni
1: mo je omo bibi ilu samara ni irepodun local government ni le kwara state
0: yen ni pe ipinle kwara lohun le ti wa
1: be ni ipinle kwara mo ti wa ile gbona
0: se ipinle kwara ni ile gbona te ti wa le ti bere ile eko alako bere ni abi ipinle eko lo fi ori sole si
1: ipinle kwara ni ilu samara ni won fi ori mi sole si ibe mo ti wa bere ilewe alako bere ni samara muslim community school ibe mo ti bere ni 1961 ibe mo ti bere ilewe mo de jade primary 7 un la manka tori gba yen abe northern region ni awa so mo jade ni 1967 gba ti mo wa jade mo wa tun repeat ni 1968 tori mo fe tese waju mo se idanwo si edede commercial secondary school sugbon nipa pe agbara o se tori baba mi ti jade laye ni 1961 ti mo bere ilewe ko je ke le tese waju mo so ni mo wa fi wa si Eko ni 1968 gba ti mo dede ko ni 1968 mo se owo fun bi odun meji so leyin gba gbo di 1970
0: iru owo le se ngba te de ko se be ko se de ko le bere si ni showo ni abi eyan kan lo se alatona yin eyan kan lo ran yin lowo lati bere oko
1: egba ti mo de ko awon baba mi na fi mi si odo awon enikan pe ke mo ba won taja nigba ti mo de ko oja wosiwosi ni mi pa nta kokoro anta hen worubo ulanta sugbon gba to wa di 1970 ni mo wa be se lo kose so ni abi oga mi electrical mo lo mo ko so mo de ko fun odun merin so kin to wa se freedom yen mo wa lo si evening classes so gba ti mo wa di se freedom mo wa se exam mo gba grade 3 3 test mi so leyin gba yen mo tun se exam mo gba grade 2 3 test so gba ti mo wa se freedom mo wa nba enikan sise iyen company kan awon ni won se ewarin National Theater that was 1976 mo wa nu awon ta jo si warin National Theater so la wa lo sise ni ile Hausa ni Benue so army training school to wa ni Benue State awa la se warin la se installation leyin gba Nigeria Air Force Base to wa ni Makurdi awa la se installation so army signal barrack ni Jos awa la se installation iyen company ti mo ba sise ngba na so titi leyin gba yen lemi na wa be se da duro e lati ma sise fun rami ti mo se opolopo ise debi ti asedele ni ko to de pe afeyinti adedupe lodo Olorun so aya ara ninu ise na o je gege bi irin ajo mi se ri
0: adupe lowo Olorun ba pelu gbogbo irin ajo yi ya mo pe eni iriri e ti ti wa duro pe baba yin o salaisi lasigo te wo eko alako bere igba te lanfani lati pada sile eko e lo sile eko tun tesiwaju lori eto eko yi anfani kan na ni ati pe riri kan na ni e tawon odo ewo yi ti won le mulo adupe lowo yin baba wa lese bond fm ati wa to odun o te tin gbadun lese wa bo
1: ah mo tin gbadun lese bond fm ti mi ba ni bu pupo ju o te le ni 20 years igba te ti wa ni koyi ni mo tin tele bond fm so koda kin se bi awada kan ninu iroyin kan ti oluyege se rodun kan lo ni ah eyin ijoba e tete wa ba finance street wa nbi o tori awa pelu te ajo pala ni oko ma de pe oku atalaye ko dura wa to mi gbagbe oro yen so mo tin gbadun bon fm lati gba tete wa ni ko lati tele yin bo le se titi di oni olone ta fi bon fm mule
0: adupe lowo olorun ba be se wa ngbadun le se bon fm won lawo eto kan to ye pa tin se tipe tipe to ye pe ko si mo nsin te de ma ri ogbon kan nbe ru awon eto wo le fe ki awon alase ati orudari le se ki won da pada sori afefe kele ma gbadun
1: eni e ti mo fe ki ile ise da pada sori afefe meji ni tori ko sasadanu ninu gbogbo eto ti bon fm se palata gbogbo e ko sasadanu amo mo fe kan ba da eto kan pada ti ko laroye ma so to ma nse again se wa ri jingu se ma run yen mo fe ke ba da pada ko da on lo ba si ko sin mu awa ara wa e ma ja sira wa ba won yi mo awa ara wa e ma ja sira so a ri pe gbogbo te ro ninu jingu si yen lo ba n tin sele nsin mu mo fe ki ile ise ejo e ba da eto yen pada
0: awon alase na tin gbo pe se wa je mo bibi ilu samara nipinle kwara lati gbona lohun onje wo le nife ati maji
1: iyan lo nya kwara iyan ati obe egusi to da ati sapa to da ehn leyin na to ta ba ri yan to se awa le dire maka to aje amala pelu obe wedu to da onje awa kwara nu
0: bi awe ti wa se wa po le se bond fm to wo le nife ati ma gbadun ju ile se wa
1: gbogbo eto ina la nife ati ma gbadun emi ore to ta nife ati ma gbadun se royin la fe so ni abi eti tun je olale kan se gbogbo eto yin patawata ko si te emi o ke pa radio mi ti mo ba ti tan lataro ajo n close ni ebi gbogbo awon osise yin ajo n close ni gbogbo eto yin lo da patawata olorun mo si agbega fun yin
0: bi awon olorin se wa po lori ede nigeria olorun mo le nife ati ma gboju
1: jai gbadde ala olorin o wa le awa kwara jai gbadde ala o te ba ban ri te ba ri yen mo tun feran sikiru ayinde kolorun ko ba nforijin barista
0: nbe ni a lo mu orin sikiru ayinde barista wa si eti igboyin e je ka fese lajona an padabo

0: booking cabo sorry to alejo bon le she bond fm 92.9 that thing baba baba alejo alagba yakub olatunji tejumola that thing ba won alejo le she bond fm so won tin fun wa ni awon oro lori sirisi bi a se le ma se ti wa le she bond fm ba pa julo awon kan to je iriri won ti won tin so fun wa lati eko wa eku kale baba wa bele de nigeria se wa wa bayi amoran le fe fi ijoba so wa lode yi amoran le fe fun awon odo orilede yi ki orilede wa le ma te siwaju
1: amoran ti mo fe fun ijoba na ni pe kan jo gbogbo eni to ba wa npo ko mo pe o ni asiko so kan se dada fun awa raalu kan so dodo fun awa raalu kan de sapa won kan ri pe nigeria won se o da amoran ti mo wa ma fun awon odo wa ni pe kan jo kan ba ni suru won ni jejeje kese papapa witi so kan mo kan jo wa ola ati pe kan jo kan sora agba ni danu ogun odo ni won fi kone ki gbogbo won kan sora kan mo je kan nikan mo ti won ni tikuti ki gbogbo won kan jo olun a je ki gbogbo won na dagba o gege bi imoran ti mo ma fun awon odo
0: amen ba so wa lo lori eto alejo bon losun ni mo fe ke fi enu agba yin ke fi gbadura fun awon alase ati apase ile ise radio yi kari awon oga loke patapata atawa ta sise nbe ke fe enu agba ke fi gbadura fun wa
1: to e ti sadura fun ra yin bon fm ti sadura gbogbo en te sise nbe e ti sadura fun ra yin enu sura kan ma fi sadura fun ile ise yi A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa du'a wa lili sasaja. Ma wa'ad aka rabbuka wa man qala. Wala li akhiratu ayru laka min al-ula. Wala sawa yu'tika rabbuka fatarida. Alam yajrika yatima fa'awa. Wa wajadaka dola fa'ada. Wa wajadaka aila fa'gina. Fa'amal yatima falata kar. Wa man sa'ila falata ni'ar. Wa ma bi nimati rabbika fadis olon fi adua edun ana muhammadu ni sallallahu alaihi wasallam olon ni wa nabi ba ne ba se dun to ni o mo dun ju be lo bo ni ba se dun olon mo dun ju be lo gbogbo atan ba sin daji na n o ri pe bola be na lo olon so ra nabi o dun sa fa nabi ni ati ire alaja kaniyat ashiru o ma belo so ati gbogbo awon osise ni bon fm patapata oke ni gbogbo yin ma ma lo olodun ni re yin le o ile ise iwaju lo wa koni de ni eyin gbogbo en te wa nse se nbe na e ni de ni eyin gbogbo yin na te ba wa siwo owo yin le fi gbeto yin e si ni fi wo esan e ni gbe omo sin ateyin atawa gbogbo wa na ajo se ko nge yonu olodun la haula wala quwata illa billahil aliyul azim
0: adupe lowo olorun oba lori alejo wa alagba yakub tejumola olatunji awon ni angba alalejo ile ise bond fm 92.9 lori eto alejo bond won ti fi enu agba won ti fi gbadura fun wa a ma lo lose to ba di ni ose tun bo tutu latun ma mu afun ile ise bond fm lori eto alejo bond lo modupe lowo olotu mi bakan lo modupe lowo awon olowo botnet awon akede eto ti won gbe wa si ori afefe to ba je pe ololufe ile ise bond fm leyin na enife lati je ka fi oro wa yin lenu wo tabi e fe gbe ipolowo oja yin wa si ile ise bond fm e pe mi gani at omo bela yashiru sori 070-87-49-2118 kan mo gbagbe oga mi dr tuji olaleko lori awon orin aladidun to ma fun lati fi se eto yi orin sikira inde barista te gbo toyen awon na ni won fun wa pe elo fun alejo bon ka fi se baba wa alagba yakub tejumola olatuji won ni ka fi se baba alalejo baba si gbadun orin na dada aya talafia lati fi pade lose to nbo ganiat omo bela yashiru loruko temi ese tentete si wa ire o
2: adupe lowo olorun oba to ti bo wa ririn ajo yen lati ago merin idaji titi de asiko yi ta ma gbe ijoko fun awon indigo ta won na yo ma te si waju ago merin abo irole eka ide yoruba yo tun ma gun ori afefe loruko giwa ile ise bond fm alagba gbenga fatile lanki pe ese be se yan ile ise wa layo loruko balikis ayepola ibrahim tajoje akede to lojo toni olufunke wura oladi sa loruko temi o di gba kan na o bye for now
3: I'm not going to be able to do it.

Rosemary si ka ndị onyere nwa ha si na m omela amakwa m na m ide ibuhokwa n'obi ụmụ nwoke ndị ọ na-abụ asị ha kelee Chineke na nwunye ha mụrụ nwa ikekwa na m nọ nwaanyị ka ọ na-amụ ọsị gịgịnị ọkwasọ nsọ nwaanyị ka m ọ na-amụ chefuzie na nwaanyị bụ ife chefuzie na ọ dịrọ fecha na ọ mese ụdị mmadụ n'afọkwa nke ikunye ume n'ime chefuzie na nwa a bụ nwa na ọ bụ n'aka Chukwu ka o si abịa a gwara m gị naanị onye dị obi umeala bụ onye nwere ike ego ka ọ wee cheta na ihe ọbụla mmadụ bụ n'ụwa maọbụ ihe ọbụla ị wetara n'ụwa nọ naanị na amara ọnya mere m ji adọta uche gị n'oge mmiri ndụ ịbụ oge ị ga-eji wee na-atụle uche gị wee na-atụle onwe gị si ugboro one ka m isigo Chineke mma tụmadị n'isi ụmụaka gị ndị ahụ maka na a sị na ito ome mma na nke o mere ome gịnị ome ọzọ ito onye na onye ego ụmụ nwaanyị ọ masị ya ọ tụgwarị gị aka ọ masị ya ọ ma tụgwarị gị aka enwekwa ihe ị ga-eme ntamu ka ị ya na-atamu enwekwa ike sị ha akami ya kacha njọ ị nọ nwaanyị ọzọ ọkwa n'isi gị nke ahụ bụ mkpa gị ọ na-akpa gị mana mkpa ọkpagha Chineke mana mgbe ị ga-eji wee mụ ihe imere onwe gị bụ mgbe ị gbadawazila mgbe nwoke ike abụrụ ndị igbo asị gị mgbe ike gwụwaziri nwoke mgbe ahụ ka ọ ga-adị gị ka nye anya abịakwa maka na onye kwụbara ụmụ nwaanyị kwụbara ihe wefuru onye nwere nwa nwaanyị ọ kwụbara nnukwute ihe maka na ịkwụba abụkwa na nwoke adịghị mma o nwoke dịkwa mma o ụmụ nwoke unu atakwa na ọbọkwa emekịta esi na a sị m na nwoke dị mma mana e nwere agwa ụfọdụ mmadụ ga-abụ ọkpakanye etu a nya ụdị asị na ọ na-ata ntị arụ nya na ọ na-afụ ụfụ na ntị ikekwa na nwoke na m atụ anya ka nwunye ya mụtara ya nwoke ọ mụtabeghị nwoke o jezi ụlọ ọgwụ ịga leta ya jụọ ya agwa ya ihe a mụta ụtọ na ọ naba ịfụrụ na ụdị akparamagwa a dị mma mpịagbu nya bụ ọ bụrụ na Chukwu abụghị onye obi ebere ụdị ahụ pịgbuo onye ahụ ozugbo iji wee gwa gị na ị nwedị ike isewu mmadụ na afọkwa ịkụnyere ya ume ọ gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya bụ mkpa ọ dị na ihe ọbụla ọ sọkwara ihe dị ka ya na anyị kwesịrị ịbụ ndị na-esi Chineke na omeela ị na-anị ya ị ka na-anị anya m ihe n'oge 1,000,000 mana onye ọ ka na-enye gị thousands ị ka na-atamukwa na-asị ọnwa obere ego a ka ịreta ka Chineke mere gị ebere gbanwee uche gị nwa gị ka na-eje akwụkwọ were na-abata

bia akọchi akọcha aburu maka ihunanya ya n'ebe mu onwe mu no nakwazi n'ebe gi onwe gi no imara na anya agaghi na tapu eba n'oge mmeri ndu nke tata mana m ana m agwa gi na m nani ihunanya ahu kam o jikwa we zite nwe ya ihunanya ahu ka o ji we me ka mu na gi buru ndi anwere aru ike me ka mu na gi buru ndi di ndu na ala ndi di ndu ịhụnanya ya bụ Chukwu ka m na-arịọ ka o dube gị ma chekwaba gị o ka izu ụka ọhụrụ anyị batara n'ime ya nye gị amamihe etu ị ga-esi wee soo ma gbokwazie mkpa ọbụla bụ na ị ga-enu ma mee ka ọnọdụ gị kawanye mma dị ka ị na-aga n'iru were na-eto Chineke. Daalụ rinne maka isonyere m n'oge mmeri ndụ nke tata. Abụ m Roslyn Chika Ajechanaya. Cheta na ọkụ ele

elekere mbọ akọla n'oge ndị bụ na Bond FM 92.9 ya gazie onye mana ege ntị kere akụkọ ụwa taa bụ Sunday ukorie abalị 6 nke ọnwa September na final n'ime ba for 2026 asimi ihe ọma mere gị onye mana ege ntị ma chetakwa na eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya Iji malite akụkọ anyị taa, ndị a bụ isi okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ọba Ogunrombi agwala otu ụka dị iche iche ka ha nye aka belata ntaramahụhụ ndị mmadụ n'oge enwere ihe isi ike akụnụba. Gọọmenti etiti ga-amalite ọrụ ịrụzi akwa akara bridge n'abalị 8 nke ọnwa September. Na mba ofesi, ntụ ọkụ si n'ugwu agbapụta gbochiri njem ụgbọelu 209 na Indonesia mee ka 22,000 ndị njem ghọọ ndị tọrọ atọ n'ọdụ ụgbọelu Jakarta. Ngwa nrụzi akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọka akụkọ bụ Nkasi Obi Chinwụba. Ka ịdị oke ọnụ nke ihe oriri na ihe ndị ọzọ eji ebi ndụ na-aga n'ihu n'ala anyị, onye ndị ọdịnala ndị Shasha Kingdom Oba Nasiru Babatunde Ogunrombi akpọkuola ndị ụka ka ha mee ka ndị otu ha na-enweta nkwado ga-eme ka ihe dịrị ha mfe. Mgbe ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka banyere ihe isi ike dị n'obodo anyị, Oba Ogunrombi sịrị na otu okpukperechi dị iche iche nwere ọrụ dị mkpa ịrụ n'ibelata ihe isi ike akụnụba nwere ugbu a. Ọ kọwara na e wezụga nduzi ime mmụọ na ụlọ ụka na mosque anyị ha ga-enye aka n'ihe dịka ihe oriri, ihe omume ikuzi ọrụ aka nakwa nkwado n'ụdị ego nye ndị ọ na-enweghị ka ọha. Ya bụ onye ndị ọdịnala kpọkukwara gọọmenti n'ogo niile iso ndị ụlọ ụka gbakọọ aka n'inyere ndị nọ n'ime ime obodo aka na-asị na inwe mgbakọọ aka n'etiti ndị ndu ọdịnala, ndị ndu okpukpe na ụlọ ọrụ gọọmenti ga-enye aka mee ka ihe ndị ahụ a chọrọ inye ndị mmadụ rute ndị ahụ e kwesịrị inye ya aka. Ndị okwu dị n'aka na ndị ahịa nọ n'ahịa Ladekpo arịọla gọọmenti steeti Lagos si adododo mepee ahịa ahụ ka ha nwee ike na-azụ ahịa kwa ụbọchị. Ha sịrị na mgbochi egbochiri ahịa ahụ ịzụ kwa ụbọchị na-akpatara ndị ahịa, ndị ọrụ aka, ndị oji ego achụnta ego na ndị ezinụlọ ndị isi n'ahịa ahụ enweta ihe ha na-eji ebi ndụ aka ọjọọ. Ha sịrị na ọ bụghị naanị na ịzụ ahịa kwa ụbọchị na-akwalite ihe omume akụ na ụba, kama na ọ na-echebe ndụ kwuru na ọ na-echebe puku kwuru puku ndị mmadụ nọ na steeti Ando bụ ndị ụzọ ha si akpata ego hiwere isi n'ahịa ahụ. Onyeisi oche warehouse n'ahịa Ladekpo Ajibade Olajoku sịrị na ọ bụghị na ha na-emegide iwu na ụkpụrụ ndị gọọmenti tinyere kama na ha chọrọ ka otu esi elekọta ahịa ahụ dịrị n'ụdị ga-adị ndị na-ere ahịa na ndị ahịa ha mma n'ahụ. Ha kpọkwara oku ka e nwee mkparịta ụka n'etiti gọọmenti, ndị ndu ahịa na ndị ọzọ okwu dị n'aka ka e nwee ike dozie nsogbu ọbụla dịnụ ma mee nhazi ndị dị mma banyere ihe ndị a na-eme n'ahịa ahụ. Gọọmenti etiti emeela ka amata na a ga-amalite ịrụzigharị ebe ahụ mebiri emebi na Akwa Kara Bridge agalaba Lagos Ibadan Expressway n'abalị 8 nke ọnwa September. Ụlọ ọrụ ministri etiti na-ahụ maka ịrụ okporo ụzọ sịrị na a na-atụ anya na a ga-arụcha ọrụ ahụ n'ime izu ụka abụọ. Acting controller Federal Minister of Works steeti Ogun Engineer Richard Adeleye kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'oge ọ gara leta ebe ahụ nwere nsogbu n'okporo ụzọ awara awara ahụ. Injinia Adeleye kọwara na ọrụ ahụ ga-abụ n'agba ka ọ ghara ịkpa njem ụgbọala aka ọjọọ. Ọ sịrị na a ga-emechi otu agalaba
ma mepe agalaba ndi nke ọzọ ka ndi ugbala nwe ike si ebe ahụ na aga ya bu controller mere ka amata na a ga-eziga ndi ọrụ ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps ndi nke Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Corps ndi nke Lagos State Traffic Management Authority nakwa ndi ọrụ ndi ọzọ ịga chịkwa njem ụgbọala na oge a na-arụ ọrụ a ruo mgbe a nụchara ya. Ọ bụrụ ugbu a ka malitere isonyere anyị akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Iwe GRU Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Mmadụ atọ tụfuru ndụ ha ebe mmadụ iri abụọ merụrụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'okporo ụzọ awara awara ahụ si ife gawa Ilesha dị na steeti Osun. Onye sector commander ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps steeti Osun Sunday Adebayo kọwara na ụgbọala abụọ ihe mberede a metụtara kụrụ ihu na ihu. Ọ sịrị na ihe kpatara ya bụ ihe mberede bụ ịgba oke ọsọ na ịgba n'ụzọ dị oke ize ndụ. Ya bụ onyeisi ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps mere ka amata na ebugala ụgbọala abụọ ahụ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kacha nọrọ nso ebe ebugara ozu ndị ahụ nwụrụ anwụ na ụlọ ọrụ na ụlọ ozu dị na Wesley Gide Hospital dị na Ilesha. O kwukwara na ebugara mmadụ iri abụọ ahụ merụrụ ahụ na ụlọ ọgwụ Obafemi Awolowo University Teaching Hospital Ileife nakwa Seventh Day Adventist Hospital dịkwa na Ife ka enwe ike nye ha ọgwụgwọ. N'ikpeazụ site na mba ofesi, ntụ ọkụ na-agbapụta site n'ugwu egbochiela narị kwuru narị njem ụgbọelu n'ọdụ ụgbọelu International Airport mba Indonesia wee tinye puku kwuru puku ndị njem n'ọnọdụ lawa lawa adịghị mma nọrọ anọrọ adịghị mma. Ndị isi mba ahụ sịrị na 209 njem ụgbọelu ka a kwụsịrị mgbe a chọpụtara ntụ si n'ugwu Anak Krakatoa n'ikuku na nso nso Jakarta Sokarana Hatta International Airport n'ụtụtụ taa bụ Sunday. Ọ bụ n'abalị ụbọchị Friday gara aga ka ntụ ọkụ a malitere ịbọpụta ma na-aga n'ihu. Ụlọ ọrụ Ministry na-ahụ maka ụzọ ime njem sịrị na nkwụsịtụ a akwụsịtụrụ ọrụ kacha metụta ụgbọelu ndị na-aga maọbụ na-apụta site na Singapore nakwa ndị ọzọ na-aga mba ndị ọzọ gụnyere Doha, Sydney na Kuala Lumpur ebe o mere ka amata na enwe ihe mgbaama na-egosi na enwere njikọ dị na etiti ala ọmajiji na mgbapụta ntụ ọkụ a bụ nke a na-enwe na Sunda Strait n'agbata island nke Java na Sumatra. Akụkọ ụwa nke taa na njedebe. Nụrụkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Ọba Ogunrumbi agwala otu ụka dị iche iche ka ha nye aka belata ntaramahụhụ ndị mmadụ n'oge anyị nwere ihe isi ike akụnụba. Gọọmenti etiti ga-amalite ọrụ ịrụzi akwa akara bridge na Balatatọ nke ọnwa Septemba. Ntụ ọkụ si n'ugwu agbọpụta gbochiri njem ụgbọelu 209 na Indonesia mee ka 22,000 ndị njem ghọọ ndị tọrọ atọ n'ọdụ ụgbọelu Jakarta. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Frank Olorisola bụ onye mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee ebe ntụgharị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Ndewo maka isonyere anyị.

0: Ugbu a ejikarịala m ịgara Chineke ma ozi. Ọ dịghị mmadụ ọbụla, ọ dịghị mmụọ ọbụla, ọ dịghị ihe ọbụla ga-egbochi m ịgatọpụ ya bụ ozi, ebe ọ bụ na m amalitela ya amalite. Ọzọkwa bụrụ na ebe ọ bụ na ị nọ ebe ahụ wee na-echebere ihe omume a, mụnwa nọrọkwa ebe a iwetara gị ya bụ ihe omume, ihe niile ezuola oke. Daalụ maka ịnọ na-echebere ihe omume ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Ihe omume anyị na-esite na ya wee na-ajụ gị ajụjụ dị iche iche dịgasị na akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ dịka na-ịzaza nke ọma, zaa ya dịka o si wee masị onye isi oche. Ị mara na ị ga-erite ihe onyinye na-esite n'aka Pastor Austin Chukwu na Ewubeze Ruben Udoha. Ọ ya bụ General Overseer Otuka Holiness Power Bible Ministries. E jiri Operation Tikpọ wee mara. Isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Igbesi Street of Adjose Street by Baliet Bus Stop na Ilasa Maja. Pastor Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka ya na-edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị eji ewulite mmụọ, ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Nke ọbụla bụ mmasị gị ịkpọtụrụ ụlọ ụka ma ọ bụ ịkpọtụrụ m onwe m, a ga-agwa gị ka ị ga-esi wee nweta ya. Na ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke taa, ihe anyị nwere bụ ajụjụ 15. Ịkpọ iwere naanị otu. Tupu ịkpọ iwulili iwulite bụ na ị ga-agbatu redio gị, ịgbatu redio gị, esi n'ebe redio gị dị pụọ, ma ọ bụ ịgbanyụọ redio gị kpamkpam nke ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Akara ị ga-eji sonyere anyị na nke taa bụ 0708-247-8980. Akara 0708-247-8980. Nnamdi Ezokoyeba aha m, onye ndu gị n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Ngwa, oge eruola ka ị malite ịkpọ akara 0708-247-8980. Hello? Hello? Ndewo, onye ka m kelere? Mama Chekwube nọ o. Ewo, abịalanụ m. Mama Chekwube, ọkwa ị ka na-aza Charity? Ị ka na-azata anyị ede ọkwa? Ịma mama Chekwube a bụ naanị ndị ya adịghị mara ọkwa? Ngwa ka ndị Charity anyị ede. Charity keke ibe. Keke ịgọ ndụ dị taa. Ekele dịrị Chukwu. Ị gakwara ụka taa Charity? Ị mere nke ahụ. Nọ, ngwa were otu ajụjụ. Nke mbụ. Gwa anyị ụzọ ole kewara akwụkwọ Aịzaya. Maka ndị nwere n'afọ ọnụ. Ọkwa ya? Ịbịa. Mama Chekwube. Adị mma. Ngwa gee ntị. E kewara akwụkwọ Aịzaya ụzọ atọ. E kewara ụzọ atọ. Mpaghara ya nke mbụ bụ malite n'isi nke mbụ ruo n'isi nke 39. N'ebe ahụ, a nọ na-adọ ndị mmadụ aka na ntị banyere ibi ndụ dị mma. Mpaghara nke abụọ bụ akwụkwọ Aịzaya isi nke 40 ruo n'isi nke 55. Ebe ahụ, a na-ezi ozi olileanya oge a dọrọ ụmụ Izrel n'agha gaa Babilon. Mpaghara nke atọ bụ akwụkwọ Aịzaya isi nke 56 ruo n'isi nke 66. Ọ na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ ka ha kwụwa aka ha ọtọ. Ndewo, adị mma. Abụọ na-enyocha ihe m kwuru nke ọma. E kwuru m na e kewara akwụkwọ Aịzaya ụzọ atọ. Aịzaya nke mbụ, ya bụ Aịzaya isi nke mbụ ruo n'isi nke 39. Aịzaya nke abụọ, isi nke 40 ruo n'isi nke 55. Aịzaya nke atọ, isi nke 56 ruo n'isi nke 66. Hello?
1: Hello?
0: Ike? Ike, kee ka ime? Ndewo. Kee ka aja mkpadi dị taa? Ị gakwara ụka taa? I mere nke ọma nọ. Ike? Ngwa nwere otu ajụjụ.
1: Nke iri na abụọ.
0: na agbanye na m adị maka ndebe okwu a n'akụkụ mgbe emechara ka ikwu bịa ike nkiri na bọsụ njọ gị na-ege ntị n'akwụkwọ ọnụọgụgụ Chineke gwara Moses ka ọ gụpụta ụmụ nwoke 12 ka ha gaa leta ala Kenan bụ ala o kwere ha na nkwa abalị ole ka o were ha iji mee nke ahụ ịhụrụ ha ka ha na-aga ọ dị mma aka masị ma ọ na-ịhụrụ ha ụbọchị ha na-aga ị na-agụkọzi wee gụkakwa ụbọchị ha lọtara ọ dị mma ike ebe ka ọ dị na akwụkwọ nsọ eziokwu ọha abalị 14 ọ dị n'akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 13 amaokwu nke 25 ruo na nke 29 ike ngwara ka nye gị pasentị 19 ndewo akara 07 08 247 8980 hello ndewo ike ike kwa kwa kpọpụ ike kwa ihe kwa eme na akpọ adị mma ike ke gị ma ị gakwara ụka gbuo taa ike ọ na ị gara aga ka ọ na ị gara gbuo maka ihe m jụrụ gị dị iche na ihe zara ọ dị mma ka ị kasị ogole dị ugbu a ike ekele dịrị Chukwu ngwa were otu ajụjụ nke ise ka m ga-enye ike Chukwu ihe kwa eme nke ise jụ kedu aha ụmụ Tera ndị nwoke mmadụ atọ ụmụ Tera ndị nwoke mmadụ atọ ụmụ Tera ụmụ Tera ndị nwoke mmadụ atọ abụghị ụmụ Isaac ma aha nna Abraham nna Abraham ịma aha nna Abraham onwe nwanne Abraham ị maara ahịa adị mma ihe a niile bụ ntapu ule ka m nyechara gị ụzọ ajụjụ abụọ a m jụrụ gị ugbu a bụcha ntapu ule ihe o ji bụrụ ntapu ule bụ maka na Tera bịa bụ nna Abraham ụmụ ya ndị nwoke atọ wee bụrụ Abraham Nahọ na Haram ị ga-ahụ ya n'akwụkwọ Genesis isi nke 11 amaokwu nke 26 ndewo Ikechukwu ya gazie adị mma akara 07 08 247 8980 hello onye ka m kelere ebe Nwafọ daalụ ka eke ime oge nnu bụrụ ka ị kpọrọ n'oge ozi ekele ikwuru na ịkọta ụdị mma ọkụ ya adị mma ihe ọzọ m ga-ajụzi bụ ị gakwara ụka taa ebe ị mere nke ọma ngwa were otu ajụjụ nke asatọ ka m ga-enye ebe kedu ahụ eze na-achị Izrel n'oge ahụ ụmụ okorobịa atọ kpara nkata wee tụnye Jeremaya n'ime ome onye ebe ajụjụ aga m abịakwa gị taa maka akpacha m anya were ya chigata azụ taa maka na ajụrụ m ya n'ụbọchị ụka gara aga ebelo adị mma ngwanụ ka m aga m apịa gị tarị maka na apịa okenye tarị ya na-asị okenye bụ lelekwa ebe ị gara ka ịzata ya mana ụjọ ekweghị gị Zai ha he chara eza. Oje kwe agwo nya anwu. Oje kwe kwa nwata na onwe ko agwo ihe okwe. O Zedekaya.
1: Zedekaya.
0: Ofan ta kere oje kwe gege zara gaba. Adena kwa jere, kina kwa jere maya nisi nkiri atona sato amoku nkano ruona nkisi Zedekaya. Jere maya nisi nkiri atoni asato amoku nkano ruona nkisi. Akra 0708-247-8980 kiweke warajuju nkigino ge kwa adena kwa nso. Apo moku gika nne chebiri ubua, epo watu kwa radio ge, epo watu radio ge, isinebe radio ge depo, mwabi banyo radio ge, bam bam, kwa gari imeranyi mpoto. Akra 0708-247-8980. Hello?
1: Onye
0: dapara. Ade mangwa were na ozo nu. Nke asata anyi were bru. Nke itolu. Ade ma ya nke na eso nke asata okwe ha. Ihe mere ajuju nke asata emekwala nke itolu o. Ebe banya bi ihe ndị a megasịrị ebe Jesus nọrọ gwọ onye isi aha ya bụ Bartimaeus. Adị mma. Bartimaeus ebe Jesus nọrọ gwọ ya. Ebe ka Jesus nọrọ kpọlite nwa nwoke otu nwaanyị ajadu n'ọnwụ. Ebe ka Jesus nọrọ kpọlite Lazarus n'ọnwụ. Adị mma. Ebe ka nyere gị aka. Agara m asị gị, ọ bụrụgodị na onweghị obodo ọzọ ị chetara, ị nwee ike kpọọ n'aha obodo gị. Mana otu isi aza ajụjụ ọ dị nke aha obodo gị ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ebe ngwa gbatụ redio gị ka m wee nye gị ụsa ajụjụ m jụrụ gị. Redio gị na-eme ụzọ. Adị mma. Ebe Jesus na gwọ onye isi aha bụ Bartimaeus bụ na Jericho. N'akwụkwọ ozioma Mark n'isi nke iri amaokwu nke iri anọ na isii ruo na nke iri ise na abụọ. Ebe Jesus nọrọ kpọlite nwa nwoke otu nwaanyị ajadu n'ọnwụ bụ na Nain. Akwụkwọ ozioma Luke n'isi nke asaa amaokwu nke iri na otu ruo na nke iri na asaa. Ebe Jesus nọrọ kpọlite Lazarus n'ọnwụ bụ na Bethany. Akwụkwọ ozioma John isi nke iri na otu amaokwu nke mbụ ruo na nke iri anọ na anọ. Ndewo o Ebel. Ka ọ dị ụbọchị ụka ọzọ. Akara 0708-247-8980 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Hello? Hello? Onye na-apị? Ihu ọma onye?
1: Ihu ọma
0: Nwachukwu. Ihu ọma ka e ka ime? Ayọ hụla m. Ihe ọma ịgakwara ụka taa? Daalụ. Ịgakwara ụka taa?
1: Agara m.
0: I mere nke ọma. Ngwa were otu ajụjụ.
1: Maazị, o nwere atụ m gụrụ ngwụ nsatara Smith. Na ihe ohere ike m gị si Baịbụl anọ. O ruo.
0: Ewo, ngwa ọ dịla anụ. Emechaa ịkpọghachi m azụ. Ma gị zagoda ajụjụ nke taa. Nọ o.
1: Nke
0: 15. Nke 15. Kpọọ ya 15.
1: Nke 15.
0: Ehee. Ihu ọma kedụ aha obodo ebe a Jacob nọrọ gbaso mmụọ ozi mgba?
1: Oke, ebe ọ nọrọ gbaso mmụọ ozi mgba.
0: Ihu ọma kpọọ n'aha obodo gị ka mma nọ n'obodo gị ka ihe a mee. Ya ka m jiri sị gị kpọke n'aha obodo gị ka mma na ọ ga-abụ n'obodo gị. Ewo, o nwere obodo a na-akpọ Abia steeti? Steeti gị bụ Abia, o nwere obodo isi na ya. Ka ahapụzi ya maka na ama na ọ dịghị n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụ na ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ị ka akpọ ya kamgbe ọkụ ya. na Penuel. Ade na akwụkwọ Genesis ni si nke iri atọ na abụọ, amaokwu nke iri abụọ na atọ ruo na nke iri atọ na abụọ. Akwụkwọ Genesis si nke iri atọ na abụọ. Ndewo ihu ọma. Ade mma, anyị ka nọ n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Anyị ga-aga ka anyị gbara egwu, wee chigatakwa azụ gaba n'ihu n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Lekwa Rosemary Chukwu Ọnụmegwu, ebe ị nọ ya Chineke, nsogbu adịghị.

Ụmụ aka ndị nọ n'ụlọ ndị na-ege ntị, ifo chapi wọ, chapi wọ. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu, kọrọ anyị ka obi dị anyị mma, ma ọ dị mma, ma ọ dị njọ. He ehe, anyị achọrọ mkpọtụ n'ebe a, ma ga-ekpo ekwenyere anyị ntọ. Ya bụ, anyị achọkwa mkpọtụ, onye broda na onye nne. Anyị achọkwa mkpọtụ, ezikwa na anyị ozi maka n'oge akụkọ ifo. Erugo na Brand 92.9 FM. Isi akụkọ anyị nke tata wee bụrụ nwanne nne. Asim gị gịnị, nwanne nne? Ọ dị mma, e nwere otu nwoke na nwunye ya, bụ ndị mụtara otu nwa, aha ya bụ nwanne nne. Nwanne nne a bụ nwa agbọghọ mara mma, ọ mara nnọọ nnukwute mma, ma tokwa ogologo. Ma otu ntụpọ ka nya bụ nwa agbọghọ bịa nwere. Nya bụ ntụpọ bụ na ọ dịghị ekele mmadụ ekele. Nya bụ ọfụ gị, ọ kachasị onye okenye maọbụ onye ọma na ọ tọrọ ya ọbịa ọ gafere. Ọhụ mmadụ, otu ọ sọkwara onye ahụra, ọ dị ekele ekele. Ọfụ mmadụ o mee iru ka gasị na ọ hụghị onye dị etu ahụ. O ji mma ya, mma nnukwute mma ọ mara, were n'anya isi. O ruo otu ụbọchị, nne ya wee gwa ya ka ọ gakwute chute mmiri n'iyi ha. Ka ọ na-aga, ọ maghị na ụmụ ikorobịa obodo ha agbaala izu ọjọọ maka imegide ya. Ụmụ ikorobịa ndị ahụ gara wee zoo n'otu ọhịa nọ n'ụzọ nwunye niile si aga ichute mmiri. Ka ọ na-agafe, ha wee jide ya, tụba ya n'olulu ahụ, wee hapụ ya ebe ahụ gbaa ọsọ. Nne na nna nwa agbọghọbịa chọrọ ya. Ha chekatara ka nwatakịrị ezuru ịga chute mmiri ka ọ lọta, mana ha ahụghị ya. Ha wee malite ịchọ ya. Ha chọrọ ya ruo ọtụtụ ụbọchị. Mana otu nnụnụ ọgba ama bụ onye gwaziri nne na nna ha, nne na nna nwa agbọghọbịa inine, na ọ nọ n'ime olulu, na ọhụ na ha hụrụ ya n'ime olulu. Nne ya bụ onye ji ọsọ wee gbapụ ọsọ, wee soro nnụnụ ahụ dịka ọ na-aga, wee gawa n'ebe ahụ. Ka o ruru, ọ malite ịkpọ ya oku. Nwanne nne zakwaziri ya, o wee mata n'eziokwu eziokwu na nwa ya ka dị ndụ. Mana nke ahụ mere ka ọ gatachara izu atọ. Ya bụ na izu atọ ka nwanne nne nọgoro na ya bụ onulu. Mgbe nne ya hụrụ ya, ọ gbara ọsọ gakọrọ nna ya. Ha abụọ wee kpọrọzie ndị dimkpa ise, wee rịba n'olulu ahụ, wee gụpụta nwa ha nwanyị. Mgbe nwanyị nepụtara, ọ hụrụ na ọ jọziri njọ nke ukwuu, ma takwazie ahụ. Malite n'ụbọchị ahụ wee gawa, ọ malite ikele ndị mmadụ. Ụmụaka, ọkwa n'ebe a ka akụkọ anyị nke tata bịara na njedebe. Ifo chapi wọ, chapi wọ.

0: Bimma, Chiamaka, Bungan, Nem, Chidera, Bungan, Nem, Chiemere, Bungan, Nem, Igagunyeza, Hagong, Wiggy, Bokwas, and one Nem. Oberoni, so we're Gent in Akokany and Ketata, Ngwakwakara 08065 36 2035 08065 36 2035 Oboroni Gbanyi, Igwanya Hagi, Nakwazi Bisiapo. We're Gwanyi, Ihemota, Denakoko, Nketata. Moboroni Garenti, Wesonye. Hello.
1: Hello.
0: Yaga ziregi. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Onye ka anyị kene agi? Bika nwere nwatakịrị nọ gị nso. Nya dalori ne. Oh. Hello. Hello. Hello. Mm. Nke a bụkwa nke anyị achọghị. Anyị achọghị kwa nke a etwork, maazị etwork. Achọghị m ụdị akparamagwa n'ebe ị nọ. Hello.
2: Hello.
0: Nya gaziere gị.
2: Good afternoon, ma.
0: Nya gaziere gị. Aha gị na ebe isi akpọ.
2: Aha m bụ Tochukwu. Asị m na Lagos State na-akpọ maka akụkọ anyị kọrọ dị mma. Ọ na-egosi maka ndị anaghị ekene ekene.
0: Afọ one ka ị dị? Ah, dị mma anyị ka nọkwa ya n'oge ụmụaka na Bond 92.9 FM. Adị ama ma ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị. Gbaa akara 0806536203.
3: Ma?
0: Kede bi isi akpọ?
3: Sherry.
0: Chizaram, si n'ebe igwe okwu redio gị nọ pụọ, ma ọ bụ gbanyụọ ya.
3: Okay.
0: Gwanyị ihe mmụta dị n'akụkọ nke taa.
3: Ọ dị mma mmadụ na-eme ngala.
0: Ọ dịghị mma mmadụ ime ngala. Kedụ onye mere ngala n'akụkọ anyị kọrọ?
3: Nwanne.
0: Zaram.
3: Ma.
0: Ịgbalịala. Oh, nya gaziere gị. Anyị ka nọkwa ya n'oge ụmụaka na Bond 92.9 FM. Chizaram ụgbalị agbalị. Hello.
4: Hello.
0: Ya gaziere gị ọmarịcha
4: m.
0: Chiemerie nke m. Kedụ ebe isi akpọ? Kedụ ebe isi akpọ?
4: Agbara.
0: Agbara. Ke ka agbara dịkwanụ?
4: Ọdụmma.
0: Aha. Kedụ isi akụkọ anyị nke taata? Chiemerie.
4: Nwanne.
0: Kedụ ihe mere ya?
4: Ọ na-ekene ndị mmadụ ekele.
0: Eh?
4: Ọ na-ekene ndị mmadụ ekele.
0: Ọ na-eme gịnị? Wenite onu. Chiemerie. Dalori nne. Oh. Ngwa gwa anyị ihe mmụta ọzọ. Ọ dị mma ị na-ekele mmadụ ekele. Ọkwa ị na-ekele ekele. Ya gaziere gị ezigbo nwa m. Oh. Mm. Mm-hmm. Etu a ka nsi chi ya. etu a ko si ade kwano. Hello. Agine bi si akpo.
5: Am bi ke chukwu e mama.
0: Ike chukwu nke anyi. Ike chukwu ke di ndi to bara nwani ne na ololo.
5: And ndo tukuru bia.
0: Eh?
5: Ndo tukuru bia.
0: Ndi gene.
5: Okoro ndo okoro bia.
0: Kedi ihe mere, kedi ihe bi iwe ha?
5: Ọ
0: dị mma. I mere nke ọma, ị zatara nke ọma. Daalụ rinne. Hello. Ya gaziere gị ọmarịcha m.
6: Ahụ bụ
0: Ogechi.
6: Yes.
0: Ogechi, kedu ebe isi akpọ?
6: Lagos State.
0: Kedu mpaghara Lagos isi? Kedu mpaghara Lagos isi?
6: Ikorodu Lagos.
0: Ikorodu ka isi akpọ?
6: Yes, ma.
0: Aha, afọ ne ka ị dị oge echi?
6: 15.
0: Afọ?
6: 15.
0: Afọ?
6: 15.
0: Gwa m ihe bụ 16 na ọnụ Igbo. Chukwu. A na-agbara gị ntapu ule, ngwa gbachara gị ikpọ ọmụ ọzọ. Hello. Aha, ọmarịcha m.
7: Chukwuemeka.
0: Kedu ebe ị si akpọ Chukwuemeka? Kedu ebe ọ dị? Aha. Ngwa, gwa m ihe mmụta n'akụkọ nke taa.
7: Ọ dị mma inwe nsọpụrụ.
0: Chukwuemeka, ọ kwa ị na-enwe nsọpụrụ? Kedu ndị ị na-enwere nsọpụrụ? Ọ naanị nne gị na nna gị? Kedu ndị ọzọ ị nwee ike inwe nsọpụrụ n'ebe ha nọ? Chukwuemeka, ịzatara ya, ị mere nke ọma. Kobinigwe gọziere m gị. Daalụ rinne, ezigbo nwa m. Ya gazie.
7: Hello.
0: Aha, ọmarịcha m. Ya gaziere gị. Aha gị na ebe isi akpọ?
7: Ebube Chukwu.
0: Kedu ebe isi akpọ?
7: Agbara.
0: Ka Ebube Chukwu si akpọ? Ebube Chukwu bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị?
7: Bụ nwaanyị.
0: Aha. Afọ one ka ị dị?
7: 11.
0: Kedu ihe a na-akpọ 11 n'onu Igbo?
7: Iri na otu.
0: Ngwa, kwuo ya. Iri na otu. Ọ dịghịzi m ka mụ na Ebube Chukwu a na-akarị, mana ọ dị mma. Maka na mgbe na-adịghị anya ugbu a, anyị ga-ama ya akpụ. Ka m mara m onye nke ọ bụkwa nwa m. Hello.
8: Ifeoma nwaanyị Igbo.
0: Ya gaziere gị.
8: Aha m bụ Emmanuel.
0: Emmanuel. Emmanuel, kedu Lagos State ebe isi akpọ? Hello. Chai. Ya bụ oge ụmụaka nke taa dị m nnọọ kasị anani ana. Chai, mana eche m ma ị makara ịbụ onye ga-arachara anyị ọkụ na nke taa. n'agbanyeghị na ọ kpọbukwa ala mana m ngwa ọ gị bụ onye ikpeazụ na nkịta aha gị na ebe isi akpọ
9: eluma
0: ya gaziere gị
9: afọ m bụ nwokọcha Chizaram Miracle.
0: Aha gị bụ gịnị?
9: Nwokọcha Chizaram Miracle.
0: Nwoke ọcha Chizaram Miracle. Kedụ ebe isi akpọ?
9: Command.
0: Command dị n'ebe
9: Ikpaja.
0: Ikpaja. Ede afọ ole?
9: 14.
0: 14. Ngwa supere m 10. Supere m 10. Zaram.
9: Ma?
0: Ị maara supe 10?
9: IRR.
0: Ya gaziere gị. Ngwa gwa m, kedu ihe mere e ji wee tụba nwa agbọghọbịa ahụ n'olulu?
9: Ọ na-ekele ndị mmadụ.
0: Ị na-ekele ekele?
9: A m na-ekele.
0: Ị na-ekele ekele? Gwa m ndị ị na-ekele.
9: Ndị nkuzi.
0: Naanị ndị nkuzi.
9: Ndị nkuzi. Ndị tọrọ atọ.
0: Ndị tọrọ gị atọ. Ya gazie. Na
9: okenye.
0: Na ndị okenye. Chizaram. I mere nke ọma. Ọ bụkwa na ịmalite agụmakwụkwọ na-ekenekwa ekele. Nnugo. Eze m gọzie gị. Ya gazie. Chai, ọ na nke Chizara nwoke anyị ga-eji wee maa ya akpụ na nke tata n'oge ụmụaka na bọndụ 92.9 FM. Obi wee bụrụ m sụsa aṅụrị n'ihi na gịnị na mụ na ụmụaka kparịrị na nke tata. Agbatịwakwuru m oge maka etu o si wee dị. Ọnya mere m ji wee gbatịwa oge. Ịhụ gị ya na ọ na-adị mma. Ọ bụrụ na anyị si etu a wee na-eme a. Enwee mmekanata ụmụaka asụsụ anyị funarị anyị. Enwee mmekanata ka asụsụ Igbo funarị anyị. Ịmakwana ọ na-asụ ụsọ dị egwu. Ma ọ bụrụ na gị na nwa gị nwere ike ịkpa nkata n'olu gị. Ụmụaka ndị a, ị nwee ike ọ bụrụ na m n'obi gị, isi ha na-amụtakwanụ ha, ọ dịkwanụ ha ka ha sụọ. Ọ maka na ị nwebeghị ohere na-asụrụ ha Igbo. Gị na ha were ya ka ihe mkparị amụ. Tupu ị mara ihe na-eme, ha amụta ka esi asụ Igbo. Ị makwa na nwa gị nwere ike izunye gị ori ụka ihe na-eme ya n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọ chọghị ịsụ ya na bekee, maka na ọ sụọ ya na bekee, ekekwa ike onye ọ na-ekwu maka ya nụ ihe ọ na-ekwu maka ya. O were asụsụ Igbo, o were olu ndị wee gwa gị ihe bụ nsogbu ya. Ndị nne na nna, anya sanụ o. Mana ekele m unu ekele, nnukwute ekele na nke tata. Wee na-asị na obi n'igwe ga-agọziri m unu. Ndị nne na nna, ndị nlekọta, ndị nyere ha ohere taa ka mụ na ụmụaka wee nọrịa wee kpaa nkata, asị m ka Chineke nna m gọzie gị. Ụmụaka ndụ dum ndị kpọrọnụ na ndị na-agbalị mana akpọmoku ha, ịma na anya ma wechanụ ha ncha. Mana ekele m unu. Izuụka na-abịa abịa, Chukwu soro kwado. Nke gị ga-abata, m ga-ewerekwa akpọmoku gị. Asị m na ị ga-adịrị m ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ya gazie, n'oge ụmụaka nke taa, onye ndu gị bụ m, Roslyn Chika Ajichanaye. Ka emesịa.

aga agudi ole magara ole ihe gnagba mmadu gara n'uwa hana ha aguchi ya agucha no bo agukata agbawa mana ihe ka mkpa bu na m no buru na m mmadu tinye zunye go orioka nekwe etu ige esi we me ha nekwe etu ige esi we me e mara nu na m iji abiagoro gi nso nya bu na orioka na akoro gi bu na m dika m inuguru anu site n'onu Chinenye Samuel mwa na agbakwunye kwa o na nani Chineke ka o ga abe kosara mkpa ahu onwe ike buoro gi a na anaghi gi kobo na se gi wuta okoko nke iji egote ewu ozi nke ahu masa gi odizi agi mkpa ka gi ga kele ya ikele ya odikwa na gi mkpa I na agara onwe gi mana nani ya bu onye puru inaputa mmadu na mkpa obula mmadu no n'ime ya maobu enwere ara ike o maobu mkpa ego maobu mkpa ezinulo maobu mkpa ka I ga esi wee kwu ugwo akwukwo maobu mkpa ka umuaka gi ga esi wee rie ndi ma oge onwe gi ka ngwa gi nwafu igbo echegbu na onwe gi maka na ihe ndi ahu obinigwe ga asa gi okwa n'ime onwa onwa ga amutariri anyi ihe o ga amupuru anyi bupuru anyi ihe ojo o oma onwa mbawanye mbawanye mbawanye ka anyi ga na abawanye ona ebe aka nna wuso wara n'oge ndi igbo na bond 92.9 fm were na hafezi gi n'aka ndi asusu hausa maka idu gi wee gaba n'iru na asusu igbo na bond 92.9 fm asim na oga dirire gi na mma nnamdi eze okoye ana m ekele gi ana m ekele ezi nne Maureen Nduka na-ekenekwa gị onwe gị onye na-ege m ntị ụmụaka ndị kpọrọ m unu ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ abụ m Roslyn Chika Ajechenai nya gaziere gị ka izu ụka ka ọ mara anyị dum na mma

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, mun kore maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganarka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu. Amin. Jama'a masu sauraro mu, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na bangaskiyan Krista. A cikin shiri namu na yau, zamu yi nazari a cikin littafin Fitowa, wanda shi babban malami na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sanuwa a hankali.
1: Musa ya kirayi dattawan Isra'ila duka, ya ce musu, gaggauta ku zabawa kanku dan tinkiya ko akuya bisa ga iyalanku, ku yanka domin idin ketarewa, ku dauki tuntun ezo, ku tsoma cikin jinin da yake a kasko, ku yarfawa dogaran kofar duka biyu da bisa kan kofar, kada kowa ya fita daga gidansa sai da safi, gama Ubangiji zai ratsa dan ya kashe Masarawa. Sa'ad da ya ga jinin a bisa kan kofar da dogaran kofa duka biyu, sai ya huce kofar, ba zai bar mai hallakarwa ya shiga gidanku ya kashe ku ba. Za ku kiyaye waɗannan ka'idodi, ku rike su farilla ku da ƴaƴanku har abada. Sa'ad da kuka shiga ƙasar da Ubangiji zai ba ku kamar yadda ya alkawarta, wajibi ne ku kiyaye wannan farilla. Sa'ad da ƴaƴanku suka tambaye ku, ina ma'anar wannan farilla, za ku ce hadaya ce ta idin ƙetarewa ga Ubangiji, domin ya tsallake gidajen Isra'ila a Masar lokacin da ya kashe Masarawa, amma bai taba gidajenmu ba. Sai jama'ar suka durƙusa suka yi sujada. Isra'ilawa suka tafi suka yi yadda Ubangiji ya umarci Musa da Haruna. Da tsakar dare sai Ubangiji ya karkashi dukkan ƴaƴan fari maza a ƙasar Masar, tun daga ɗan farin Fir'auna wato magajinsa har zuwa ɗan farin ɗan sarƙa da yake a kurkuku, har da dukkan ƴaƴan fari maza na dabbobi. Da dare Fir'auna ya tashi, shi da dukkan fadawansa da dukkan Masarawa suka yi kuka mai tsanani a Masar, gama ba gidan da ba a yi mutuwa ba. Sai Fir'auna ya sa aka kirawo masa Musa da Haruna da daren, ya ce musu, tashi ku da jama'arku ku fita daga cikin jama'ata, tafi ku bautawa Ubangiji kamar yadda kuka ce, kwashi garkunanku na tumaki da awaki da na shanu ku yi tafiyarku kamar yadda kuka ce, amma ku sa mini albarka. Masarawa suka iza mutane su gaggauta su fita ƙasar, gama suka ce karewa za mu yi idan ba ku tafi ba. Sai jama'ar suka ɗauki ƙullun da ba a sa masa yisti ba da ƙoransu na aiki ƙullun, suka kunshi a mayafansu suka saba a kafaɗinsu. Isra'ilawa kuwa suka yi yadda Musa ya faɗa musu, suka roƙi Masarawa kayan adansu na azurfa da na zinariya da kuma tufafi. Ubangiji ya sa jama'a su yi farin jini a wurin Masarawa, saboda haka Masarawa suka ba su abin da suka roƙa, ta haka suka washe Masarawa. Isra'ilawa mutum wajen zambar 600 maza banda iyalansu suka kama tafiya daga Ramesses zuwa Sukkot, babban taron tattarmuka kuma suka tafi tare da su, da garkunan tumaki da awaki da na shanu tingim, suka toya abinci marar yisti da ƙullun da suka fita da shi daga Masar, gama ba su sa yisti cikin ƙullun ba domin an iza ƙiyarsu, ba su sami damar dakatawa ba, ba su kuwa shiryawa kansu guzuri ba. Zaman da Isra'ilawa suka yi a Masar shekara ce 430. A ranar da shekara 430 din nan suka cika, a ranan ne dukkan rundunar Ubangiji suka fita daga kasar Masar. Da ranan da Ubangiji ya sa don ya fito da Isra'ilawa daga kasar Masar, da ran ne wanda wajibi ne Isra'ilawa su kiyaye don su girmama Ubangiji dukan zamanansu. Sai Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, wannan ita ce ka'idar idin ƙetarewa, baƙo ba zai ci ba, amma kowanne bawa da aka saya da kuɗi ya iya ci in dai an yi masa kaciya. Amma da baƙo da wanda aka yi ijirarsa ba zai ci shi ba. A gidan da aka shirya nan za a ci, kada a fitar da naman waje, kada kuma a karya ƙahinsa. Dukan taron jama'ar Isra'ila za su kiyaye idin ƙetarewa. Idan baƙon da yake zaune tare da ku yana so ya yi idin ƙetarewa ga Ubangiji tare da ku, to sai a yi wa kowane namiji da yake a gidansa kaciya, sa'annan ya iya shiga idin, shi kuma ya zama ɗan ƙasa, da ɗai mara kaciya ba zai ci ba. Wannan ƙa'ida ta shafi ɗan ƙasa daidai da baƙon da yake baƙunci tsakaninku. Isra'ilawa suka yi na'am da shi, suka yi yadda Ubangiji ya umarci Musa da Haruna. A wannan rana ce Ubangiji ya fitar da Isra'ilawa runduna-runduna daga ƙasar Masar. Fitowa Sura 10:13. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, keɓe mini 'ya'yan fari maza duka, kowanne ɗan fari wanda ya fara buɗe mahaifa cikin Isra'ilawa nawa ne, ko na mutum ko na dabba. Musa ya ce wa jama'a, ku kiyaye wannan rana da kuka fito daga Masar, daga gidan bauta, gama da hannu mai ƙarfi Ubangiji ya fitar da ku daga wurin, da ɗai ba za ku ci abinci mai yisti ba. A wannan rana kuka fita, wato a watan Abib. Sai ku kiyaye wannan farilla a wannan wata, sa'ad da Ubangiji ya kai ku ƙasar Kan'aniyawa da Hittiyawa da Amoriyawa da Hiwiyawa da Yebuziyawa, wadda ya rantsewa kakanninku zai ba ku, wato ƙasar da take ba da yalwar abinci. Sai ku riƙa cin abinci mara yisti har kwana 7, amma a rana ta 7 za ku yi idi ga Ubangiji. Abinci mara yisti za a ci har kwana 7, kada a ga wani da abinci mai yisti ko kuma yisti ɗin kansa a ko'ina a wurarenku. A wannan rana kowa zai sanarwa ɗansa cewa abubuwan nan da muke yi, muna yi ne don tunawa da abin da Ubangiji ya yi mana sa'ad da ya fitar da mu daga Masar. Zai zama matuni kamar alama a hannunku da abin tunawa a goshinku, domin shari'ar Ubangiji ta zama a bakinku, gama da hannu mai ƙarfi Ubangiji ya fishe ku daga Masar. Sai ku kiyaye farillan nan kowace shekara a lokacinta. Sa'ad da Ubangiji ya kai ku ƙasar Kan'aniyawa, wadda zai ba ku kamar yadda ya rantse muku, ku da kakanninku, sai ku miƙa kowanne ɗan fari ga Ubangiji. Kowanne ɗan farin dabbarku na Ubangiji ne, amma a fanshi kowanne ɗan farin jakinku da ɗan rago. Idan kuwa ba za ku fanshe shi ba, sai ku karya wuyansa. Kowanne ɗan farin 'ya'yanku sai ku fanshe shi. In wata rana 'ya'yanku suka tambaye ku cewa, ina ma'anar wannan? Sai ku ce musu, da iko Ubangiji ya fishe mu daga Masar, daga gidan bauta, gama sa'ad da Fir'auna ya tauraya zuciyarsa bai yarda ya sallame mu ba. Ubangiji kuwa ya kashe dukan ƴaƴan farin ƙasar Masar na mutum da na dabba gaba ɗaya. Domin haka nake yin hadaya ga Ubangiji da ƴaƴan fari maza da suka fara buɗe mahaifa, amma mukan fanshi dukan ƴaƴan farin maza. Al'amarin nan kuwa zai zama matini kamar alama a hannunku ko a goshinku, gama da iko Ubangiji ya fishe mu daga Masar. Da Fir'auna ya bar jama'a su tafi, Allah bai bi da su ta hanyar ƙasar Filistiyawa ba, ko da yake wannan hanya ta fi kusa, gama Allah ya ce don kada jama'a su sake tunaninsu sa'ad da suka ga yaƙi su koma Masar. Amma Allah ya kewaya da jama'a ta hanyar jeji wajen bahar Maliya. Isra'ilawa kuwa suka fita daga ƙasar Masar da shirin yaƙi. Musa ya kuma ɗauki ƙasusuwan Yusufu, gama Yusufu ya riga ya rantsar da Isra'ilawa su kwashe ƙasusuwansa daga Masar sa'ad da Allah ya ziyarce su. Sai suka ci gaba da tafiya daga Sukkot, suka yi zango a Etam a gefen jejin. Da rana Ubangiji yakan yi musu jagora da al'umudin girgije, da dare kuwa da al'umudin wuta, don ya ba su haske domin su iya tafiya dare da rana. Al'umudin nan biyu kuwa na girgije da na wutar ba su daina yi wa jama'a jagora ba. Fitowa Sura 10:14. Ubangiji ya ce wa Musa, faɗa wa Isra'ilawa su juya su yi zango a gaban Bahirot tsakanin Middon da Bahar a gaban Ba'al Zafon, sai ku yi zango gab da Bahar, gama Fir'auna zai ce aha Isra'ilawa sun rikice cikin ƙasar, hamada kuwa ta cinye su. Zan tauraya zuciyar Fir'auna, zai kuwa bi ku, ni Ubangiji zan nuna ɗaukaka ta a bisa Fir'auna da dukan rundunansa. Masarawa kuwa za su sani ni ne Ubangiji. Haka kuwa Isra'ilawa suka yi. Da aka faɗa wa sarkin Masar, jama'a sun gudu. Sai shi da fadawansa suka sake tunaninsu game da jama'ar, suka ce me muka yi kenan da muka bar Isra'ilawa su fita daga cikin bautarmu? Ya kuwa shirya karsansa, ya ɗauki rundunarsa tare da shi, ya kuma ɗauki zaɓaɓɓun karsai 600 da sauran karsan Masar duka waɗanda shugabanni suke bi da su. Ubangiji ya taurara zuciyar Fir'auna sarkin Masar, sai ya bi Isra'ilawa sa'ad da suka fita gaba gaɗi. Masarawa kuwa da dukan dawakan Fir'auna da karusai da mahayan dawakansa da askarawansa suka bi su, suka ci musu a inda suka yi zango a bakin bahar kusa da Bahirot wanda ya fuskanci Ba'al Zafon. Da Fir'auna ya matso, Isra'ilawa kuwa suka daga idansu suka ga Masarawa tafi sun tasar musu, sai suka firgita kwarai, suka yi kuka ga Ubangiji, suka ce wa Musa, don ba makabarta a Masar, shi yasa ka fito da mu mu mutu a jeji? Me kenan ka yi mana da ka fito da mu daga Masar? Ashe ba abin da muka faɗa maka tun a Masar kenan ba cewa ka rabu da mu mu bauta wa Masarawa? Gama gwamma mu bauta wa Masarawa da mu mutu a jeji. Sai Musa ya ce wa jama'a, kada ku tsorata, ku tsaya cik ku ga ceton Ubangiji wanda zai yi muku yau, gama Masarawan nan da kuke gani yau ba za ku ƙara ganinsu ba faufau. Ubangiji zai yi yaƙi domin ku, sai dai ku tsaya kurum. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, me yasa kake yi mini kuka? fadawa Isra'ilawa su ci gaba. Daga sandanka ka mika hannunka a bisa bahar, ka raba shi domin Isra'ilawa su taka busasshiyar ƙasa cikin bahar su haye. Ni kuwa zan tura da zukatan Masarawa domin su bi su. Ta haka zan ci nasara bisa Fir'auna da rundunansa da karusansa da mahayan dawakansa. Masarawa kuwa za su sani ni ne Ubangiji sa'ad da na samu nasara bisa kan Fir'auna da karusansa da mahayan dawakansa. Mala'ikan Allah kuwa wanda yake tafiya a gaban rundunar Isra'ila ya tashi ya koma bayansu. Haka kuma al'umudin girgijen ya tashi daga gabansu ya tsaya a bayansu, ya shiga tsakanin sansanin Masarawa da zangon Isra'ilawa. Girgije mai duhu na tsakaninsu, amma ya haskaka wajen Isra'ilawa har gari ya waye, ba wanda ya kusanci wani. Da Musa ya miƙa hannunsa bisa bahar, sai Ubangiji ya sa iskar gabas mai ƙarfi ta tsaga bahar, ta tura ta baya, ta yi ta hurawa dukan dare har bahar ta bushe, ruwan kuwa ya dare. Isra'ilawa kuwa suka bi ta tsakiyar bahar a busasshiyar ƙasa, ruwan ya zama musu katanga dama da hagu. Masarawa kuwa suka bi su har tsakiyar bahar da dawakan Fir'auna duka da karusansa da mahayan dawakansa da asbashin fari. Ubangiji daga cikin al'umadin wuta da na girgije ya duba rundunar Masarawa, ya gigitar da su. Kafafun karusansu suka fara kwabewa da ƙyar ake jinsu. Daga nan Masarawa suka ce, mu gujewa Isra'ilawa gama Ubangiji yana yaƙi domin su gaba da Masarawa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, miƙa hannunka bisa bahar domin ruwa ya koma bisa kan Masarawa da bisa karusansu da mahayan dawakansu. Gari na wayewa, sai Musa ya miƙa hannunsa bisa bahar, ruwa kuwa ya koma kamar yadda yake a da. Da Masarawa suka yi ƙoƙarin tserewa, sai ruwan ya rufe su. Ubangiji kuwa ya hallaka su a tsakiyar bahar, ruwan ya koma ya rufe dukan karusai da mahayan dawakai da dukan rundunar Fir'auna waɗanda suka bi ta cikin bahar, ba ko ɗaya da ya ragu. Amma Isra'ilawa suka yi tafiya a busasshiyar ƙasa a tsakiyar bahar, ruwa kuwa ya yi musu katanga dama da hagu. A wannan rana Ubangiji ya cece Isra'ilawa daga hannun Masarawa. Isra'ilawa kuwa suka ga gawawwakin Masarawa a bakin bahar. Isra'ilawa suka ga gawurtaccen aikin da Ubangiji ya yi gaba da Masarawa. Isra'ilawa kuwa suka ji tsoron Ubangiji, suka gaskata Ubangiji da bawansa Musa.

0: muna cikin yaduwa. Ubangiji mun gode domin ka kawo mu karshe wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa cikin zukatan mu. Cikin sunan Yesu shine mai ceton mu. Amin. Anan muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka karanta wato bangar Sir Christa da aikatawa sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka: Ekwa Kano DCC akwati gidan waya 14 ko kuma ka bugo mana waya zuwa wannan namba 0802987864 ko kuma 0900689415. Zan maimaita 0802987864 ko kuma 0906896415. A huta lafiya. Nagode. Naku Reverend Fika Jane.
1: An saurari shirin bangaske Krista wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na Born FM 92.9 da ke GRA Ikeja. Sai ranar Laraba idan Allah ya kai mu za ku zo mu dauke da wani sabon shiri. Da fatan za a kasance tare da

0: ana tare da sashen Hausa na Bond FM 92.9 dake nan jihar Ikeja. Yanzu lokaci ne da zamu lega dakin mu na labarai, amma za a dan ji mu kadan kan mu lega dakin mu na labarai. A kwanan baya al'ummar garin ko in ce al'ummar unguwar Ijaraba dake nan birnin Lagos kwansu da kwarkwatar su suka gudanar da wata zanga-zanga domin hana sayar da sha da kuma miyagun kwayoyi da ake yi a unguwar. Abokin aikin mu Halimatu Sani Jumare ta halarci taron ga kuma abin da ta tattaro mana.
1: Zanga-zanga an yi shi ne dauke da alluna da takarda matan iyaye da suka fito suna cewa
2: sun sako mutum biyar a cikin mutum goma sha daya. na wannan aiki
1: ajiya Fatima dai daga cikin masu fada na iyayen al'umman da ake hukumar leader wa ita ma ta yi tsokaci
3: saboda haka ni a matsayina na daya daga cikin wadanda nake gani abu yana da kyau ayi shine saboda haka in ba an dakile ne siya ba za a samu an samu maganin da za a yi shine a kafa committee duk wanda aka kama yana sha ko yana siyarwa me ne hukuncin da za a mishi farko masarauta su fara cin tarayya na biyu a mika shi ga hukuma na uku kuma in so hukuma ta sake shi domin muna so a matsayin mu na iyaye a kore shi daga abubuwa
1: akwai abin da Bahaushe yake cewa sai giwa ya taka na rakumi shi yasa yace sun tuntube ɗaya daga cikin manyan masu fada na al'umman Hausawa a cikin garin Lagos
2: akan wannan ne muka je muka samu sarkin fulanin Lagos muka kai mai kokanmu yanda za a yi a taimaka mana da duk wanda aka kama to a kai shi kotu ai mai hukunci kada a dinga sakin su suna dawa an kama mutun yau washe gari an ga ya dawo kaga mutane ba za su tsorata ba za su daina wannan harkokin ba
1: da cikin iyayen da suka fito Hajiya Amina Garba ga yadda muka santa da ita ke
4: a matsayin ki na uwa ya kika ji wannan zanga-zanga
5: wannan zanga-zangan da aka ya min dadi na ji dadi a rai saboda matsayina na uwa kowa na son dan sai samu ci gaba muna son mun yi aiwo daya muna son sun taso mu more su su more kansu har wani ya ci amfanin su ke zamana mun taso yaya su kuka mun kuka yaya sun bi duniya sun lalace wani ya gani ya zage mu wani ya gani ya yabe mu ya ce mun yi kokari iya sarrafa mu kuma ba a sarrafa ba kowa yana son ya ga nasa ya zama na gari dan Allah dan Annabi muna son ayyan mu su zama na gari a cikin duniya cikin gari dan
4: ina wani
5: dan mu samu mi alfahari da ayyan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alfahari da mu akan yaya na gari ne ba wanda ba na gari ba muna kiran mutane da Allah dan Annabi samu haɗin kai da ƙwarin gwiwa da za a samu mu tallafa mu juna mu cetan rai da rai dan ceto zamu yi
1: sannan kuwa daga ƙarshe ga irin matakin da suka shirin ganin cewa an kawo sauki akan al'amarin da ya addabi abubuwan
2: mun yi taro da chemist wa'anda wa'annan chemist din an sanar da mu cewa yawancin su suna sai da kwayoyi kuma mun kira su mun zauna da su sun yi mana alƙawarin ba za su sake ba lalle suna sai da kwayoyi na maye kuma ba za su sake ba sannan mun yi gaya musu cewa duk wanda ba zai iya bari ba to ya bar unguwa akan wannan ne yasa muka rubuta wa duk wani mai gida mai shago da ake yin chemist wasika cewa muna son mu zauna da su mu gaya musu lallai duk wanda aka sake kamawa a gidansu yana sayar da kwaya to su bashi notice ya tashi su sa wani a wajen wanda ba zai sayar da kayan maye ba wannan shine matakin da muka dauka
1: a baya-bayan nan mahukumar NDLEA abinda ta nima kenan da daga cewa masu ruwa da tsaki da hukumomin gwamnati da basarakunan gargajiya da limamai da iyaye da yayi da kanni da duk wani mai fada aji su fito a hada hannu a ganin cewa an dakatar da matasa ci gaba da harkoki da wannan shaye-shaye da suke yi domin kuwa hukumar ta ce wannan al'amarin ya zama ruwan dare ba shi ga gidan talaka ba shi ga gidan mai kuɗi ba shi ga gidan limamai ba shi gidan da wanda ba limamai ba abin ya daya a dubuwa irin wannan matakin take nema daga cewa iyaye a irin tarurrukan da ta yi kina wannan taro da iyaye mata suka yi na unguwar Idiya Raba domin su ne masu fada a iyayen al'umma sai mu ce Allah ya ba su sa'a ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari da ya addabi kasama da baki daya Halimatu Sani Juma dai Bani FM
0: a gaida Halimatu Sani Jumare dauke da wannan shiri na musamman da fatan za a kasance tare da mu a gaba
6: ya da Allah da Rasulullah
7: ta girma da
6: nan da Allah da Rasulullah
7: ta girma da nan
6: ya da na kawya duda yan dire ne ya uwan ma adaina janka ya
7: ta girma da
6: ya uwa mu adaina shanka ya da kai hasari cikin kaya
7: dagin madana shanka
6: kamai ta ce kesa gigi ce
7: dagin madana shanka
6: shanka le shan sa mutun ya zan hauka
7: dagin madana shanka
6: dan uwa mu adaina shanka
7: dagin madana shanka
6: amma ba gani wulin wani shi ya isa ma tsoron Allah yan uwan mu da ina shanka
7: da yan
6: uwan mu da ina shanka
7: da yan uwan mu da ina shanka
6: kakan sanya a jigi ce karshen ta mutum ya zan hauka
7: bayan mara daina shanka
6: ta hange mutum cikin zuma ga dattijikin shi dan binni ya koma ɗanɗanin kwaya
7: bayan mara daina shanka
6: koyan uwan mu a daina shanka ya dan Allah dan Rasulullah
7: bayan mara daina shanka
6: idan kuma na kwafi masu shan kwaya kuma na kwafi masu sai da ta
7: dagen mada ina shan
6: kwaya ne ina kwafi masu shan kwaya na dan kwafi masu sai da ta
7: dagen mada ina shan
6: kwaya ya dan Allah.

0: nan ka buso yan uwan mu ku daye na kulfa ki
1: dange mu adare
0: na tanka ya wani shege ma nan ka buso jajir jajir ya barko no yan uwan mu adare na kulfa ki
1: dange mu adare na tanka
0: mai sa aye ba duwa ji ce
1: dange mu adare na shamba
0: ji ke sa aye ba duwa ji ce
1: dange mu adare na shamba
0: sai ka hange mu tun yan na kan ce tan balba za shi mi ke ba ko ma dan nan kaya
1: dange mu adare na shamba
0: ni na gargadi ma su shan kaya
1: dange mu adare na shamba
0: ya yan uwan mu a daina can kwaya ka kasu ma a daina shi
1: dange mu a daina can
0: kwaya hadda ka tsalla ku daina kulfawa
1: dange mu a daina
0: can kwaya mai san ya rigon ma ku daina tsotata
1: dange mu a daina can
0: kwaya yan uwan mu a daina can kwaya
1: dange mu a daina can kwaya
0: zaman ka da lafiya duniya shine babban arziki malan dan Allah a daina shan kwaya
1: dange mu a daina shan
0: kwaya zaman ka da lafiya malan shine babban arziki duniya yan uwan mu a daina shan kwaya
1: dange mu a daina shan kwaya
0: kaga taka da mutum da gugule je kalashen ta mutum san hauka
1: dange mu a daina shan
0: kwaya taka da mutum da gugule je kalashen ta mutum san hauka
1: dange mu a daina shan kwaya
0: na bi ta sakwata na yi batun kwaya
1: dange mu a daina shan kwaya
0: na je alugungun na yi batun kwaya
1: dange mu a daina shan kwaya
0: na kai biyarren nan ka bi na yi batun kwaya
1: dange mu a daina shan kwaya
0: na bi ta je ga na yi batun kwaya
1: dange mu a daina shan kwaya
0: na bi ta yawo na yi batun kwaya
1: dange mu

0: yo aiku ba fa san dalili ba daga dito ba mu hoye to ainihi hudu sai mai kindo kakata Aisha kindo wata Aisha kindo yata Aisha kindo mata ta Aisha
1: lalle dole ka kama wanda ka
0: ina kama wajen kaka sai in taka kulluwai kindo a san kaka da jika ne
1: to ka kaci ka tsaya ga kunnan nan eh kar ka make wajen wasa na san kana iya hurce kunnan nan dina kai dai mai duba

0: bẹ́ẹ̀ni wẹ́ ṣé o màmá wa ajíhìnrere àgbà Bọ́lá Ààrẹ ẹ̀yin ọba Ògùn ẹ káàbọ̀ sórí ètò pàtàkì tí a ń pè ní ìwòsàn ìrora ọkàn èyí tí ẹgbẹ́ bíbélì ti Nàìjíríà àti àjọṣepọ̀ ẹgbẹ́ bíbélì ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe agbátẹrù ètò yìí iléeṣẹ́ tá a ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ tá a wà yìí ni Bond FM 92.9 tó wà ní onígbòǹgbò Kingdom GR Ìkẹjà Lékòó ní onígbòǹgbò ladípọ̀ bus stop ní ọdọ ladípọ̀ bus stop ẹ ti wọlé sọ́dọ̀ wa nìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú rin orúkọ mi ni Michael Olúwafẹ́mi Adéṣínà JP Mr. Bible pẹ̀lú wa ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ tòní àti yí iṣẹ́ àti túnṣẹ́ pín níjẹjọ pastor Isaiah àwọn ni wọ́n wà lórí ètò níṣẹ́ pastor Mrs. kan náà ti wá dé báyìí wọn ṣàlejò wọn máa ń wá sórí ètò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ dárúkọ yín fún àwọn ọmọ Nàìjíríà.
1: ẹ kúlé gbogbo ilé o orúkọ mi ni arábìnrin Ruth Akànnì láti lè ṣe Bible Society of Nigeria ẹ máa bá wa ká lọ lórí ètò.
0: ní ìjẹjọ a gbé àwọn bàbá wa wá sórí ètò wọn fọ pẹrẹpẹrẹ ọrọ nípa ìdáríjì ìforíjìní àti dídáríjìní ọrọ tó le ni o láàárọ yìí nígbà tí mo wà lórí ètò ìdíje ẹkọ bíbélì bible quiz mo sọ fún wa pé wọn sì ń padà bọ lẹ́nìí nírọ̀lẹ́ láti tún wá dàbí ẹni pé ibi tá a fi tì sí níjẹjọ àátúntún mú bẹ̀ láti tẹ̀síwájú ká tó wá forí ẹ̀tì pátápátá ní gbogbo tó ń jẹ́ ìdáríjì lẹ́nìí mo dẹ̀ lérò pé ẹyin tẹ wà ńlẹ̀ àtẹyin tẹ pé wà níjẹjọ ẹ ti wà lórí ètò kọ́kọ́rọ́ tá a máa bẹ̀ láti fi sílẹ̀kùn ètò yìí òun ni 070-82-97-05-01 kó tó di pé mo gbé àwọn bàbá wa sórí atẹ́gùn àti tún kọ́kọ́rọ́ pín kọ́kọ́rọ́ ìjẹjọ kọ́ la máa lò ká máa lọ rò pé yes mo ti rẹ́dì rárá o ẹ jẹ́ àlò kọ́kọ́rọ́ ìmí 070 ẹ ti kọ́ 82-97-05-01 bàbá wa ti wà níkàlẹ̀ o ẹ dárúkọ yín fún àwọn ọmọ Nàìjíríà sà.
2: ẹ ṣeun orúkọ mi ni pastor Olaniyan Johnson láti ìjọ Grace Baptist Pentecostal Church ti headquarters wa wà ní òkè Afá Ìsọlọ.
0: ẹ ṣe púpọ̀ bàbá wa ní ìjẹjọ Kristi lóyìn fún wa láti ìjọ fọ̀rọ̀jomi tó rọrùn à ń bọ̀ nù torí a ti mọ̀ pé omi ń bẹ lámù lọ́jọ́ tòní ẹ lóyún lórí afẹ́fẹ́ o ẹ má flash wọ ni wọn flash le flash kémi tún pè yín padà yín ò nílé work yìí ìdáríjì ni à ń tẹ̀ síwájú lórí ètò lẹ́jọ́ tèmi náà a sì túbọ̀ máa tẹ̀ síwájú hello lórí afẹ́fẹ́ ọ̀tá ló wà ń bẹ̀ hello ẹ ti wà lórí atẹ́gùn hello ó dà o. Hello ẹ gbóhùn sókè ó dà tí net ò bá ti work ó yá ẹ bèrè ìbéèrè yín
1: ó dà
0: bá wà níkàlẹ̀
1: kú jókòó sà láti bí ọ̀sẹ̀ méjì nìsín láti ń wo kókó lórí ìdáríjì a dẹ̀ mọ̀ wípé kò rọrùn láti dáríjì yàn so ìbéèrè tí mo fẹ́ bèrè yìí tí èèyàn bá ṣẹ̀wà gan-an dénú ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí yàtọ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ pé kò kí mi ó mọ́ mi lójú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé ó lè mú kí ẹgbẹ́ ọkàn kó múyàn téèyàn bá ṣẹ̀wà bẹ́ẹ̀ ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìdáríjì ìrìn àjò torí ìrìn àjò ni ìdáríjì kì í ṣe ọjọ́ kan kì í ṣe so ọjọ́ wo ni báwo la ṣe ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀.
0: kí bàbá wa tó dáhùn à ń bọ̀ ọ̀nà hello lórí afẹ́fẹ́ o.
3: yà
0: ẹ kúrọ̀ lórúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá o.
3: orúkọ tèmi ni ẹ̀mí lójú láti Orúgbó.
0: alàgbà ẹ̀mí lójú láti Orúgbó.
3: yà àṣírí nìyẹn.
0: bàbá àṣírí ẹ pé wa níjọjọ.
3: má jẹ́ kí òrùn wọ̀ bá ìbínú ọkàn rẹ.
0: bẹ́ẹ̀ni.
3: now ẹni tí èèyàn wá ṣẹ̀ tàbí ẹni tó ń ṣẹ̀ tẹ́ni ẹ̀ wá bẹ̀bẹ̀ tó bẹ̀ bọ̀bọ̀ years not for month o tó ní rárá o lá ó dúdò di ọ̀run kí ni ìyá tó tọ́ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ àbótọ̀hún ní àbótọ̀hún torí ìrírí àánú gbà láì gba ẹ̀bẹ̀ yẹn.
0: ẹni kókó ọ̀rọ̀ bóyá wọ́n ń parí ìjà lọ́rùn torí wọ́n á lọ yanjú ẹ̀ kátayé.
3: ó dà
0: Ah, baba wa ni kale won da wa lo.
2: Ese to ba le debi ti eni ti a se o fe dariji ti eni to seyan si bebe lodo re ti o gba idariji ohun kan leyan le se eyan le fi oro yen lo awon to ba tun ju yan lo ton si le ba iru eni be yen soro lati gba ni moran tori idariji kere mo so ni ose to koja bi eyan o ba lemi olorun idariji o rorun tori pe odo olorun ni idariji ti bere olorun si lo dariji wa lawa na fe ra nu gba sugbon be eyan o ba mo olorun oye idariji o ko le yeyan idariji jile ju te kan le fe ran ara se lo emi olorun ninu aye eyan ni ma ran eyan lowo lati le dariji sugbon eni keni to ba ni igbala to ni jesu nu aye re yo ro olorun tori pe mo pe lai si dariji won o le ba olorun ni ibasepo
0: e se pupo hello lori afefe o
3: hello
0: e ko le
3: o
0: oruko yi ati bi te tin pe wa o
3: e ko eto
0: yes o
3: segun mafalin lo soro lati mushin
0: arakunrin segun mafalin
3: a ko ni pe ka kin na ni o pe an gba beto yi o
0: idariji ni oko oro ti
3: blessing the body of Christ.
0: Hold on. I'm born.
3: I do pay for all our Bible society. Full way to buy. All of them. Just go there.
0: Amen.
3: I share sir. Baba, I know all of them. I just go pay for all.
0: Amen. Jesus.
1: I share sir.
0: I share. Ibere continue. What ibere? Etu.
1: Ni boni. Big. Gege bi ibere ti baba to pe wa. Black or coin she ibere. Eni to share tani. Boya nko to ti e share. Baba e so pe like pani lomo. Ṣùgbọ́n káte sọ pé wọ́n wá pààyàn lọ́mọ gan ẹ̀yẹn gan làwọn sọ pé káte wá sọ pé nǹkan tó burú jáì ló jẹ́ kó ti fa ọgbẹ́ ọkàn téyìn tẹ́mi ti lọ sí níbo ni báwo la ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní dáríji ro èèyàn bẹ́ẹ̀.
2: Mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀kọ́ ìdáríjì lọ́dọ̀ ọlọ́run láti lè kọ́ mo ń mẹ́nu ba ọ̀rọ̀ yẹn consistently torí mo mọ̀ pé láì jẹ́ pé ọlọ́run bá ràn yàn lọ́wọ́ àwọn kankan ṣòro fún ẹ̀dá èèyàn láti ṣe ṣùgbọ́n bí sọ pé pẹ̀lú ọlọ́run ó lóhun gbogbo ní ṣíṣe so bírú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ohun àkọ́kọ́ tẹ́nìyẹn lè ṣe ni pé kó tọlọ́run lọ kọ́lọ́run kò darí ẹ̀ béèyàn bá lẹ́mìí ọlọ́run kò ní ju ọlọ́run sẹ́gbẹ́ kan nínú gbogbo ìgbésẹ̀ tí ó gbé ọlọ́run làkọ́kọ́ nínú rẹ̀ tó bá fi ọkàn kan tọ ọlọ́run lọ ọlọ́run á darí rẹ̀ ohun kejì tó lè ṣe ni pé kó pe ẹniyẹn ó ṣe nǹkan báyìí fún mi ó sì dùn mí tẹ́nìyẹn bá gbà yóò rọrùn torí wọn ní bí bẹ́lẹ́jọ́ bá mẹjọ́ ẹlẹ́bi
0: kò ní pẹ́ lórí ìkúlẹ̀
2: ṣùgbọ́n bí ẹlẹ́jọ́ bá mẹjọ́ ẹlẹ́bi ìgbésẹ̀ ìbéèlì ká gbé ni pé ká sọ fẹ́niyẹn tí ò bá gbà ká pe ẹnìkan ta tún lè jọ bá a sọ̀rọ̀ tí ò bá gbà ó ní ká pe àwọn àgbà ìjọ kan bá a sọ̀rọ̀ tí ò bá wá gbà sí gbogbo wọn yẹn lẹ́nu ó ní ká wo bí aláìgbàgbọ́.
0: Hello. Ẹ kúrò lẹ orúkọ yóò àtijọ́ ti ń pè wá. Ẹ jẹ́ gbóhùnsókè ká gbọ́ yín dáadáa. Ìtì rẹ̀ kí lorúkọ yín? Ohun yín ẹ gbé fóònù sẹ́nu dáadáa gbọ́ yín dáadáa.
1: Johnson
0: láti tirẹ̀. Oya ń gbọ́ yín bàbá wà kalẹ̀ ń gbọ́ yín.
3: Ade
0: pa je o
3: ba ja gbe be
0: a pa ja o ja be ya
3: we
0: kò sáfẹ́ parí ìjà pẹ̀lú ìyàwó àbí
3: ó dà
0: kò burú.
2: Bírú nǹkan bẹ́yẹn bá ṣẹlẹ̀ torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ àgbà ohun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà jòjé lọ so èèyàn ńlá ti wádìí àwọn tó dàgbà nínú ẹ̀mí bóyá nínú ìjọ tó ń lọ wọn á nídà ti perú ẹniyẹn kí lohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àti ìyàwó rẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ṣèwádìí wọ́n máa nídi àti gbà wọn nímọ̀ràn won ni lati gba won ni won sugbon to daju ni pe ti isuro ba se laarin oko ati yawo ki won wo koja akoko ton wa yen won wo ojo waju awon mejeji won tun wo ojo waju awon omo won won wa wo igbeyan awon funra won tori pe isele to ba ti ya wa laye ko le mu wa dire olorun on ko to ba ti mu wa pinya ta le pari re o ti ya wa ni ayeraye ni e
0: won ki pari ja lorun
2: won pari ja lorun
1: baba sugbon ti eyan ba fe dariji e enikeji e sugbon ko se e mo pe bi nkan ta ko rorun boya o ti pinu pe ki yon de fo lorun sugbon kete to ba ti re ni yen bayi be lo kan se gara be la ni ah iwo kini atu kini yen binu yen tu dide kile ni yen le se
2: na iro eni be yen ni lati ja ogun re se re won kan ti mo sakese ni pe idariji o je won kan ti eyan o le pati to ba fe pari rin ajo e dada number 1 ti o ba sora aisan mu tori ke okan wuwo o ma mu ago ara sare ni
0: sare
2: so o le wa prone si aisan to buru gan ti o ba sora so iru eniyan o ti mo pe oro yen ti fe logun mo hun lara o ye ko wonu adura ki olorun jo ko fun ni ori ofe lati le dariji ati lati gbe ko lokan ti eyan ba dariji n toto ki se pe eyan o le ranti un to sele mo sugbon be eyan ba ranti ati gbe ko lokan lati tun ma da pada seni to se ese yen ohun na npe ni dariji toto olorun lo si le fun yan lori ofe re tori un to soro se fun eniyan ni sugbon ko sun to soro se fun olorun
0: 0708297 0501 ni kokoro ti an lo te ba ti pe wa o ma de odo wa nbi elo lori afefe o ta lo wa nbe o e kuro le o yes o oruko yin ati nbi te ti pe wa
3: lati ilu muse
0: ki ni oruko yin
3: oruko mi ni adebola olajide owe
0: adebola olajide owe lati muse a ngbo yin o
3: e seun mo ni ki aba lo luwa mi o ṣugbọn mo ni ibeere kan lati ibeere
0: o ya won gbọ
3: owo na pe nje nkan kan wa pato ti eyan le ma se nigba ku gba ti eyan ba ranti ọgbẹ ọkan ti eyan se fun yan mo ni owo gẹgẹ bi ẹni tẹmi a lo to le ma se o tun ba je pe ni ti ara wa n ko ki a le gba ni imọran to le ma se pe nigbakigba to ba ti ranti o ti dariji o ṣugbọn iṣẹlẹ yẹn ma n wa ti ranti ki ni nkan to le ma se ni akoko yẹn bi o ma ni nkan ta le ma pe ni
2: lati gbe nkan ku lokan tori pe ki se nipa ipa tabi nipa agbara bi ko se emi olorun oni bi eyin ba rin ninu emi e ki o le mu ife ti ara se eni ti ara o lagbara lori ara re tori pe ni gbogbo igba to ba ranti inu re o ma ru ni so imoran ti mo le fun eni ti ara ni pe ko un na di eni ti emi tori pe emi olorun ni ran ni lowo lati se ohun ti eran ara o le se so idariji o le rorun fun eni eran ara tori pe ife ara ni o fe bori sugbon eni to wa ninu emi emi mo olorun yo ran lowo yo si le dariji bo se ye so ati gbe ko lokan oni ni lara bo ti le je pe o ranti be with time to ba n fi oro olorun bo ara e to n fi oro olorun bo ara e to n gbadura fun ara re emi olorun a gbe ko lokan re with time
0: e se pupo
1: sir ninu idahun yin na mo tun se tesiwaju ti eyan ba se eyan boya boya onigbagbo ni mi ah emi ti dariji niyan ah ko dun mi mo ti mu kuro but ninu okan leyin inu eyan odun inu se mo eyan kan lo pe igbagbo abi pe onigbagbo na ni gbogbo wa abi nu jogan lo ti sele o le je hen so bawo ni a se le dariji eyan ti o nse wi pe boya adibon pe odun mi emi ti gbagbe eyan eyan ti lo sugbon a nsoro npa e ta on je ogbe okan a nro npa e o wa lokan wa be bawo la se le mi mo bi e get pe hen bawo la se le ya soto bawo la se le se
2: bibeli wi pe e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi
0: dariji
2: ninu adura oluwa oni
0: dariji
2: e ma so pe oluwa dari ese wa ji wa gege bi awa se dariji awon to nse wa
0: so de
2: wa
0: nse
2: so
1: na gege bi olorun
2: eh bi olorun so oba lo se dariji wa now te ba sakiyesi ti olorun ba fe ka ese wa si wa olorun ko se ni ti o wa laye onu so pe oro idariji ki kan se oro enu lasan ore ofe ni ore ofe yen ninu kristi lo si wa so ni gbogbo igba ti a ba ran ti awon kankan e je a ma ran ti pe bawo ni olorun se ndariji ni bawo ni olorun se tolorun ba fe ka ise temi sira mi fun mi sira mi lorun bawo ni gbe aye mi o se ri so mo pe ti mi o ba dariji omo ni keji olorun na o ni dariji mi tolorun o ba wa dariji mi nibo no pari rin ajo mi si tori yan po gba awon kan to yi wa ka saba ma nro e ru ojo ola ojo ola wa si ni pe nigba ti emi o bo lenu wa ta o pari rin ajo wa laye yi nibo la o ja si ibe lo jaju akoko ta ni laye yi kere akoko ta ni laye raye o lopin so ti aba ma ro ayeraye wa ibi ta nlo bi olorun se ndariji wa ni opolopo igba ma suru fun yan lati dariji lati ni okan re sugbon ta ba ti ran ti pe mo se se seni lo olorun o se si mi eyan ni question die yo se ran bi se ayen lowo
1: baba to bere bere keyin yen won daruko eyan awon eni ti emi ati eni ti ara mo fe bere bere won yen mo fe bere bayin sin ti awon ona wo pato because awon be pe awon ta wo wa se eni ti emi nko ateni emi ateni tara ona wo ni pato gongongongon ta le se mo pe igbese ma nwa ngba mi ti nkan to le to lagbara to ba sele teyan awon kin leyan le se ni sise ntele pe tin ba se bayi ma se bayi ma se bayi abi se a le ri awon ilana kan to wa be
2: be ni idariji a ma rorun number 1 ti eyan ba ni igbala teyan o ba ni igbala idariji o ro number 2 bi eyan ba fe dariji to to o gbodo sumo oro olorun kini olorun wi kini bibeli so omo wa kan lo laro ojo kan enikan gba iti e o wa fe gba iti e pada o wa ran ti pe bibeli so yi pe binu ma sese oro to ran ti yen o de mu okan e lole o de yipo de lo now o se se ko binu be yen ko se kan be si lura won kenikan kunu won emi e bo na ni so eni ken ti o ba gbe igbese idariji o gbodo mo kini olorun so nipa oro re number 3 o gbodo ran ti pe to n ba gboran si olorun lenu inu olorun o dun suna tori pe jesu wi pe oni omo eyin mi le yin se ti e ba se ohun ti mo pa lase fun yin so eni ti o ba le gbe igbese nipa oro olorun ko le se ohun ti olorun so bi yan ba de se ohun ti olorun so ko le jomo olorun so iru awon igbese yen lo la gbe then to ba ri pe o ni isoro ninu okan re o le pe elomi kan di jo gbadu apapo se ri ngba mi ti en ba ndado agba na o se se kawon kankan soro die so won to ba de lo mi foro yen lo te jo fo so ko ki se pe ke yen ma soro eni leyin tabi ke yen ma gossip ni mo soro si ba wa isoro yi mo ni soro bye bye kan baba n se mi ya jo gbadu apapo ton ba di jo gbadu apapo lori e yo rorun lati lift body yen ninu okan re ju ko ni kan ma da gbe lo so nigba mi ti yen ba ba elomi soro a tun ma ran yen lowo so awon igbese yen ti yen ba le gbe a ran yen lowo lati tete get over situation
0: e se buko a n pada bo leyin igba ta ba de lati Bible Society of Nigeria a to kan lu agba mi awon baba wa ni kale o kokoro ti mo de fun wa na eje a fi silekun ka wole a reti pe eyin ojogbo
4: ilepa egbe bibeli ti nigeria ni lati mu gbogbo awon idiwo ti ko fun awon eniyan ni anfani si oro olorun kuro lowo lowo bayi egbe bibeli ti nigeria ti se itumo bibeli si awon ede abinibi 37 27 languages ninu edegbeta o le la dota ide 550 languages ti o wa ni orilede nigeria bakana a nsise lori itumo ati atuse itumo si ede mesan lowo lowo o kere tan million ni ona gofa naira 120 million naira you know wa lati pari itumo bibeli si ede kan bi ise na ba pari laarin odun mejo ni tori na egbe bibeli ti nigeria npe o lati ba olorun dogopo ki a le ise itumo bibeli si opolopo ede abinibi ni orilede nigeria ki a si le ise ipese bibeli alafowoka braille bible fun awon ti o ni ipenija oju ati bibeli alafowojuwe fun awon to ni ipenija iti lati ran ise itumo bibeli tabi yikeyi awon akosise wa lowo e le febun yin ranse sasuwon ifowopamo si yi oruko The Bible Society of Nigeria, Zenith Bank, account number 10101109 50. Le Kosi, The Bible Society of Nigeria, Zenith Bank, 10101109 50. Ele Kosi wa lori ifiwe ranse lori ayelujara. info@biblesociety-nigeria.org tabi lori ikanni alagbata wa www.biblesociety-nigeria.org fun alaye lekunrere e pe wa sori ero ibanisoro yi 0815-909-4126 0815-909-4126 bsn amu oro olorun wa ni arowoto
0: e kaabo pada si ori eto iwo san rora okun 0708297 0501 fun to ku te wa nle lati ba wa da si eto ya mama wa ababa wa nkale fun woni bere
1: oda kilo de ti olorun fi fe ka dariji awon to se wa ati pe ki ni so ni se pe ta ba dariji yan so ni se ibasepo wa pelu olorun so le affect e
0: ejo mo bo hello lori afefe o
3: hello
0: e kuro le o
3: era sa o
0: yes aruko ya ti te tin pe wa o
3: Tunde Ajayi lati Ijori Ofe ti mo se ni o
0: Alagba Tunde Ajayi lati Mushin iba baba wa ni kale bere wo le fe fun won
3: yes sir lakoko mo fe koko ki awon baba wa ninu Oluwa wa so Olaniyan
0: Gbogbo
3: gbadura pe Olorun a so agbara yin dotun loruko Jesu.
0: Amen.
3: And fresh anointing je se se gbogbo ti ran la ngbadun. Pe mi wa ni ibere kan. Ibere ti mo ni wi pe bi baba yan, baba to bi yan. Ko pe yan kale pe eni bayi bayi ise mi o. Sugbon mo ti dariji. Sugbon yin omo mi mi o fe ki eni kan se pelu awon eni bayi bayi bayi bayi. Ejo kini yan le se si yen baba yan to be so nkan fun yan o ti ku so kini yan le se si yen te iyan iyan gboro gboro ti baba yan lenu ni abi ko se nkan ti baba ni ki yan ma se e se o
0: ejo ta sale sopo mo ibere ti okay ale sopo oya won ni ka ko da re le
1: won bo yin e ma ti dahun ibere won yi o ibere to bere yen emi kan fe bi yin tele e dahun ti mo bere lowo yin
0: ma wa
1: bere
0: ti mo
1: down
0: ni
2: okay ibere akoko te ko bere ohun ni pe kini pa
1: dariji kilo ni se pelu kilo le tolorun fe ka dariji so ni se pa ni pelu ibasepo wa pelu olorun
2: o ni se pupo pupo mo so ni ose to koja pe olorun lo bere dariji ohun to si sele ni pe bi olorun o ba se eto idariji animo tori pe lati gba isubu adama ti fa lati mu inu amunu bi olorun to fi ti olorun fi le niyan ku ni ogba ede ni ati gba yen olorun de ti pinu lati se itu ira pada wa nipase dariji nipa di dariji wa na iku ati ajinde Jesu lori wa yo je asan bi ki se pe olorun fe dariji wa so idi ti jesu fi ku fu wa ni lati ri dariji gba o se irubo fun ese wa so lai si dariji lati odo olorun awa fun ra wa o le ri dariji so idariji ta ri lati odo olorun lo mu wa pada to olorun wa ta fi le je ayan fe olorun ninu re lati ri igbala ira pada iwosan ati idande ku lowo agbara okun so nipa bayi oluwa wa so pe e ma dariji ara yin gege bi emi fura mi ti dariji so o fun pe ti a o ba dariji a o le ni ibasepo pelu olorun so idariji yen lo mu wa pada to olorun wa lati je ohun ta je loni olorun wa pase idariji yen ki ibasepo awa ati eni keji wa na le se kini ko le dan mara tori pe ko si ru dududu ninu olorun
0: bere keji
1: bi baba se bere eni to pe igbeyin yen won ni se nigba ta ba la dariji yan enji bi ere temi niyan o so o faye gba pe eni to ti se wa tele ko tu ma se wa se pe ale la dariji yan sin eni to payan abeni to se nkan to jiyan ni nkan se ka tu silekunde wa fun pe ako tori baba ye bere pe ki baba won to ja pe eni yi mo ti dariji o bo e wa e so ra yin e ma mo mo so se adariji yan so tumo si pe ka tu pada eni ka lo ma ba won sere pada ka ma ba won je ka ma ba won wole ja ka silekun fe eni yen ko tu wole wa ba wa again
2: now ona meji lo pe si mo se so le number 1 teyan ba je omo olorun tooto ti eni ta dariji na je omo olorun tooto ko gbodo affect ibasepo wa mu which means pe a gbodo kun nipin ya tori pe bi eni keni ba wa nu Christi o di eda titun gbogbo eda to wa nu Jesu ara kan ni won so ohun ko won si ye ko ya wa ti a ba ti bara wa so teni to se toro dariji teni to ta se si to dariji ko ye ko kun di ibasepo wa lowo pe ki ibasepo wa o le lo tori pe kini mo soro kan le kan pe ohun ko to ba ti ya wa laye o ya wa ni aye raye ni agbon yen si se pataki gidi gan to ba wa se pe alai gbagbo ni isele yen sele si a ma need that to study ru eni to je ki kan ti ba kan si lekun wa sile fun anybody just anyhow to pe ko ni ru emi ta wa ni eni to ni emi ati se wa ni bi a kan so pe mo dariji e je ma ba se lona lo tori pe yo tu se ju be lo ta ba sora so agbodo so agbodo fi odi won si ru ibasepo ta ni ti o fi ni ma fun wa ni edun okan abi ogbe okan now yato si yen iru eni ti mo baba won so fun pe lagbaya ba ise mi o mo ti dariji o sugbon ma ni kankan ba se o omo olorun o le tele oro yen to wa pe omo olorun to to ni ko le tele ru oro yen ko bere kini bibeli wi bawo ni be se pe ka dariji iru ese wo ni won se ra won awon omo ko ni eni yen se baba no se baba lo ti ku yi tawon ba wa gbe eru baba to ti kuru ti won tun ku sinu e ese di meji ni yen so fun omo to ti ni Kristi nu aye re ko bere lowo Olorun Oluwa kini kin se n toro Olorun ba ni o se ni ko se
0: e se wo je n gbe ibere mo se n bo lori oro yen o e le olori afefe o e ba gbo soke o e ku ale yes o oruko ya ti bi te tin pe wa
3: eni Olorun mo ni o mo ko ko ko ya la jo mo fe to re ti kankan lowo baba wa ni ninu Oluwa
0: won gbo
3: ejo ejo ti yo ba se be boya yo se kan fun ya
0: ah e gbe oju ke tu wa pe se ti gbo boya ngba ti owo ipe ti won lo boya on lo safere lo lo lo re atebun e won tun bo gbiyanju lati tun wa pe 07082970501 baba wa lori oro arin yen sa eni to je bi eni okan Olorun Davidi o gbe ru igbese ti ibe ti bora tun de bere o ni simei o bu mi ni ebu to ye pe ko si ebu ara ti o bu mi tan o ni mo ti dariji o sugbon wo Solomon ma je ki owo ori e ko lo si isaku pa lalafia di pelu e ma si Leslie ni itun me ni so mo na fi ogbon ati ogbo ori e na o fi knock si me dan ejo sa boya gba ye ko ti se born again sugba ye jesus la wa yi a ma da gugu na papo
3: hello
0: lori a fe o
3: hello
0: e ko le oruko ya ti se tin pe wa o alagba ajani olaleye ruben lati okay sir won gbo o forgive and forget. Oda. Hello. Hello.
3: Ekro
0: le oruko ya ti tin pe wa.
3: Mr. Sunny Rashid ni o lati bese koro.
0: Mr. Sunny Rashid lati bese. A baba wa ni kale o, kini bere yin?
3: Ati mo Olorun atubo ma fi fun oye ati opo won.
0: Ami o.
3: Ibere ti mi ni pe o to eni ta daddy ki. Gege bi nkan ti officer baba yin so. Ke yan forget and forgive. But to ni to hun yen to ba si wa nse nkan yen.
0: O tun repeat the same thing to be your new. Oda, and baba an gbo won ma ko meje papo.
2: Ibere akoko yen.
0: Ibere akoko, won ni forgive and forget. Bi tun se se ki yan gbagbe.
2: O se se fun yan lati gbagbe. Nigba mi ko de se ko rorun lati gbagbe. Sugbon ohun to mu idariji peye ni pe ti a ba dariji yan bi a ba pada ranti ka ma ka ise yen si eni Olorun mo eniyan le ran ara ni wa so o ko si awon kankan be ti o se gbagbe ko rorun lati gbagbe sugbon idariji to to ni pe nigba ta la dariji a ka ise yen si Olorun mo to ba se pe ni to wa se wa yi ohun ta la dariji fun o tun wa nse o tun se iru eniyan ni bibeli ni pe ka ka se alai gbagbo alai mo kan so awa fura wa need that is sure
0: lodo
2: e
0: o map to mu wa dese
2: mi so da ko ni mu wa dese mi a fe ko se wa mo o si fe se wa awa la mo irin ajo wa laarin awa ti e sugbon ninu okan ti wa e je ka gbianju lati yonda re ka gbianju lati ki Olorun fura re lo kan pe ayonda e fun anfani ti wa ni mo ma nsoro kan teyan ba se mi tin ba dariji mi ise eniyan lori ara mi mo se lori be mi se ri dariji ni e tori pe ai dariji emi ni o affect ju ohun gbegbe aye ti e lo
0: o le ma o le ma ro
2: sugbon emi to se ti ma ranti tinu mi o ma baje emi ni mo nje poison so timba ti ri from that perspective yo ran mi lowo lati le lay it off and let go so oluwa de ran wa lowo
1: bawo ni ai dariji nisin teyan ba wa ni ohun le dariji eyan bawo so le dakun ohun ko ohun so le da nkan sile boya nipa ti ara ni nipa ti emi ni nipa ti ilera ni nipa ti eno gbogbo ona
2: ohun to le da sile po repete
0: mo bo sa ke to wa meru le sa e ja gbe pe ina lori afefe o ta lo wa nbe o hello
3: e kro le fa
0: oruko ya ti bi e tin pe wa
3: oruko mi ni Olayinka Henry Alashi
0: Olayinka Henry
3: Alashi
0: lati mo le tin pe
3: lati musin
0: won gbo yin o
3: support yi pastor ni idari ti ma mu ni rin ajo ni idari ti ma mu ni te si waju ni ko ma ba to ni kan mi lokan ko ni raye fi rin ajo e ko ni idari ti si wa e je ki si ile ki sa ti ju mo wa ni bi se ki sise ti ti na kan fi bere fun mi ko ni won fi bere ni osu akoko mo lo be ni mo sha maye fun o lo ro ga o lo yoga titi fun odun kan ati osu mefa nigba to sun mo ni ejo won ba ti mi do ile lo pe o be mi o ni kini suru kankan emi o gba mo ni rara ni duro mo lati gba ti mo ti so fun ke so foga e so foga ogo si le se wa ni duro bi mo se ba ti mi do ni mi mo bi egbo ka so se gbo ko ba pe o ni ki pada wa lo fe ba mi so o lo ti gbo nkan to se le mo de pada wa o de mu mi bayi o mu mi pada si bi se o ni ki mi re se ki ma se lo o ni to ga ba de wo ba so mo ni ki lo ko ki ni de mu o ga mi rara e je ko ma si se re lo nigba to ga de o ga pe won bi nigba ti mo se alaye fun won
0: e ba se papa pa tori akoko sa
3: kia kia kia kia kia o so fun mi so fun mi so fun ki lo de to so fun mi a je do bi iya to wa won de ko na mo je fi dari ti mo dari ti o ya to se se wa lati ba yen ni won
0: e se e se be ni o e se fun moro yin sa o ti e ba nla ipenija tabi isoro to ntinu okan yin wa e nilo enikan lati ba soro e le kan si le se egbe bibeli ti nigeria to wa ni arowo to yin tabi fun alaye lekun rere ete atejise yin si ori ero ibanisoro whatsapp line yi 09026339945 lekan si 09026339945 nibe ni o ti ri ona bayo si isoro to nti inu okan yin wa e ja lo si Bible Society of Nigeria a npada bo
5: Bond 92.9 FM karawo pa lo kaju The Bible Society of Nigeria. We are committed to breaking any known barriers that make the Word of God inaccessible to people. The complete Bible is now available in 27 Nigerian languages, while translation and revision are ongoing in 10 different languages. It costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide free Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the word available.
0: E kaabo pada si ori eto iwosan rora okan ko to di pe a n sun kere kere lati dagbere lori eto ise lola n baba wa se fun wa lojo teni yo ibere ti won bere leko yen e ba da won esa
2: awon anfani to wa ninu idarijipo number 1 o ma n fun ni ni alaafia o ma n je kiyan ni alaafia
0: ara fuye
2: tori okan to ba n gbe iwuwo kaakiri emi yan o le pe number 2 o ma n je ka wa na fura wa ri idariji gba o ni alabo fun ni awon alaanu tori won ri anu gba to ba sese fun awa lati dariji elomiran o mu irin ajo idariji ti wa na rorun o ni oluwa darije ese wa je wa bi awa se n dariji awon to se wa so tawa o ba dariji awa na le ma ra anu gba number 3 idariji ma on fi han ninu aye wa pe olorun sise ninu aye wa pe emi mimo n ba wa gbe tori pe eni to ba n gbe igbe aye bi ti olorun yo ran lowo lati se kini lati mo bo se le ba olorun relate so idariji a ma mu wa sumo olorun a ma mu okan yen fuye a ma mu inu eyan dun a ma mu ayo wa sinu aye eniyan a si ma je ki ibasepo laarin awa ati awon ara ku rorun tori pe ta ba le darije ra wa ibasepo o daru yo si soro fun wa lati bara agbe lalaafia
1: eni tori awon to wa nle ta ba re eni to boye o ni ogbe okan tabi o n gbe idariji lokan o de fe dariji sugbon ko mo bi o se ma bere to ma ti bere tabi bo se ma se latoju yi bawo ni kini keni yen se
2: ege mo se so lekan ki eniyan gbadura lori e
6: on fm
2: number 2 ko fi oro yen lo iranse olorun to le counsel ko fi oro yen lo won a le gba ni moran igbese to le gbe nipa be yo le ran lowo lati mo to e ko se tori ngba mi ten ba nda isoro gbe eyan o le da sotan eh abi t'olorun ba ran yen lowo ibi teyan o de mode awon kan mo ju be lo so imoran ma ran yen lowo lati gbe igbese to ye nigba to ye
0: e se pupo oro le ti gbo iro eyin ti e wa nle alero e pe lati ijejo titi di ose yi ati fi ori igarijiti o wa ku si owo wa pe iyawo lo ko si wa won ti tu ogbe wa ninu won ti bu orisirisi n to le mu ogbe jina sokan wa o ku si wa lowo lati ba pesin rin ajo nipa ti idariji e se pupo mama wa iyawo pastor Ruth Akonde ati baba wa ninu Oluwa ranse Olorun alaye pastor Johnson Olaniyan so tun ni ojo mejo pelu ase Olorun brikis ba fa bibo re seyin ka tun pade emi omo yin aburo yin ati arakunrin yin ninu Oluwa Michael Oluwafemi additional JP Mr Bible lo dagbere fun wa pe iwo san lora okan Christy yo la okan wa koja yo si bo roturu aso ojo egbe wa o dabo loruko Christy

0: aki wa lekan si ori eto wa ifowoto emi eto wa lati Ekwa Church Agege number 7 Coca Street Olufunmilayo Boston orile Agege o si je eka ile ise ti Radio Elwa ti a fi die kale si ilu Igbaja ni Kwara State
1: Olisola Olariwaju ni oruko mi Oluwa yo gbo aniyan gbogbo wa yo si gbo adura wa loruko Jesu eyi ni ojo isinmi akoko ninu osu kesan ninu osu titun ti a mu yi ero rere loluwa ni siwo olugbo mi oluwa yo se o titun mu aye eni kokan wa pataki julo ni osu titun ti a wa yi gbogbo n to ti sele seyin gbogbo n to ti sele gaga bi iwe Isaiah ori katalelogoji ese ikotan dilogun ti so o ni emi o se o titun ye u jade e ma se ranti ohun atijo tabi origba ni mo mi ma n to ti la koja lati January sugbon ninu osu titun toyin oluwa ni kin so fun pe o ni eto re fun aye re mo gba laduwa iwo olugbo mi ipo kipo to wu ko wa ohun ko to wu ko ba ti la koja ka mo eyan ti e ti site ka ti condemn e be nkan to da o le jade laye e mo mo gba laduwa pe loruko Jesu orere yo jade yo soju awon to npege yen yo soju awon to wi pe o le make e mo lai lai loruko Jesu Kristi ire aye e ogbo aye e yo soju awon papa awon papa yo wa pada dupe awon papa ki o pada wa ti ope fe oluwa nitori ohun to oluwa yo se mu aye yin loruko Jesu oluwa wa amen a fe ka fun wa ninu iwo orin Davidi orikeje adua la ugba loni ninu osu titun ti a mu yi lati dupe lowo Olorun ati lati fi aye ati okan wa le oluwa lowo ka won eni bi mo se faya orin Davidi orikeje ese ikini ati keji oluwa Olorun mi iwo ni mo gbe temi le gba mi lowo gbogbo awon tin se ninu nibi ni si mi ki o si yo mi kuro ki o ma ba fa okan mi ya bi kinun aya perepere nigbati ko si olura lowo gba mi oluwa ni mo pe akori adura ta fe gba gba mi oluwa oni saamu lo so ni oni oluwa olorun mi iwo ni mo gbe temi le ako saamu yi eni to so ni je eni ti an je niya ani lara an je niya ko si reti foka e o ke pe oluwa olorun ara o wi pe oluwa gba mi oluwa gba mi oluwa gba mi iwo ni mo gbe kele mi le gba mi lowo awon ti se inu ni bi ni si mi ki o si yo mi kuro lowo won ki o ma ba fa okan mi ya bi kini o wa ya perepere ti o ba soluran lowo iwo to n gbo mi loni mo gba laduwa loruko Jesu gbogbo agbara to n gbiyanju lati fa okan ya perepere loruko Jesu oba ti o ni saamu ikepe olorun to da aye ati orun yo dide yo gba o loruko Jesu o wi pe oluwa gba mi iwo ni mo gbe temi le oni saamu o le fi owo soya gege ba ti ka ninu orin Davidi orikeje wi pe iwo ni mo gbe temi le o pe oluwa bi eni to mo o pe oluwa bi eni to oluwa naa mo tori o mo oluwa oluwa si mo ohun naa o le gba mi iwo ni mo gbe temi le se iwo naa le so gege bo le fowo soya looto ati lododo pe oluwa lo gbo kele o gbo kan le nkan mi oni saamu wi pe iwo ni mo gbo kan mi le gba mi o gba mi oluwa lowo gbogbo awon to fe pa okan mi hun lowo gbogbo awon to fe fa mi lokan ya oni wa ya perepere bi kini hun nigbati o ba si oluran lowo oluwa dide iran lowo mo gba laduwa mo gbo olugbo mi loni oruko Jesu bo ti n pe bo ti n gba bo ko ba ti e mo tele bo ba ti e ti gba tele bi o ba ti e ti le pe loluwa e tele gege bo ba ti e ti le pe pe iwo lo gbo kan le tele o le se loni igbese to ni lati gbe ki se n to nira o pe Jesu oluwa tokan lo ti n fenu so lo fi okan gbagbo gba mi sinu ijoba re Jesu oluwa mo ko ese mi sile loni gbogbo awon iwa eka gbogbo awon iwa eto to wa nu aye mi mo ko won sile dari yi mi koruko mi sinu iwe ye mo ma oluwa mo ma olugbala lati oni lo oluwa sanu fun mi o to ba oluwa so ni o ba so ninu adua o ba so ninu ohun gbogbo nipa be a gba e sile a ko oruko e sinu iwe ye iwo na o le pe bi oni sampo oluwa iwo ni mo gbo kan mi ni gba mi gbogbo awon to wa fe fa okan ya bi kini hun yen olorun alaye fun ra e a dide iranlowo oniruru awon nkan lo le dabi kini hun to fe fa wa lokan ya elomi ohun to dabi kini hun to fe fa okan ti e ya ese ni agbara ese o nilo lati pariwo si Oluwa Oluwa gba mi ko tu mi sile gba mi ko da mi lide lagbara igbekun ese lagbara igbekun ini lagbara igbekun osi ati bebe lo nigba ta ba nsoro nipa itusile itusile ori si merin lo wa ninu aye niyan itusile kuro ninu ese ese o ma nko ni nigbekun o ma nko ni leru so fun Oluwa Oluwa gba mi o gbadua o ko ese na sile o jeun e agbara mi ma wonu aye e o ni ma dese mo agbara ma dese mo wonu aye e ipele akoko ni e ipele keji o le itusile nipa iru ipo teniyan wa bi o si bo ba ba yan mule bi egbesu ogun aye lo ma fe da oni ruru wahala oni ruru si dese ta ibi to bara ipo to wa to ni fe si rara rara ti o ba lara mo rara awon igbekun nla ni o pariwo o pe Oluwa Oluwa gba mi iketa o ni igbekun agbara okunkun awon agbara okunkun wa agbara okunkun nbe ṣugbọn iroyin ayo be ni pe agbara Olorun ju ti agbara okunkun lo te ba so nkan mi ta ri awon agbara okunkun pa won elomi se sa

ni ma to ri olowo loni ni ma to duro bi kene loni sinu aye olorun to gba awon isaju olorun to gba wa na lo wa gba okunko olorun to gba awon ti lo bi beli to gba awon ta wa ni aye loni ta je eleri ni to to pe agbara olorun wa sibe the battle is over hallelujah lord ko jesus ni o sele siwo na loni me ma ti wo na la koja to ti je ogun to da bi kene aye to fe pa emi re ya ti o si oluna lowo olorun o to ide iranlowo ko ide iranlowo si wo na loni ki anu ko fun ko ka yin bale ki lo yin ndo ka yo yin ku loruko jesu agbara ese ko to ni agbara lori yin agbara okoko ko ni agbara lori yin loruko jesu kristi gbogbo idokoko mani ti satani ni o lati baye yin je gbogbo idokoko mani ti satani ni o lati fo aye yin tutu mo gba ladua loruko jesu e ma gba isegun loruko jesu e ma gba isegun e ma gba isegun ma gba isegun ma gba isegun ma gba isegun ma gba isegun ma gba isegun ma gba isegun iwo ta ti ale mo to ti ro pe o le bo ninu wahala to ro pe o le bo ninu ila yilo iwo to te ti dodo ale to ke ti e ko ti bale ko joko ko ma je won mo o si to nawo lori awon omo yen na ni o wa fe dabi orisun ibanije lati ni lo loruko jesu pelu agbara ipe loruko jesu pelu agbara kristi pelu agbara to ji jesu jide nipo oku loruko jesu kristi ma gba iye ma gba iye ma gba iri otun gba iri otun gba iri otun gbogbo awon omo ye to dabi orisun ibanije loruko jesu lati ni lo lati ni lo mo te wo di orisun ayo ninu ile yin o di orisun ayo omo ye to tu koja ti o tun pass ye mama abi baba ye e ma ro jinna e gbagbe e fi omo ye lokan ba le je ko mo tori yo pada wa fi pa itan pe eyin na o wo pe ah nigba ye mi o be ma gbo me to le pada jo mo gidi o loruko jesu ko to ku wa je won omo ye se okan ya bale sa fi lokan ba le ko to ko won ni bi e se ma dani a to ngun le je o to ko sa loruko jesu e to ye experience ikuna tori o ni ikuna ti o ri gbe ninu to ni se pelu ako idawo lo ile iwe giga loruko jesu okan ya bale e o ni na na danu mo olorun ato itaye yin ko loruko jesu okan bale lori be ko se be iwo mama ye to ti gbo wa laje seku to wa sa koloba koloba kiri gbogbo gbese nbi gbese lohun gbese nbi gbese won ma tun fe se ona won lo tun fe je shop to to ya won gba loruko jesu mo gbadura ona abaye o nibi ti won na o ti e lero ma rora e pin ma pokunso ma je ma je le ireti wa iwo na lo ma pada je ri ayo in fact igba nbo ki won na pada wa ma gba awon to fe se be ni won pe ti mami na ba so fun e pe mo ti la lo e koja se won na le gba mu bo loni loruko jesu mo gbadura ibi giga ile lori aye yin o de be bo ti wu ki satani ko gbiyanju to ko ti ko satani ko gbiyanju to loruko jesu kristi e o ni subu danu iwo mama ye to la isan koja aya gbe te ti nja pe se kini kan ni o pada pa mi loni loruko jesu o le ku ni ko ni pada pa e eri ayo ni o pada je loruko jesu tori asiri aisan yen oluwa tu etitu nikan ko yo fa tu ko laye e ti gbongo ti gbongo okan ya bale loruko jesu e o ni nda mu loruko jesu e o ni nda mu awon oko e o ni nda mu lori aya eyin obi e o ni nda mu lori awon omo yin eyin oko e o ni nda mu lori aya o ni nda mu lori oko loruko jesu kristi awon omo papa won o ni nda mu lori awon obi won won ri be ko se be eyin obi na o ni nda mu lori omo okan ya bale alaafia yo joba ni orile ede nigeria yi okan wa bale a o ri itan to da pa loruko jesu a o ni ani to a o ni ani seku loruko jesu laipe laijina awon ti lu oba papa won wa ma wa wa wo iyanu nla ti olorun se ni orile ede nigeria okan wa bale alaafia yo joba a o sun a o fori ejika awon eni bi won ni fa pa waya tori iranlowo ma de a o ni wa gege bi orile ede ti o ni iranlowo ni gbogbo ona olorun to ni iranlowo lowo olorun to ni wo agbara ni aye ati ni orun loruko jesu yo gba koso ni gbogbo ona okan wa bale okan wa bale okan wa bale gbogbo eto gbogbo gbogbo eto gbogbo ta ti wo lona ireti pe ireti okan yo de loruko jesu yo de ba wa a o ri a o je ninu e awon omo wa je ninu e omo omo wa je ninu e loruko jesu alaafia yo joba igba si mo lorile ede yi ta o rin irin ajo loru lewu ago to wu ko wa a o si de be lai beru lai sojo asa ti se be na nigba kan ri yo pada ti be okan wa bale inu wa yo dun ayo wa yo kun o la yo si iwe ranti ka ni kokan wa si rere o ri be ko se be o pe yin te n gbo mi lowo.

baba ti di baba laye awa na nsise na o ke ni baby ni o ye pada je ran to je ni lo zero one doctor to je lale ko ga mi to sure bro ga mi no latif ogusoya no ni ku se o o si mora lati le ise ologun ti wa pelu mi alumai ti wedon

kana lati le ise ologun ore mi pataki oga mi ebe mi ina nke ko ma je ni kono na ba lo dagba ire ni awon ko ju lo e mo to ko lana ba mu nbo wa si bi ise baba ko wa be si ni soro nu moto moto gboro gboro ni man ti ba wo awon costa yen ba won taja ba to n taja lo ba ni ewu lo n dagba ju nu moto o to wa legbe mi ti en wo n ti e ku soro okun okun baba yo da nkan kan mo ba wo ikiti wa lagidi die ma binu o ikiti ma loga wa ajara mo ni jaya ti wa ta to ta o n ti fe ta to oro ba ni owo ko lo mo ju e lo oju mi loke ba n da si wa ni oda egbon mi egbon mi ba lo idagba eni kan ju e lo lati le ise ologun o si mura ni ki won ba awon ki gbogbo awon cosmate awon won ti Nigeria Army won ti 1A 10AA 10NA oni awon se ayeye odun kerin dilogun leni o irin ajo lati le se ologun ah oni ko roro what is 65 RRI God bless Nigeria lati le se ologun ti e lagbaja amikan tometin keja o si

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم أرو دودو akonse eto ta gbe kale ile ise radio bond fm 92.9 lati ma to imole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyin ta o ma gbo lati ni alquran ati hadith anab muhammad oro dodo 30 minute program ni le meji lose ni gbogbo ojo saturday lago marun owuro titi di ago marun abo owuro bakan na lojo sunday ago mefa abo irone titi di ago meji irone insha allah ta lo so ni gbowo re baba wa ni alaye luwa Baridu wanu lai, aki olu te fos, olu weko baba fuwad. Kono mwaba na, padi sonye son lori, kusi deke midigu, ati alafi akubani jetimo. Ema padi a wafa, tiyo mamba wa soro, nipa ores islam, ekwa al-Quran, ati suna nabu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ati dipelo wa wanashe, leshe radio ijoba akpapo, ileshe radio Bond FM 92.9, ati hugwa wanakosu, tiyo fia yisile fuwa kotu yutu no, fuwa na yile kurere, ekwe
2: 0802 84 8 3735 0802 84 8 3735 Oloko ti won ma se atileyin to gbopon fun lati le je ki a mo iro iyato si ododo ki a si ma mu ododo nu ni gbogbo igba ki a ojo wa ko le ba ni alaafia Sheikh Yakub Abu Abdullah na ni won ma nda wa leko lore kore niko bara mutela odokun ti ajo ma n se sira won lori eto ododo yi Abdulwan Sayyid Salahuddin Oruko ti emi je Sheikh Yakub won ti wa bi gege bi ise won bismillah ya Sheikh
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ninu awon eto wa oloko joko ti a ma nse lori eto yi awon Sheikh ti da aloko lori ofin eleyi ti o ro mo awon idajo awon isele kan nipase bawo ni ati ba anobi mi to fi dori oro modi eleyi ti won ni lori sojo bi abi apere ofin ofa igba pe mo ni le se bibi ti oro a black film anobi muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa je jade ni re awon aso nigba ro pe ofin yi Now, ni o si ma toka si pe enikeni ti o ba se ilu ni o fi iya je ni be labe ofin a ma wa soro lori jogu justice idajo latowo ara eni oju ni islam fi wo alaafia wo ni ma nbe ninu ki a fi aye sile fun awon alase lati ba eni ti o ba ta ipase ofin labe ofin orilede kankan anfani wo ni bẹ́ẹ̀ oju ni islam si fi wo fi ma fi ọ̀rọ̀ sí ẹnu àwọn aláṣẹ àti olórí nínú islam bismillah ya sheikh
3: alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adupe fun olorun ba lekan si
2: alhamdulillah
3: adupe fun olugbowo eto yi wọn ba ridwanullahi arimu akiolu the first kọlọm subhanahu wa ta'ala ko ba gbalo won
2: Allahumma amin
3: gba to tun duti to ina lona ka bi lona mi ran jazakumullahu khairan
2: amin
3: es islam je sin to na ba subhanahu wa ta'ala ti o bi kale gege bi ilana es la n pe es na lo lohun ba n pe ilana wa ni ilana ni pe n ta to ta ma fi lo ba lohun ba subhanahu wa ta'ala besin yoba ni akirin ki
2: ori wa mi
3: ba se wa rin tori wa mi e wa kun sona meji yala amamarin ni pa momo se nkan ni gba ta wa momo se nkan nkan ta wa se wa pada ja si aburu gba mi amama o wa pada ja sa aburu meji islamu dasi se du po ninu gba ta won yan so pe enikan se nkan kan ti o da awa bawi esin fayile kabawi nbomi ibi kan wa te si o faye le kabawi ibi ti esin o faye le ka ba wi ibe ni akole oro wa le ti nse idajo ofin lowo ara wa idajo ofin lowo ara wa idajo ofin lowo ara wa wa je iti oni se pelu tawon le bo pe ni capital punishment ima ti ya je ni ni to kan pa ni fun ni capital o kan pa debi pe o gba emi so oni o le ni emu o ti jale inu sharia islam ile ofin esin wa ta so pe muslimi ni wa olorun ba si ni a ngbo oro si lenu anabi ni olori wa to to wa ba se ma se sallallahu alaihi wasallam ta ba mu eni to se aburu ta ba eni to se aburu nta akoko bere ni pe iru aburu wo lo se olorun ba subhanahu wa ta'ala oni wa ma kana lil mu'min qutasimu min kan lokunrin wala mu'mina abi mu'min lobirin iza qada allah wa rasuluhu amra tolorun baba ti la ilana kale pe bayi ni ke se ma se wa rasuluhu arabina de bayi ni ke se ma se an yakuna lahum al khiyarat min amrihi kene ko so pe but e wo ele koja la je ka seju le bayi amma ya'si allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina eni ken to ba fi le ko tolorun ba ati nabi sallallahu alaihi wasallam ro eni be ti se kini ro eni be ti o ti sonu ni o fi yan si ni pe tawon yan ba se awon ese to ba wa labe ese to kan pa to je pe ijiya na kan pa ki se pipa nikan o ti ijiya na kan pa o ni nana ti islam fe ka gbigba ile na koko ni pe ta ba fi le mu eni ti o se aburu yala o payan abi o seun to pada di pe eni to se fun oku abi o jale bo se wa jale ngba mi o le mi le paya ki se popa e bayi pe ise to se nkan to se yen eni to se fun gan eni ya le ro o le ronuku ati gbogbo e lorisirisi o fi akoko o ni pe iro eni be agbodo tori pe ilu ti o ba si ofin
2: ko
3: si ese nbe ta pe islam la se fi wo pe kini islam so kati bere pe ilu Nigeria bi apere awon oru awon ese kan wa to je pe gbogbo to ba se le ko kere to e gboro fi to ijoba leti ijoba o eni bayi o se bayi se ri nkan te so yen pe mi yen se ijoba lo mo wa so ofin to wa lori e ejiya to wa lori e ati aforiji to wa lori e ngba mi ofin yen ijoba so pe ele o kin so le e fi le ko mo lo ngba mi ijoba so pe o le lele ama o le ti ese to ja yi to se yi o ko lo se community service ni ko kan lo gba ilu abi ko lo ma fo aboni bi kan abi ko lo ma ran awon adugbo lowo ni esin wa lori e na islam na so be na be si ni ibi wa to so pe ijiya ni pe yo se bayi san bayi gege bi itan rokoba an bo wa sinu alquran to na ba so be yo se kini yo se rokoba yo se awon itan kokan ile to ran yen an bo wa sinu nkan ti islam so lori ebe nigba mi o le so pe ijiya to ma je lele o ma je ya bayi ijiya le wa pin si meji an naqtuluhu e to se yi o an nafsi bi nafsi ni o se bayi o gba emi eyin na gba emi ti eni ta wa lo ma gba emi e ijoba lo ma so be kin sara ilu kin se yan kin sa mole bi eni ti nkan se gba mi a ni ele to se yi o emu ke jeniya ama e gbodo pa gbogbo ile papata ni islam na da si islam ti so ile ta so ka ti to mo pe yoruba ni wa hausa ni wa nigeria ni wa islam ti so be ka to mo koda olorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba so ninu alquran alkarim ka le mo bi oro awon kan ta nse ati ba se nse olorun ba oni te ba lo sin suratul baqara allah subhanahu wa ta'ala in suratul maida na o wa nbe tori pe ni akoko abila ti qabil ti ton won ti orin le yen won se abur fun olorun wa ni pelu abur te meji se fun awon yi o olorun ba ni a'udhu billahi minash shaitani min ajli zalik pelu ita se fun awon meji o katabna ala bani israila awon israila ti gbogbo wa na wa pada wa wa leyin won yi pe annahu pe eni keni o man qatala nafsan bi ghairi nafsin to ba payan la se pe ghairu nafsi o na payan ni aw fasadin fil ard abi shi baje to lagbara kan lori le fa ka annama qatala nasa jami'a bi gba to je pe o pa gbogbo e dada mo kan pata ni ibi to lo fun pe e mu yetan e kan lupa olorun ba ni pelu pe ti e tele lana te tele to e ke tele te fi lupa yen nigba te ti pa gbogbo e dada mo kan pata ni come na ya ha e wa feel e pe we o se bayi e fun joba eyin da sira fun kein ma ba ti yin lo ka annama ahya an-nas jami'a bi gba te ji gbogbo me dada mo to e ma gbele aye afi yin le a se kini o a pa yin ni wa qarja tu mursalun bil bayyinati thumma innaka kathiran min ba'da dhalika fil adil la musrifuna olorun ba ni to sari gbo le ta so yi o a fi ko eko eyan ma dada mo leko ni amu ba se so o innaka kathiran minhum olorun ba ti je ka mo polo duwa sai olorun ba je ka mo pa won kan ma ya ka ba ni eda to ba di gbeyin aye olorun ni pupo nu awon eniyan ele ta so yi o ba'da dhalika la yi ba se so yi o awon ni lori le la musrifu won ma koja la pada lita lita so won ti je ka mo pe awon to ma koja la na wa leyin ta ba se wa si fun won bayi ni ke se o e ma se bayi awon isi ma to ma pada koja ta ma koja la ikoja la yen lolorun ba subhanahu wa ta'ala katabna la bani oda bi pa to te akoka bi pa to kana ka anna ma qatala nas bi pa te pa yan ni so ini sharia islam e won ni ikoja la ni yo ba ni ta se agere oni ka gba emi kan bi gari nofsin ti o se pa tele lana nke ngba ti won na pa yan o ya ka pa won na rara kodra olorun ba subhanahu wa ta'ala tu so inu alquran surah mi olorun ba subhanahu wa ta'ala surah maida pe wa idha akhadha mithaqahum la tafsukuna dima'akum atun kilo fun won e ma ta eje le wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum e ma si ma le rayin kuro le debi te ma lo pada rayin bode te ma pa rayin ثم أقررتم وأنتم تشهدون بقول يا سيدي كان إنه قرآني وأنتم تشهدون سنجاني سكونوا ما بسوا بي إليه وداو ثم أرمى ولاي تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقكم منكم من دياركم بقول يا سيدي نا أنا كنشي نتكيني ونشي نباراوان ونشي لرانكو ونشي ونشي نباري أوني بودي بقول أبو رباي أولو أباني أنا كنشي نشيو أما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أما يسنتوا gbogbo en to ba gbogbo toro lohun oba ali tanabi sallallahu wa yasauna fil ard fasadan abon shi abusi lori e ayaqulu ona wa ni pe te ba ri awon to je pe eyin joba wa mu awon to je pe awon na koja la won pa yan won se jungle justice olohun ba ni awon na ni ji ate ma fun won ayaqulu awon na o se ba pa yan ni eyin e pa won
2: la ilaha illallah
3: abi ke se kini ayusallabu abike so mo agbelebu ke agbe won si tagbangba a o takto adehun wa rajuluhum min khilas abike mo won won kan kege ewo tun kege ese osi ese alafia kege
2: nta se
3: a yu feel fil art abike le won kuro nilu pe iwo pa yan niwo itubo to won ba so fun anbe ni pe ninu asin wa o ko si jungle justice nbe olorun ba so pe e ri pa yan afi te ba mu yan to tele la no fin te ba ti wo mo en to tele la no fin ofin la wa so ona mete tata so yalla ka ona so pe o pa yan ni o anas bin nafsi en to ba pa yan ke pa ona ni ofin lo ma pa yan ki se pa ara du ki se pa ara dugbo na ma ni emu e so taya si lorun o ya emu epo wa e lo yo ninu moto ni moto won te tin saburu kan be kan lojo kan ton yo bi kan fe fa ipo ni moto o ba la na
2: la
3: ilo mo fa o fa siga fo ni fa fa kan wa legbe o ba la na won tun jo moto ni moto na gugo ba ku sa lo en to fe pa gan ti sa lo
2: la ilaha illallah
3: tori pe aburu fun ara e na ma n bi aburu ni na aburu ma n bi aburu ni eni te ri te mu islam ni e mu ke ju fun joba te ba ju fun joba ijoba wa tele lana to ye ki won tele li ori e ta se n bo wa be yen awon ma mu awujare wa eni ta ba ti fun awon olopa oya ko ma release e ni erakun orun ta lo wa ona olopa ni tori pe olopa lo wa ni ofin lati mu agent ye ki iya je iya ta si so yin de ni meta ni yalla ko se community service pe awon se gboro se adugbo ko se abi ko san fine abi ko jiya pe ya pipa abi to suma pipa ko jiya won le lomi o ti wa lewon for 20 years won pada release e o si jade na ni yen ni ka lo ti ku ni kan ma se ni o ye kan se ta zero ta zero no lo ba ni ki meta ta wa fun yala ko san wo tan abi ko sise to sumo pe o ma mo pe ah ile to nse bi apere kan mo yan kan to lagbara ladugo to wa saburu fun yan kan awon ni ko ma lo gba titi gba adugo yen se ko ju ma ti iti ju yen gan lo ba fe ko fi ori pe wada ni ta ba tun mu leyin ko se awon aburu to tun wa lagbara gan to wa ke ku pa ni kan de pa na ni ijoba lo ma se yen bi ijoba ti ijoba ma wa se yen awon yan tun wa wijade wa pe awon yan wa lewon re pe ton ton pa yan lati mi awon pa awon kan fi won se won ni se re awon gan iku bele iku gan ni gba mi ile iku gan e won gba ton fi yan se won ko ya wo ma lo fara sisi bayi odun mewa ogun odun o ga ti fe ku sibe ton tele tele gan no joseph
2: arun telo mi gan gbe jade kuro nbe
3: ni be gan gan ton wa re ko to jade gan telo mi ba ton ba yi aburu gan gan gan seven tori na islam o fa igba ka ma se kini ka ma pa eyan ni lana ti islam o so pe ke igba pa allah ta'ala a'lam
2: naam jazakumullahu khairan ti o wa je pe dandan ni ki a fi to awon alase leti e ko so pe o nigba mi a ma wayi ko je pe won pe e so pe jare mi to sugbon ijiya yen a le se be o se ka se ni mi o wa tumo si pe o le ki wa si iberu olohun ko wa fun gbogbo eni ti o ba wa ni ipo alase to wa ni aye lati dajo ododo e to ba ko to ba gbe dajo ododo ju sile to wa nitori pe owo
3: ododo
2: abiye ani tori pe amara eni ri a lo ese pe a omo lagbaja so mo ni omo ore re mo ni a ojuju omo olori ibu mo ni abi tori jiba mo ni of bolo je awon ti won se ni eleyi ko da won ma so ni pe olori mo se pasipaaro eni won fe ni bi won fi jaro elomi kini islam so
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sura meta ni bite lo yin. In sura meta. Olorun ba ti so. Olorun ba subhanahu wa ta'ala so pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pare aya yen koko. Wa man lam yahkum bima anzalallah. En to ri ofin. Bush bai lo se ka se. Ti o si se be. Ko ba je muslimi. Olorun ba ni fa ulaika hum fasiqun. Mo ki eyan le ni yen. Wal fasiquna ba won ko ki to ba dojo al qiyama won ba sise to tobi to ko gbogbo ji aye tan yan wa koko wonu nana
2: la ilaha
3: won lo gba die ninu kan to pada sal janna ko da kan sise al janna ko sise al janna ku pe boya won ke wo lowo ni ku de won sal wala ni ku be amo ti na won kan to ti se abosi fun leyin to ye ko fi yaje to kan gbogbo ti o fi yaje won to ba ke oye to ba se tan a koko wonu nana ko to wona al janna akoko ni elekeji fa ulaika hum zalimun olorun ba ni kini o alabosi ni won
2: la ilaha
3: azlum zulumati ya bal qiyama gbogbo en to je adajo to je pe eni o ejo to ye ko dani bayi boyo gbowo ni o boyo wo tore ni o boyo wo ti political position re ni o boyo wa ni omo eni ti eni yen se ni o o wa koko adajo yen fun olorun ba da labosi ni won azlum zulumati ya bal qiyama en to je adajo to ye ko se idajo ofin lona kan to wa gbowo abi ohun to ri omo teni yen je iru eni to je en to sumo abi agbara na lo abi te so pe won money kan nibi kan lewon won fi ropo omo lomo won ni ko ma lo sun le yibo omo lomo ma ji ya to si yen lojo al qiyama anabi sallallahu alaihi wasallam won wa dajo yen e kan ri won ti gbogbo kan ma dudu pa won ni igbesi aye won dudu ibi tan wa dudu gbogbo ni ra dudu dudu lo kan ma ba won won wa ji ya kekere ninu iya niye o kódà wọn ọba sọ pé àwọn kírun wọn ṣe fi ìsìnkú tán ọba lọ ṣe ìdájọ yẹn padà àbí kan jáde wá kan wá sọ pé ẹni bàbá báyìí kẹni yẹn ṣàforíjì fún wọn tán fi kú tán gbà pé àti ṣe ti wà ní ẹjọ ní asáfúru là kò sáfúru àwọn ẹgbẹrún lọnà ẹgbẹrún ti ṣe mílíọnù kò ṣe lọnà tó tún ẹgbẹrún sí ti ṣe bílíọnù anábì sọrọ sáré pé lọjà kìyàmọ irú àwọn ẹni bẹẹ wọn wà ní òkùnkùn kékeré wá nìyẹn tán bá wá dájọ tán wọn wá ní kan máa lọ sí inú iná wọn wá ní wà pẹ̀lú iṣẹ́ ìtọ́nù nínú iná lásán fi dáríkì asfali mi náà ìsàlẹ̀ ẹnu iná ìgbógun iná náà máa wà nígbà tó yẹ pé àwọn nǹkan ipò kan wà téèyàn ò gbọdọ̀ gbà tó bá ti mú pàgbára ẹ̀ ò ká ìkan náà sọ adé ó wá bá ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah amiru ananas ni ń lólórí kí ń lọ ṣe olórí fáwọn èèyàn oríkì ó yẹ láti jẹ olórí ìyàtọ̀ wà ní kéèyàn jẹ olórí àti kéèyàn jẹ ní eré ìyàtọ̀ wà ń bẹ ẹni tó máa jẹ olórí tó máa jẹ ní eré ó gbọdọ̀ kó méjèèjì papọ̀ yẹn ni pé ó dá léèyàn ó sì mọ tó yẹ kó ṣe ó sì bẹrù ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ẹlòmíì bẹrù lásán ni o pé tóun bá dájọ́ báyìí kọ́ máa ṣe báyìí fún withdraw kò lóò lè ṣe ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ rán lẹ́wọ̀n ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ fi ìyà jẹ ẹni tó yẹ kí ó ṣe àwọn kankan tẹ ẹ wá jẹ kó ṣe torí àwọn ìdí tẹ fi níyẹn anúṣan san pé irú àwọn yẹn lálẹkìyàmà ìgbógun iná làwọn náà máa wà ìsàlẹ wọn níwà lókè yìí ìsàlẹ inú náà máa wà láti wọn ṣe ẹlẹkẹta ọmọlámi àkọmù gbẹmọ anzọlọlọ ọlọrun bá ní kẹ dájọ fẹni báyìí kedaje fe ni bayi e gbowo ni o e mo ni o agba won olopa wa mi se ma se ka kira gbara ye na lati mo gbogbo e o to olopa mu yan kan awon pe eyin le fejo sun eni bayi lo pa eni wa fun awon na ma lo bayi kan na ma ya oro o sele be to ri be te pe o se n ba awon kan ni je di sin te pe omo kan wa moto mi wa ku wa o wa lo kolu maruwa e maruwa ye omo ya wa kan wa be ton wa pa sibe
2: no
3: wa pa omo yan so pe di oni lati edun to koja yen di oni yi awon ori eni to se kini yen be ni won si mu mo ta won ya gba pe a gbolo se jungle justice e ma pa omo fa olopa de ni omo ijiya to fi wa fun ngba to ya ni baba afa na ni e fi won le e fi gbugbo ele ati gbugbo lọlọrun wa lọwọ ah yi to buruju ni yen omo lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wo ti ti kafiri ko sin to ba se laye wa to inawo igba mi wa le se ji koko re ni be o ma dunu eni akoko ton je awon poki won wa lo gba die be abosna lo jona awon alabosi won lo gba die ni binunu na abosna ama kafiri oni ko me lala tori pe won ti pe fi ona ba ni ron yen pe olorun ba o so ti eni awon ma se ti wa ni yen so agbodo wa nipo e en to ba ti wa le wa nipo e ri yala boyo wa nipo e gege bi a soju ofin ni o ti se boya bi awon soju ofin bi olopa bi soja bi o safety bi orisisi be ni o abo wa ni adajo gangan ti se pe judge ni wo gangan ni emi enikan wa lowo e eni bayi lo pa wa to wa do di pe en to pa yen ki n se yoruba en to pa yen ki n se muslimi en to pa yen ki n se no relevant ti mo ni won ni community society te wa adajo bi se ke da olorun ba subhanahu wa ta'ala ka mo pe iru awon eni be o la kiyama fi nari dakhilina awon no no won de wa be le gbe ni ko lo ko sha no ko so lo be tori pe te ba ma adajo bo se ka adajo ta ma se ofin bo se ka lo awon sele yen ma tun ma ro wa pada wa sele pada ni ta leyin leyin ni debi to ko wa di pe to e ni te se fun baba yi o ti jade nbe yo o se wa jade ni bi to jade yen a tun wa lo sita subhanallah a tun wa yan gan to ba se ni ti ma fun pa danu ah
2: ko sin to ba sele
3: ko si kankan ko sele be de ni ko sin to sele toto tori pe o kan lo lojo mi lo kan ni be o tun jade pada bayi ni ire ni be o ti se ti e adajo na le ti da ti e olorun ba subhanahu wa ta'ala ni ya mutubu la sarahiru to ba dajal kiyama se pe lu mi dajal kiyama je lu je lu mi o ti gba pe alukai al kiyama ti e ti bere mo mo ta pe ko mo ti kiyama ojo to ba ti oke to ori nkan ta lori ori malaika iku o ti ta kiyama ti e ti bere ni e lati gba yen ijiya ni ko gbegbe sunu sare na ijiya ni to ba ju al kiyama na ijiya ni leyin na igbeyin gbeyin dakhilina fi nar inu le ba won na ma lo gbe gbe be lo gbe ri so jungle justice aburu karapata ni ko de en to ba won mu sibi ti won fi ti boy ni elenu to fi ro acid si ba ko se so sibi ti o ba won mu yen won na jiya ti lal kiyama iwo to ba won wa petrol pe gba petrol jare o le wa la won le yen ti poju won na jiya ti lal kiyama en to ba won sanu pe sanu le mi gba sanu won na ba won sanu ton fi pa yan ona je tala ke yamo ijiya yo wa ni lo illa man taba ona wa so fuwa ninu suratu al furqan quran chapter 25 lati aya 65 lo soke ona ba ni wala yaqtuluna nafsa allati harama allah illa bil haqq e gboro pa yen kankan o e gboro pa yen kankan afi al haqq afi pelu ododo pelu ododo yen aye igba mi a ma wo ni igba mi ama te ba ma ma pa yen pelu ododo ona ye fa'alu zalika e mo ma pa yen ni ni oji kini ole tori fun gba mi ewo en ton lo le ni te ba won kan to ji ele ni we are 20,000 we are 15,000 we ko te lo yo kan abe ni labe bi kan ni won ni o ti se be tele tele eni lojo ya ekun oni ni kini kan ku olorun ba subhanahu ta'ala wa ni wa man yafalu zalika te ba mo mo pa yun ni laqa afama e ba ye ipade ni du'afu lahu bil adab yawm al qiyama bi toro olorun ba tun lagbara si ni yen ọlọ́run bá ní àkàn ní jẹ́rìí àlásán yìí dọ́àfù a ṣe ìlọ́pọ̀ ìyá yẹn lọ́jà kìyàmọ̀.
2: láàyè ilaha illallah fọlá ọ̀zọ̀bìlá kọlọ́ọ̀kọ́ ńlá
3: wọn. ìkẹyìn tẹ ṣe jọgbọ́n tàkàn kó ẹ̀ fọ́rùkú àti pa ẹ̀ bọ́bá pa àmì àtún máa yẹn gan ẹ̀ mo fọ́rígi lórí ni mo ṣùgbọ́n àyè mo tún fọ́ lẹ́sẹ̀ ni ẹ̀ lágbájá náà tún kú ke pa lona ti o to ti joba ba fe pa lona to to a soro ni gba mi mi soki
2: no
3: ti abe pa won won ni yen ki nkan to se won wo nkan to se wo en to pa wo won ko bi se en to pa then elekeji wa pe an family en to pa eni bayi to pa yin to pa yin to pa yin bayi ni o kile fe se si ta ba so pe to e wo ofin lo ba ni ke wa o enough be enough sini o pa yin ke pa na ni to a gbe wa to ma se tun wa pa na tun ma ta lori bo na se pa yan en to kon fun ni ise o nja to kon fun le teni yen wa iji ya ti e o ya to se en to yan ni bo to mo yan bo iya ji ya ti e na o ya to se en to mo mo guyan ni obe ku iji ya ti e na mo ya to se en to mo mo da si ti yan lara gbugbu e lori si si islam o da si so but en to ji nkan o no ma saba wi se ju e won gbe nkan to ji na patapata pe ji nkan to te to 100,000 ta ba so pe 1 million an kan na ko million to ko so kini on da jo fun osu meta lewon o ja lewon to ba tun gba 2 million to ko
2: won le lo me se play bargain
3: o to ti play bargain
2: ko 5 billion won ko so 250 million kwada
3: o ti won ba ti san kwada o ti tan na de ni eh to ya no lon ba subhanahu wa ta'ala so pe kini attaqu fitnata allati la tusibanna dhulama minkum khaso e pa ya fitina to je pe awon to se nikan ko lo ma ba ti wa rare ba de se wa la de zabi o de nsin nko lati ala to dumelo lati wa nigeria ta ti ri pe nkan o lo dede latara pe ani abu abu butan ni gbo kan ta nbo sibe sibe ko to wa na sibe sibe ija an ko sin wa la na ni awon kan ni awon kan ni a ma lu fi bu se ka lu ni olo ba ni amo to ba mo mo pa yen yen ko asama o ma pa de o al kiyama ashi ki do fi amal azab ashi lopo iya fun awa ju sinu na yakulu fi muhada aju sinu ta ba lo gbenu na fun gba pipe leni yepere olo wa fi ma je mu kan si kini ma je mu na illa man taba afen to ba tuba
2: no
3: se ri gbogbo to ba ti ba won participate ni ma se payan o ba won dasi abo nkan lo lead won lo ni siwaju won lo ni abo lo fun oni moran ni ba fe yanju e wa lagu mewa ale wa ti nbo ba ila nkan mo lori ni o tan ni ma paru paru ko ni den da lo na ni won lo fun oni moran yen o ti wa shiri wa wo le ni pe eh subhanallah ina re papa to ti dagba ayi ma so ba ran ti kini yan ton wa dagba tan odo le ma so fun la so pe e wo ah fugun eleja re bi a

aago meje ale ti lo e kale o aku isinmi Sunday te ni asiku ipolomo ise ola iroyin agbaye la mo fun lati le ise wa Bond FM 92.9 Karibe Nigeria to fi kale si oni bongo ninu GRA Ikeja Leko ibe na lati iroyin saju na o eje farabale dada ka gbo koko to lefo ninu awon iroyin ohun na Pastor Adeboye gba akose adura fowon adajo atawon agbe joro wa o si won lati se idajo ododo lai se oju isaju ijoba ipinle Eko ti kilo fowon ile iwe lati ma se di eru soro awon obi mo nipa kiko nipa pe dodogbon inu ile iwe ni won ti gbodo ra iwe aso atawon nko ikeko fowon omo won Gomina Seyi Makinde ti so fun awon oba atawon olori ilu pe ki won yego gedengbe fun anda si oro oselu o oni bibe eko owa te agba lojumole bo se kede irumba e lati du ipo are lodun 2027 eyo ti o lonka loa si sale ile ti ile alaja marun yebu lori mole ni lo deli Iro ina ori ilo kumrere. Eja farabale dada kagbo. Latenu ulumi ide. Ola lere. Alakoso agba ijo irakpada. The Redeemed Christian Church of God RCCG Pastor Enoch. Adiboye tigba glua fawa adajo wa. Ushe ili eja. Tofimo wa agbedoro na oki ala untubo kuwa ukuwa bo. Uye ati iberuwa lorun. Nini gbogbo idawo ile won gbogbo Pastor Adeboye loya eto adura na soto gidengbe fun won nibi eto idupa to waye ni olu iya ijo RCCG to wa ni ebute meta leko agba ojise oluwa ni o se apere olorun gege bi olugbeja ida ati atoni sono to ya oto nitori e lo fi gba awon adajo ati agbejoro wa ni mo pataki lati ri ara won gege bi ohun ilu olorun loke ipe lati se idajo lori eni to ba si iwawo o si ro won lati se ise na lai fi gba kan bokun ninu rara won ti ma se idajo ododo akoroyin wa Martina Ugbona ojabo lori akori to lo bayi pe anu

0: dauda omo odun iwa ti o ba dorun jorun re ma jokun ma ma je kodo
1: iku ape ni ta npe iku ape ni to npe ni seni ti oni ku
0: eku wa seyin de are yin
1: olowo ti ku talika ti ku omode ti ku kuro omo to nbi ni ojo ti ku
0: eku wa seyin de are
1: mo ro pe oni ku o.

0: omiye waku bo ojo ba waku ojo leshinu wa bo ojo are waku
1: eyi samori e cha mi mko iku voice atama wewe ki amari mo
0: olugbe aruna osola le ngbo o da gu mejo n to yo nda yin le ni rojin di daji la gbo olorun
1: ki amari mo
0: owo idaji kutu ai nko bi ago marun koja iseju 525 to 530 ke sare gbo bolinja ojo ojo bo se ri ojo ma ro ni ojo ni ro ni o oro ma ro ni oro ni ro ni o olowo se se ni mi ko o o so fun nikan leni iyo lo nje wa iya ima oni ma ti ba wo ni sejo ma ro mi emi a je lohun bi oni we ja gbianju ojo ma fun ni wini o lowo san inu studio mo wa ti ojo ti pa Mr. Bible wole ojo oro ni ah oni oni fun ta ni ah ewo se eledumare ku se lohun on the firm lo le se

ara lere gege bi e ti mo pe te siwaju na ni opa isegun awa no ma te siwaju lati sin titi di ago bejila ala gogo ki po ohun ta gogo to pa gogo ti o ma ji seba ti o ma ni kere emi na ni akede to fun sa yi abiodun olorun so doruko bi adisa iko iko lokun la o mo give ere le ba ja se lore ka se gi ologbo lore toro ologbo le be sogo ka se gi obi lore obi ni bi ku barun ka se ki ata lore emi ti o jata emi ye pere ka ma se kaka ma fe wi owunu di tori ta ba ku aso ni wa pe so lagbara olorun lagbara eleda gbogbo eyan ta mu bora bi aso aye oni gba won lara wa asiri wa oni tu asiri eko teri e ki tu loje we lekan si e kabo ti abala to gbe ti asale etuni ni kole bond fm 92.9 pelu adisa ti o gbe ide be adisa gbe ide be bond fm lawa ni bayi a ma lo si ori eto wa itori omi tun mi se fun ti asale etuni pelu bewaji adekunle adiye yosun ka to gbo ti won ni fun alatagbala

0: baba money money awon baba moyan moyan won lo won po won ni aja iwoyi lo me owo yi lo lata jabala inu aja ni ma gbejera si inu bibi aja ni maja wogbe edo fufu aja ni maja wogbe tajaba to bale eji e fun inu aja yo yo tan progodo inu bibi o ni bi wa
1: e ka le mo ki wa lokunrin lobirin lomode atagba mo ki wa teso teso mo ki wa tologun tologun omi tun mi se leto eto ni omi tun mi se adupe o adupe o mo ki wa loruko gba won loga loga ni le ise radio Bond 92.9 FM tokale si number 1 Adekunle Faji Road Ikeja GRO nilu Eko nbi mo ki wa loruko gbogbo iko eto mi tun mi se bere latori Mayowa Adedemgo Ghana Boy loruko Titilayo Eludini eni itan Adedoyin Adike Akewi Adike Onibata loruko Abolanle Olami kan iya gomina ajo nbe ile agbara lale yi otun baba soro bewaji Adekunle loruko temi onigbowo lo leto eto lo lo onigbowo iya wa yeye osun asunke fagbemi ti fase ti bu baye mo si yeye omi tun mi se awon olorun oba eledumare gbe kale si ori ibola ogbolonto ni korodu ori ibola egbo o iya osun porisirisi o awon kan le ma sewo si yin ni ogbolonto pe ile nwa ile fe e so fun wa pe odo yeye osun asunke omi tun mi se to wa lori ibola le nlo e ma je won tan ije o ero bani soro te le fi ba iya osun asunke omi tun mi se soro e mu baro ati we ke ko 080 371 491 30 e gbo dada 080 371 491 30 yeye osun asunke omi tun mi se tokunrin ba gbe efokan yin bale manager awon ni o e pe won won da yin lohun to ba ti je ti ona isese

0: 92.9 gbugbu gba taye ba ti gba wa bayi na la ma ri nkan ta ma ganu si oji gbijibi o lagbara o leko arumi sale gbelegbe arodere maja iko ile ogbon iko ile oro ijoba ipinle ko ijoba to feran awon obirin ni to ndaabo won ti o fe ki ya je awon obirin won ni opolopo ile ise to ma nja fun eto awon obirin ta ba tu wa wo leko yi ka sa so pe ilu oba kekere ni mini London eto awon obirin won ndaabo bu lotun lo si be ba lo le josin nisin e ri pe obirin na lo poju tori gbogbo on to ba je tobirin awon oluso agutan won a ma mu gbo won foro won sere a ri pe opolopo awon ise awon baba nla wa pelu asa igbalode ati party lati jo gbogbo na la mo pe obirin nkan elege ni won lo mu kan baba wa kan ma niya obi merin meta meji ṣugbọn gba ti aye di aye ta wa nisin lawon le josin papa won fi apere ti baba igbagbo abraham ko wa igba awon to ti niya obi merin marun tele ki won se atunse restitution lo npe lawon le josin wa ni ki meta ma lo o de ye meta lo ti ni ani ki meji ma lo ko mu okan ninu won papa ido ba je number 1 pawo dokun ayojuna ni won se sugbon pelu bi gbogbo nkan se wa nlo yi ofin ti joba ipile ko se kede ninu osu keso ta wa yi won ni anyse e mo pe merin lo ko ni tele o ti ni ki meta ma lo pelu igba aye ta ngbe ni se eyo ko po soro to wa ku lowo e ati to ba kanlekun loru pe ogbe ni mo fe wole ti o ba ti ni rara ko gbodo ba sagidi rara e ti tumo si rara ko gbodo pressure ju ko gbodo da alarm on to ba ti da alarm ju bo se ye lo won lo ma foju we na ofin bi awon yen ba le feju esun sexual assault ni won pe on to ba sagidi silekun la se pe iyawo lo fun ni aye lati silekun won ni ewon ni o iku ni ki sarun ewon maximum penalty of life imprisonment ewon gbere lo fa yawo e ni o to fe ni shuloka ki le ri si ikede joba ipile ku o ni ajo fe gbe yewo laaro tito ni won ni epe apole otutu amalaso kan pe ki le ri si nigba wo lo di pe laarin loko laya o di ese pe toko ba gbe ah wahala ti poju o je suya o je shawama wa di pe kini bi ore alaji kwasi alabi o ni ana mo so wo suya ni mo so wo shawama to ba wa di lola omo ge ma se yo n pada mo sa ti da mi siwaju won ni tawo ya o ba so pe oko le rumida ki le se ru si ofin tutun oni afijo gbe alaro tuni ni asale tuni 0837888030 0837888030 eran ti ka te pe o ni bi merin o le sare o le sare lokan lekun ikeji nisin ko si merin o saye me elumi go ti wa lagbara be iya hello
1: hello baba ka leja yi
0: e ka le sa
1: e ku eto
0: olorun lo ntu
1: ade ku si ya ku bere ose tun ki
0: awa ni e o
1: ose ya ada fun wa ninu e o
0: allow me ami
1: we ade lo so rata to ni je ra won joba wa won fi ese tele won pala pala pa
0: e se awu e se awu
1: ti tan fun ti to si wa ni si to e ko ma de bi ti de lori e ko ma gbe ko ga o du gbo
0: on ba silekun ilekun ta so ko se lekun o ti ye yin o ilekun ti bi ni te ba si yen wole oye yin ilekun abi aso la nso o ko se lekun o ti e lore o se se so aso bo oda e se je ka tu gbo telomi hello
2: hello
0: e kale sa a n gbo yin lati beju leki okay tu wa gbo o meji lo fin o to ba je iyawo court le se te tu wa lo se iyawo mi iji aye na tu wa o
2: ni to ba ti ma fe before je so ko lo pa iyawo e sile na o awon pe jo ko lo te won lo
0: o da oju woye ti ni e je ka tu gbo tawon elomi e ri pe olorun ai kilekun mu okunrin lowo papa awon ti o ba lagbara meji meta hello e kale sa
2: e ma kale
0: a n gbo yin o
2: o ma keka
0: o o lagbara o
2: be o fe ya le
0: a ba lo se kala se ni ka gbo gbe sin leti o
2: e ma binu o pe mo tete mo emi o re pato fin yen ba mu ti mu
0: yin o ni lo se yawo kotu ni e ko yo be o ya o so pe o ko wo un se o ba pin ni ohun kini ohun e se ah ogbe ni ko lo drug be ko gbo ba o la mo emi o mi mo ero ni o lagbara o
2: lagbara o fin ni o lo o fi ti joba kan ya ba ti lodo ti mi o
0: oda oda
2: lo e ti e
0: hello
2: e kale
0: o

0: Oda, Eshio oju te fi wo ni e. Bond FM lawa 92.9 je ka jo gbe yewu e la loro. Igba mi ti ijoba ba ri awon ariwisi eyan ma pa na oko da depo depo oro enu. Ah e ti pe tele alagba lati bejule ki abi aja. Hello.
1: E kale
0: o.
1: Okay. Okay.
0: Okay. Hello.
1: Ah,
0: ara le wa ja. Bon fella. Hello. Uribiti. Bond lawa 92.9. Aishun gugu pelu ase Eledun Mari.

bani fun ni wo so ipo si bo la se abe na lo olohun yan ba le daada je o jade daada awa ti a wa sesan ti o da wa gunle olohun an be ni masara atawa ti awon ebi wa fi alaafia lule aye wa lo mo se sibe fun wa ele je abala kan ninu oro ati wa ri bayi leyin na bi ta fe yewo nis una ni ta n pe ni haqiqatu fi tasawwur al-islami papa iku inu ariwo yi la the reality kono awon affairs oni takru al-isharat fi al-quran al-karim ila al-hayat wal-maut ni gbogbo enikeni to ba yo si mayima ki al-Qur'an gbogbo en ba saba al-Qur'an ni kike oni yo ri pe ami olohun meji kan nbe ti olohun ma nlo pelu ara won leka ti ki saba da lo ima ko papo ni ona ni semi atiku alahyat walimut o to ripe mejeji re o ma so mo kan mo niyan den den to se ma nle sinu kan mo ni to ripe mejeji re in to han ti o pa mo ni sele ni gbogbo gba ba se re in ti nku lara semi ba se nku be la nwaye awon kan nku an kan waye awon kan nku waye Olorun lo regule ti e lo iku ati semi lopolopo aye ni alukere ki o le ba ma ni lapa inu bisa aye omo niyan agan jo gbolon ba gbo okan ni ma soro isemi ko ma soro ku ko ni ma soro iku ko ma soro semi bojuwe eja wo die inu awon oro olorun eja wo sodu gafir aya 68 Quran chapter 40 Allah so pe waliyi wa yumitu Allah ba nu awon se ni pe yoyi waladi yuhyi oni man je come ni ase ni wa yumit unu se npa mania tere yuhyi wa yumit fa idha qada amr tolomba alika lo ba fe pase kan tere fannama yakulu kun fayakun oka so pe ma ri be ko so ma ri be inu aya yi aya iko isemi pomaku tabun wo aya mi ni alquran kerim tokof quran chapter 50 aya 43 oloni inna nahnu nuhyi wa numit daraju awo olohun wala ma je kiyan semi wala ma wa ilayna limasir odo wa ni ipada si gbogbo nkan awa ni bo aba ta do so de la oro ta sevi aya 158 ni boro na lo oni alladhi law muliku samawati wal ardi ayu de bona lo ni ka pa sama ati le ti wala la ilaha illa hu solo ami leyin yuhyi Oma kwen kamani, wa yu mit. Oma ni, kwe ki se men ka duro. Fami nubi la, gbo nan batansa, egbo, wa roslihi. Uche tona si, egbo, nabi yi, ujiten nabi anabini. Che oma koka, ta yonda ki kafun, a yonda ki kwa. Eledi yu minubi lai, idupo na gbo nan bagbo. Wa kalimatihi ogba won gbona na ba gbo wa tabihu una ni ka tele la la tatadu tele ba je ni mana quran chapter 7:158 tadum wo suad al hijr quran chapter 15:23 olon tun so be wanna lananu nuhi wa numit ti pe daraja

awọn nuhu ala npe ni asabuka ti olorun ba allah kan ilana kusu aleka na ba un bile haqi olorun na fe fun eni ro nipa awon pelu odo innahu fitiyatun kada ju odo ni won amanu bi rabbihi won gbo lo ba won wasidinahum huda assalamu alaykum Olorun so tan won na lo ti ninu suratu kafi Olorun salaye won ti tede aya 26 ida ti na ni pe isemi iku pe asiri e na ni emi Olorun fi pa ti o fi eda kan Bula se ku takan. Bula se nsemi kufin edakan. Ulo ni kapwe. Kuntori die ni a wanyi bere kan fima jeyo. Luri alamari. Inwe ni family mood ayat. Kila mpe ni ku. Kila mpe nsemi. Ma haki kotuhuma. Hine da insanu lafudahuma. Wasikilahuma lezi yara. Ni papa pa iku ati semi ngba ti omo niyan ba ki o ba koja agbolohun ati irisi yen gangan itin ri ta ba gbe kore ansun anji awon yan ku ansin won ta ri ba gbe ku nbe yen kini papa pa ku ati semi eba dabbatil kan hay mo ni emi isemi wa lara nkan omo niyan agbo ti semi mo ni semi se dare ibere ni wa ya kini semi gan nyana ja ti mbulu ti wa kaifa talabbas ya dalikail wa kana tulu si wonu ara tu si mbe la romani wa kaifa sarat bi tariq alladhi sarat alikai au bi hadhi alkainat alhaya bo warin ni gbugbu ara edai ati gbugbu to lo bada wa malimud ani kila npe ni ku wakiva kana munu simbe adebe bil haya bo ni kuse wa ko to di poko o bere sa wonu ara to wa di isene kuse ara mania wa bada am farakatiha ya an ba ti emi ba tun ko lara gbolo nlo won gbogbo nta so pata innahu surul khafi wara sitri wala ribu pata asiri ni to pama tepe ya dilla owo lo no wa amata oni oni pa ti o ba ku wa oni ye n to ba ye woni watambasiku malayin so na limu al hayat woni millions una ni awuran ku ni awuran semi fi alam la haya kulliha ni aje bu ti ba semi fi ladan wahida la ni se jukan kan woni melo ni million melo ni million omo niyan tin ku ni se jukan melo ni million omo niyan to mbere semi ni se jukan Mwenda nkwe la ye. Lani sejo kan. Milyon se yon ku. Lani sejo kan. Milyon yon bi. Ito alon. Yo. Ni kubwa agba yero. Sejo kan. Yon bi milyon yon. Isenyo kan. Milyon yon ku. Ini. Asri la lili. Tepe la ya lamu ahadu ina Allah. Eni kako mafo lom. Ama yenti nku. Ise jukan. Kado hako ne juma. Ama yenti. Awanti wambi sayi. Ise jukan. Kako ne juma. Kuro si tunye. Kuhu imani. Mwani. هذا الموت

0: Bon FM 92.9 lo wa ta gbe nda bi edun ta nro bi o we ni bayi ti ago mewa abo ti le je kan ma koja lo si ore to e tori olorun o se bi eyan lo la ma be olorun ki se bi riri na ni adeda ma se gbogbo aye eto yin eto wa olorun o se bi na lo de se ti gbo e bayi
1: awaye masise loruko tan pefa awolu majia loruko tan pesuoda ani ikaye loruko tan pa won iya ni eleye awon won ni omo latuji tori kilo se npe wa mu ni tori owo ni o tori ola tori ola won ni ki n fokan mi bale pe lodidi ledidi leledumori o mo gbere aje ti wa ko wa wa o moni ni tori kini won ni lodidi lodidi leledumori fibe toro folugbo lodidi lodidi lolugbo fibe toro foyagbe ati pe kekere bayi ni sese fun ti gbigba aje lomo e lori aje o a pe o loni ko wa jo wa ni were were o aje a pe o loni ko wa je wa ni wara sesa e ka le gbogbo bi te tin gbo mi laroye lori to olorun o se bi fun ta leyin eto olorun o se bi le to ti alabi ogun baba seyin sanwo fun ti won gbe kale pe ka ma fi la ra wa loye lori ona ta gba ti le aye fi rorun fun yan ta fi segun aye ta fi gori ogun are Dr. Kola Olatunji lo ko mi omo lojide ile ese ni kirun agube bond fm ba wa nilu eko 1315 lura won alabi ogun baba seyin emi a ma ko bere owo fun baba e ni gbogbo igba nitori nti mo ri lagbala won lo je mo bi pe a kasalika eledumore n gba owo alabi ogun baba seyin sise iya boya tori ooto to gbe lowo ni o abi tori pe a mo pe eni ba lo to lowo mo a mo sofa bo yin ba te si pe yoruba o sa ti ye yin alabi ogun baba seyin ni oniro ki ra won owo mo gba ni gba lohun awon dede ti won ba ni ko wo gba lori ise to n ba se lo mo gba nto oni bo se ba lowo baba baba un o si tun ba lowo baba un be o mu le se e ta won alale e ba ni ko mo se se nipa ka se wosan imu ara ni abi ka toju eyan ka gbogbo eni pada fun ni e ja dupe lowo olorun oba to gbe alabi ogun baba seyin kale fun wa ni sata wa yo oko orun ni dawo la mu abaya orun iwo wan po ewo orun yen se on fi to giri ko yo mo do bi mo ogun nu o fi wo ogun lo fi wo efori mo ayi ta wa yo elomi ti de ibu oba ile mo tin ta si iya re ti nawo nawo baba re ti nawo nawo be owo alaje seku ni won fi ran lo lu oba ko ri le iwe igbonigba o ko ri we working permit tan fi sise ko to mo ran gba iwa sise bi irin injeje iri gbogbo eda ti gbo mi laroye lasiko yi se oyun won ti edimo orun elomi ti gboyun kiri nisin o ti le lodun meji ki se pe ko gboyunju olorun o ti saami si oro re ni omo ni won wa alabi a ma ni ohun ko lohun so mo o ibere meji meta alabi ogun baba seyin o bere lowo re ti o fi mo dede ogangan ona ti o gba t'olorun wo gba ti o fi so odo lo mo laye gbo e da tin gbo mi laro yi e ma ma ja fi odi dollar billion aba tin mo mo lo so dala bi ogun baba seyin ni number 11 bibire Maya Street Alabso bus stop Ola Oluwa along AIT road Kola bus stop Alagbado ni Eko number 11 bibire Maya Street Alaso bus stop Ola Oluwa along AIT Alagbado number 11 bibire Maya Street Alaso bus stop Ola Oluwa along AIT road Kola bus stop Alagbado ni Eko Number to pala bi ogun baba se yin sire o 081 084 21950 081 084 21950 tabi 080 77 88 49 65 080 77 88 49 65 alabi ogun baba se yin ni ogbe gbogbo e da tin gbo mi lori eto yi lale e ba bi mi pe ibo la nlo lori eto olorun sibi fun tale ti n ba pada de eto n te siwaju ala

kaabo pada sori eto yin eto wa ife akoko ife ebere pepe awon kujo lode yi ijo ayo la mojo ori ope ni ogbenu wa kan lagbare ledumare oni buburu kan oni subulu wa ati nwo odun yin tuntun lo kan bayi eja pe bi akimore ni la pete mijire ati mi ateyin ajo wonu odun tuntun layo atalafia ni awon osu bababa leji awon ota ke to te wonu re yi oni buburu oni ba so de nikokan wa wa lo ni ba so de nikokan wa idile to n toro ko ma ni daru e to n daru olohun aba wa to se gbagbe ni ose ti o koja bi ti a fi oro wa ti si a wa lori pe agbodo ma se iwadi daada papa julo ki awon omo wa obirin kon to wole oko awon wa okunrin ka na to fe yawo se mo pe iwadi porisirisi o iwadi porisirisi ele ti mo si nso lowolowo ti mo menu ba ni ose to koja oni lati mo ru eyan ti yawo gan je pelu iwa ise ati eko ile to jogun lara aya re se mo pe ta ba soro npa eko ile eyin ma ma wale ni ise yi o ibani ti okunrin nbe e tokunrin ni nbe ni ki won ni action iyan ni pe kon ni ko ni papamola lati le se nkan te ba fe ki omo nu o se sugbon opolopo awon mama wa la won na da bi eni bi pe ngba mi ti baba ba ka gidi bole pe godo se kini e wo baba lagbaja o oju ti la na e de se se intein bi aye teyin gbe yen so le fe ka omo ma gbe ni ngba aye todo ti oju oju wa lojugbo oloko bayi loju wa e bi ko si olaju kankan olaju ti wa ni isin se ri gbolohun mami o ku die ka to e ja bara wa so toro o ku die ka to omo to ye ko dide lagbo bi marun to mo pe o lo suku to mo pe baba n lo bise to mo pe en na n lo shogbo to ye ko dide lagbo marun ko ti ma gbalẹ ile ko nu to ba ye ko nu ko fo abo ko tun le dana se ko se gbogbo e to wa n dide lagbo meje ati baba e si ka gbe mo pe laye to ba tun ji lagbo meje dan ah baba na suru si o ah o ju ti la aye o laju la wa yi ah iwo ni ke aye gba teyin teyin ju ni daju e mo pe ah ilu danga na ni si nko se ilu oda ni ilu ofigba kan mo da awo obi ni ka mo ba se mo panu papo lati ba awon omo wa loju mejeji bo ba ji lagbo marun to ti se to ni se pele putu lo ngan fi mo lo ile iwe ko ni ba kira kita bira kita mi da ji ri omo kekere mi to e pe sekeji abi basic abi primary school lo ti wa to ti ji latago mefa fun ara e to ni ah e wa we fi mi o tori won ni ta ba pe won na wa se be lati wa ri odidi border to je pe awon ti wa secondary school abanchi ta na wa ni secondary school te ni ko dide kan lo tun o le se ki baba won je nkan to lo bi se ti won daun ti baba wa fi agidi mu te wa ni ah oju te la se e n ta omo yen ni abi e n je won abi n ke won e ko ti di meta ko ge ke e kan lo si daju me kan ko won eni won ni ile omo ta bi ta ko o ni ogbele ta ko ta ta ba wo papa julo ni adugbo wa ni ilu Eko yi ah e se omo ale ni kan lo n gbele ta ni isin yo omo ta ko gan to ye pe omo to ye ka ko pe pe la ri n ko lejo ta ko ni aba ko le nkan omo ni ogbe ileun ni ogbe ta ni agbare ledumari e wa ri pe nkan ki be ti baba ba tin fi ohun akin

fin ba omo kan soro eyin omi wa eyin na e ma se mi ni se meji se ni ki eya agbaruku ti oro won to na ba ti dide yo mo ra se lati se se gbagbe bi pe ni ose ti o koja mo soro npa omo birin to se bi pe ati fo abo ati fo ile ati gba ile idana ati gba ile ewe ati so nje lasan o di oran fun te na bi ewo omo ta bi la ye npon jare nigbati te npa ni taun se ko se gbe sara awon omo to wa nta ni isin ko ye yin be ta ba ni adale ka tun sa iru awa ta so re gbonugo ti dayo ojo ti pori re ni ohun eni bi ti bawo nigba ta wa nbe lomo keke idaji kutu hai iti owo ni iya mi amuni dara ni baba mi lo je agbe tori ile iwe temi ehn ko je ki baba mo sun loko bo se wu omokunrin awon le fi le ki ko se ntoto ta ba ti wa wa nlehun ati mi atawon to jaburo mi atawon to jegbon mi lobirin won ti jiwe e waye igba na a ti ji ni nkan bi ago marun tori momo ma lo ile ijose laaro ni ilu oke e won lo so morning prayer ago marun gerege ni won gbe isin duro won pari e ti bi ago mefa won ese nbo nle ti momo ba de ti nlo si morning prayer yi lede loke ani piria mama nlo piria yon ni pe adura aro ni won pe piria ni loke eni ton je pe ago marun gerege ni won sese la ago piria ti le re si nbe bi ru osodi si musin ti o si ti si moto ti o ji jade bi pe moto nga ti eda nga na lohun ese ni laisa waya kaluku ti don daju saken to fe ba morning prayer ago marun yo ti ku le nikan bi 430 bile re ba se jina si awa ta fe lo suku lala ogun meje won ti ji wa ni ngba fere kile mo ti ya ndide iya mi to ba je pe o ti peju yo san pasan se ni bi awon iwe awon kan e ma je ndaruko e lori aye fe jare tori gbogbo ruro re ti mi a lo to san pasan se bi iwe kini ni ke ma so eri tule le yin na e wa ni so pa so se bi iwe yele bi iwe jebu se mi daruko jebu fun ni abi gele de nzo fe ni pe won ma so pa so se bi iwe jebu emi ko o eyin le so o aba ti so pa se ba mo ti ya sare mu geye ati buba won ti ja mara won ti lo gbara ti won lo nla wa ti ji en ti o gba leta ko da bi ilu Eko yi ta ni eyin ko le to ipo wo waju nikan la ni ko si fe si ko so di kankan pa omo iwo to ma gba leta ile ta ti se ile bata meji meta o gba lati oke lo kan isale o tun bo seyin kunle o gba enikan ni o muyun enikeji bi obirin oni omo gbalẹ nu ile te ba wa to bi meta merin o tun wa mu ti dana won o pin en ti o mu lewe won o tun pin e ti wa mo pe ka te mu ilewe n ka mu kuro tori opolopo lewe ilu oke laye gbaun eyin kunle ni mo wa leyin bi ta ba mo ile iwo iwo ni panu ta ka wo kuta si ta gbe gbe oro kan ta imo mu aso obura ta tabule ti won mo we a mo roje ti nwe loke isale nikan le yiri eyin kun le bi tan ti we nbe na ni le gbonse wa e ja mu yun kuro be awon to lo si tun wa da lola na ti won da ni le iwe loto ti won ni le igbonse loto awon na won tun omo won mo lo be lati lo re fo se igba bi pe igba ti ru awa bayi wa salanga lo po ju o kidibo furigbayi o ti ye yin a ti wa ji latawo bi merin abon baba ti o lo soko ounje ti won ba je a ti gbe dani nu apere tabi apamo kan lawon odi si awon na lo nu mama na to na ba fi ma de bi ago bi mefa lati piria o pa lerin morning prayer won pe be e je pe ni de loke ka won daddy ti won toru wa bayi ton wa leko kan le mo tan wi a ti wa ko nje won sibe ki baba yen o ba fo won akin si ta tan pe lagbaja dide to je e mo pe mo di baje to da yin lohun te ti ti pe laarin iseju kan si meji si meta to ba fi wo iseju marun o tun ti pada wo je orun e o ti nsun lo nu omo ju o fi se ka soba dide o ti daddy e ba wa ti daddy ba ma wa ngba yen won pe kini kan ni ki pangale ko atori egba ogun debi bi ke owo kan tan ba na won te ni dodo re te gba won ibo wa ya to ba raye gba meji to ba dide bayi o fori so gbanan mi to ti won oju ona ta lati lo re sise re ni
sebi na fi toru yin dagba sebi na fi toru egbon yin dagba tawon abubu to tele yin pe lojo ori yin te wa loni se ko wa ye ke na wa gberu yun ke mo ni olajude so mo mo dagba lowo obi re ni omo ke dagba lowo obi re o ibada ke fi yun na o je lara eko le mo nbo

kaabo pada sori eto yin eto wa ife akoko ife ebere pepe mo nwi ajo ati salaye awon ipa ati ipo tawon obi ko njo kini ana ti iru eyin te ngbo mi nu ile te fi sori ire dele oko ni o mo ti wa si aye oladu o sugbon mo gbagbo pe awon obi kan si wa ti won si fi ru owo be mu omo won borati anti wa kan ba se jobere awon je bi egbon si iya ti wa awon omo re unje la won ta ni mama ti won ta e ka ni won gbe bi iru osodi wa yi si won gbe losodi o wa ntaja ni bi iru costain laye igba ti mo wi eni ma ta unje aro fe ni ti ngba wa sise ni ponri ati bi ti won ti npate oja yi ejo sa ejo ma agun melo lo ti ma ji to ma se resi to ma pan amala to ma pan eba eje agba ti lo nje semo semo ko bo semo ti nbo fufu wa o wa da leri bi awon ti won ronje lodo won ba se wa e ran ti bi pe bo ba te ni won bere ni se be latale ti o je pe kankan gbe le nanjo keji lo mo ku se won le gbe omi eba le latale eba to pe fe bi o ba ti gbona fe li fe li ko se nti ora tori kaluku fe ki nkan sipo o de fe gba bi se lo ni ede to wa lati bi se ko ni jo nje to ba tutu e wa mo pe awon mama yi nibi ti mo mo won de awon ati bere si ni ji latago meta obe ti won ti setan latana obe gan o ti le tutu bi won gbe si won to ti gbe le na yo ti wo mu bi a se lebo won wa gbumi awon mi bi eba amala o gbe bota leyin le ni won ese ma do mi re si le na won si gbodo kuro le kago marun to ru o abe ka ni ago marun e wa wo osodi si costain ti won ba wa dano nje itan awon omo won yi won ba won dano won won ba won dano won o ti ji won ni fere te ma ti ngbe nje ilo oyawo won ni ko ru eba won ni ko eti orun ba wo lara ju won e ni je ko ru obe o ile ko ina re ni abi eni ba eni orun da lamu to si je pese won irin bi ilu Eko ni ohun so bo mi o ese ni won irin e ma wa je ko orun da lamu to gbe obe leri aje bugbaje ni ka pe tori ati re ni to gbe eba bi amala to lo ya to fese ko gbi to na ma fi ri bayi bi eya kasubi meji meta ribo nibi ti won di si to tori re ni to ni banda lamu ni ba won gbe obe e won fi ni lati osodi lo de costain ni ponri ibi ti won ti ntaja e se yin ole ni se wari ile ise ti won ti ntaja won ta ni na tun wa ba won ra won to wa ni eka kan si bi iru erekusu Eko be marina e kan na won si ma gbe ese na won to ferin lati be lo si marina lo Eko won si nbe laye de ni won Eko awon omo ton si fi ton gba na won ti nbe nle oko se omo ta ti ji ni fere kile ma bi nigba ti papa julo obere ti iya ti ji nigba to o nse obe abi nigba ti won se obe lani atojo mu lotu tojo mu losi agbo mele lo mo fe sun bi iya ba to ti ji ni daji lorun o to ti ji omo re won to jo ndana won wa se tan iya ni o ru obe ka je baba wogbo awon omo to ku won ru eba won ru resi won ru amala ese won isan shawa tan ba gbe ti pon ri le won gbe le meun won to ese wa mura kan won ti mo won ni pon ri daada won si ti mo mo won obirin ti o mo taja awon lo to lo si marina Leko o si wa laye won iku o awon agbagba bi iru be eyin na ti mo won ti ba won pade ri won mo paru tan be fun yin ejo awon to ba je ru omo won ki le ro pe won ma bo ni won se wulo si ninu ile ibi tan ba fe won si lobirin abi bo won se wulo si ibi tan ile to ba fe yawo se le pe gbogbo ta won obi fi ko ngba na na ni mojo mo fi gbe ile aye ara won ki lo wa de teyin tan ko niru eko le be to wa di nchi e le fi ko omo e wa so pe omo taye bi laye npon emi o ni ba won bi omo taye bi o sẹyin ni wọn sa ẹgbà ládùúrà ebi náà ní bá wọn bí ọmọ táyé ń bì ọmọ tọlọrun fún mi bí yóò sì fún mi tán ṣe wá rí nǹkan báwọn. Dájú sáká kò sí ọkọ tó máa fẹ́rù àwọn ọmọbìnrin yìí tí ò ní gbádùn ìyàwó rẹ̀ dọjọ́ alẹ́ mo mọ tẹnu mọ kinní kan wípé àwọn ọkùnrin débì ni wá lọ́dọ̀ ìyàwó wa tí ó bá yẹ kí ọmọ mu yàn láyé àyà rẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú lọ sí méjì náà báyìí ti fún lọ́yàn ara ilé kẹta ló máa kọ́gbọ́n ìyá alágbájá ẹ̀ẹ́dẹ̀ fọ́mọ yẹn lọ́yàn bẹ́ẹ̀ fọ́mọ yẹn kéré nù
be la wa agbalagba na ta je ba le ile o oko mi laarin iseju marun to ba ye ko nje re ready ti o ba ti ready e to wa le keta ma gbo pe ah ki le de gbele na gan ki le gbele na ta fe sun le ni so e fe jole ni ki le se bayi te bi ti fe yoju eyan bo ti nlo bo ti nbo yo mu gbijo ni bi aro orun ti oduro ma so nle aye to fe ri igbaso lowo awon angel ajule orun se mo n to le mu ko mi kere ma pariwo na lo mu ka gbalagba na ma fo gbonu to kuma si pe awon okunrin aifunje bayan sere ta ba ri okunrin ti yawo re mo be se dada to mu nje ile wa to ntodu ile ko si ta wa yoruba ipe wa lo ti re fo funje o ti rupo lapo o ti po ko si ti wa ni so popopo iru eni be gan o te yin fere lati jeun ta toro mo adun owo obe iyawo re to ba lo jeun ta a kan berun je pe ah bobi ogan si mu yan lati je to ye o ja gbadun e bobi ogan si mu yan lati je to ko si ru nbe a ma ka gbogbo on to nje nu ile ta ba de ma bi ani yawo re ti gbe nkan funje ko si to gbe funje o onje to si nte lorun ni ejo sa e ba mi ji mo mi tan ba nsun tori oro yin kan won gan julale e ba bi won le ri pe ki lo faje yin won ni ose to koja lori obe e ni pe ba mo se mo mi se ni mo mo mo e bi pamo ti oye ko faja lo faja awon pamo kikan teyin feran dipo kan wa ti we fo inu pamo iko won sese awon kan se ni bowowo pe won ti fo eyin pamo la won wo won wo nu pamo e gbe yin le pamo bayi afi wen nigba ti yen ba do ku ta se lo ti run guguru se bi n to faja yin won na nu e je ti ni ibinu ti yin ti e dun tu si atobe atomi obe ate pamo fai se bo mo fe bo ni o bi o ba correct e mo binu e fling e si won loju ni gba e nta ba fun nta wa fun isu lajo ejohun o bu gba e wo bi toro na ba yin de lori pamo to so mo do ba ti mo pamo fo latodo awon obi re sa tun ese mo mo ko ni e wa wa awon omo to tabe ti na jade ti ni o ba se be yo ese pi phone po re re mi fe ru efo efo yen mi fe ko lo mi báwo ni mo ṣe máa ṣe ná ṣe fídíò kọ̀ kí n máa kọ́ ẹ ẹyin tó ṣe pé àwọn ìyá tó bí wọ́n kọ yín kọjá nǹkan pè lóúnjẹ ẹ délé ọkọ ẹyin náà tún ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ lè fà á lé àwọn ọmọ tí náà lọ́wọ́ kán mọ ròyìn pé tí mo jogún lọ́wọ́ ìyá mi ẹnìkan ò lè jágbà ẹni tán fi fídíò kọ̀ pé yẹn tó náà bá dúró gbẹ̀kọ́hún lọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ ṣé ọ̀rẹ́ rẹ̀ lè pè lórí fídíò kọ̀ ayé ọ̀n tó wá dayé ọ̀làjú débi wípé wọ́n tún ní school of catering náà wà ẹlòmíì lọ síbẹ̀ fóònù tó gbé dání òjò fojú sí ti wọ́n ń kọ́ wọn àtàtà máa ń kọ́ kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀kọ̀ṣọ̀
don't want never bought before for new way and a casual malaka. Obey you too. Big baton to buy low patchy, and what uncle obey you too. Then was him and Jonita. Second, in the duty of big calobere, coming to Rion J. Blockore, she a fair woman. I be I move you or more the toti bokomoya, woman or carry, low was he become more bessie. Aye gaka, a polopa more point. No four more don't want to allow you a pauke long. What do you mean? I'm a model can go a lot of pauke long. Ah, eh. Maybe to what you pay? Or so bet to open six. Tio, man, see. So are you cooling baby? I told you, Mama. Daddy, amen. I'm a little mumbo.

wa bara won ma wo wa bara won ma fa iro ni ori en bi kan ori en kidi kan awon ebi agbasi ere ni awada ni bi won se bara won fa ti won dagba ti won gbogbonu ti won si bisun ti won bi wale tere pe eyo kan ni yun orogun si be se wa ri awon ebi alayo awon yun be lati ori iyawo meji meta merin ati ju be lo ebi to ba bare lori ebi alayo ohun to de aye un o ti lafijo o boya baba ti e niyawo meta merin ni o ti teko pe bele ba ko ti o so je fun daddy daddy ti lo ya re ile won ti gbe court ile na bi e na ba tun koja aye are daddy ti lo ya re ile o ti nbi meta baun te ba wa nja pere awon ebi alayo tan ba nja te wa ri pe okunrin idile alayo pe yawo kan lo ni to fe da si en to niyawo meta won ko ko ma pa samo bi ologbe ni mo te ri si o ko mo ba di gunugun ah kilo ni ebi na niyawo le nlo wa niyawo ile o lo yawo re ah of course you calling now mo den to le mi ogun ko si wahala ko si kankan ni se bi laarin iwo iyawo re atawon mo ti yawo nbi fun eh o le da soro kini tori en je o ba da soro mi niyawo meta o gboro jo niyawo merin yo fi eyo kan ju mi lo ibi ti ba di whatsapp si pe laarin meta yo fa jade bibi eyo kan e ri pe oro gbeyawo ki se tan tabalangarugo e ja fe se rajo mo nbo

nori o ye ko ge igba ta ba nda na unje ba e se mo target time o ti kabisi mo je mbai ten o wa do si dani table egbe e je mo ta ku lo so na nkan fun yin lo nje ah e o je kabisi ni kala wa se lasiko yun a tun se mo da mu lo de dana da mo gbe nkan le se ri pe abuku ti nbo kini mo npiyanju ati fayo ni wipe e jowo sa e jowo ma igbeyawo ise nta le mu yepere o ise pataki ni lowo o baba ati iya te ba fi leti olaju mo ti nbo lori olaju o nti olaju dale lori igbeyawo ko se ko awon igbeyawo kan tun wa labala iwadi ti won gbodo pariwo le won lori lai se pe won so fun eyin na ti mo ye igbeyawo mi tan pariwo ti o la osu meta sibi obe lati kisini ni yawo ti mu ta to fi wa de ti oko re si ti room ti re ti obe ti nbe lori na dai lori igbo lo npe so be yin o de ti to jina ni my dear kene ti mo la gun bi la taro awon ro si wo lo so aga se mi ni mo so ro si o ti bi si bi na si na obe o be se koso koso koso koso ti a re toko re ba pe ah ah sibi o ti to pa yan ni sibi to fa yo ninu obe igbo na bai dai ni ni ti oko eti nkan wa ni bu awon atagworoworo ton to wa leyin sibi won loju oko oko di tan wole kia kia ni ejo nda ma binu my dear ah ah oro ye jibi enu ma binu o o ti fowo ta si alo to fowo ta si alo si o ti debi ti o gbe ko si lo nse ah olohun ojo won wa je bi to n fe yewu bayi so n gbe n toju n lo wa le ni ah olohun nigba tawo obi re ma de se pe tan ba gba yan le ti gan light yi si nkan to gbona nbe eni to wo re ba ri fakia de wo awon ati lawi ni o pa awon agbe fo ba wo to ba de ba yan le ti gba yi eyan ri egba gbeje rawo sara sara sara gba ti eti n ba ma wale jadagba bi igba tawo ko la ba ko ila se pari eyan lowo ma ri ka ba wa ni sibi ta ti fi sinu obe gbona ta fi robe ta wa gbagbe be ta tojo se mo se re nki ti ni se mo se kiri kiri abo se re ni o mo pe bi pa yen ni emi ni mo se re ba je ko mo pe bo se re nda to ba je ki mo ko se re lati na pe lo to lo se re iwo wa dan kan wo o de mu si bi gbona a fi dan le pari ba le lawon obi oko ri pe ye ni le ba ma kan si bi mo be le meji olodun je ke yin o ku lenu omo be abalo abobo won ni e mo pariwo lojo igbeyawo sugbon lode toni kaluku wa la fe pe alaga du alaga joko ti won mo lulubo lati ta ta mo pe fere si ah igbeyawo bere ko to woni o modupe lowo lara modupe lowo ajero modupe lowo ran gole lawo baje fara baje tetete modupe lowo agbon sile ni oba nua modupe lowo olori mi na abiodun omo ajidinbi ayalarin waju awore ni lagbagbe olotu eto mi iyan bi odun folorun so omo egbamu lusabi agbongbo akala atawon ojogbon tolorun kojo papo si ori eto yi ti won be ni bondefin modupe lowo yin o fun imoran ati idanileko lori igbeyawo lara nta jo so yi to ba ru yin loju nbe e pe mi soju opo 0701672-7426 0701672-7426 tabi 0906-903-9418 0906-903-9418 18 lo pari eyan titi di ojo mejo ta tun mo pade tori oro po ninu iwe kobo ni o ologbe eyan ni farabalẹ ka lari waja wo ile mi je omo ni fe oni atupade mu ijo mejo ile wo ni daru o ora yo lasun ire o